0: Ang gidda sa ospital aron matambalan samtang ang uban gitambalan sa duol nga mapasilidad sa panglawas. Daghang pamilya o mga turista og anaa sa baybayon sa dihang naitabo ang insidente nga may hinungdan sa kalit nga pagkagubot o pagpanagan sa mga tao. Giakusahan sa gobernador sa Krasnodar ang Ukraine nga maoy responsable sa baong drone strike na iyang giulagway nga pag-atake batok sa mga sibilyan. Apan hangtod sa pagkakaroon, wa pa magpagawas og opisyal nga pabahayag ang gobyerno sa Ukraine bahin sa maong akusasyon. Sa katapusan sa balita sa gawas sa nasod, gagiatod ganinyo sa Don Carlos Water District. Gikonfirmar ang 7 ka mga tao ang namatay, lakip na ang 3 ka mga bata, samtang 40 ang naangol human maigo sa drone strike. Sa 40 nga natala nga naangol, 17 ang gida sa ospital, samtang uban nakadawat na lamang og outpatient nga pagtambal. Drone strike, pasangin lang ni sa Yarasya ang Ukraine na may nibuhat ng nagpunting og drone attack dito sa mga sibilyan.
1: Radio KBGAN International News.
0: Katotobutag mga balita nga giatod kaninyo sa mga nagkadaiyang sponsors. Sagalan sa BG Max Plus ang pinagpalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang haplas, Fuego Blend Jelly Paste pampagana sa kaon, GRD Printing Services sa Quezon o isudan sa Valencia. Sagalan usab sa among President and CEO ang Pastor at kaibigan ng bayan, Pastor Dan Dangaleo. General Manager ang Kuya sa Tanan, Kuya RJ Dangaleo. Technical Consultant Gerald Ray Dangaleo. Station Manager Stephanie Yote. Atong Finance Officer Bernadette Chongkawon Kilong-Kilong. Sa Technical and Transmitter Junting Kang Rari si Tor at Joshua Wang, magandang lalaki season. Ngalan usab sa atong news writer. Sa ngalan usab sa atong mga broadcaster Attorney Ruby Milesio, Tata Ritisa, DGB and DJ Aya and Jeremy Pangin. Kini sa Romeo Chang Jr. Muingon, Pilipinas ug Bukidnon, daghang salamat ug may buntag ganiyong tanan.

0: kaila og taga-asa.
1: Tagom.
0: Tagom. Yes, sa padayon igan sa pag-testify.
1: Ako si John Yanong, 5 anyo, sa kong paminaw ang programa sa radyo.
0: Okay, salamat igaayo.
1: Sa kong ka-stroke, Pastor, liman ako katuig niya, kaloy sa Diyos, nakalakaw ramapo ko.
0: Uy, salamat.
1: Tulong na kabutili ang, tulong kabutili ang bigyama ka kung napalit.
0: Okay, igan, sige.
1: Mas niya, niya tumusag gabi, sa kitan ko siya, ako rapong gaplasan, kaya naman ko nabilin pang mga lupas na bigyama, akong gaplasan, akong tiyan, nga ang usa, akong gitumar, kaloy sa Diyos, na ayur man.
0: Salamat kay sa Ginoo. So, pinakapsula imong niinom at tapos na ayaw ang sakit sa imong tiyan?
1: Usara?
0: Usara, ang usa imong hiyapas, usa imong giinom.
1: Ang usa akong hiyapas, ang usa akong giinom.
0: Okay. Taga-Tagum ka, Igan, asak napit sa...
1: Ako sa Talisay, seminary sa Tagum.
0: Okay, salamat kay kaibigan, salamat kay kaayo, o kinsa ganing pangalan paliyoga.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, matanghamal. Taupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
8: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo!
7: Naapari ay na!
3: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signages.
5: Kanindot no?
3: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
8: Naasab tay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD Quezon Printing Services.
7: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
3: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: nganong katakian ka man?
1: Sakit kayo hubag sa tildom. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pajod kayo akong tuhod kagirayuma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
0: Wa na'y problema lo. Ani-anay bago ang solusyon sa imong hubag. Maokin eh ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
2: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikik, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
3: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes. Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Chili Paste. Higala! Ang Fuego Blend Chili Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitugagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
4: Sukad karon mataghamal, kauban yung kanon ay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
5: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
6: Happy anniversary.
7: I love you.
6: Akong gift nimo.
7: Wow! Kanindot ko dani. Customized mug branding.
6: Ganahan ka?
7: Salamat, Han.
6: Di pa.
7: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
6: Ang unsan?
7: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
6: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apan barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
7: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
8: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
10: Ko si Teresa Ahero sa Hingaog City.
11: Yes, Egan.
10: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
11: Okay.
10: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya, sama sa iyan, sampot. Yeah. Ang akong ginatambal aroma sa oil.
11: Okay.
10: In 1 month siguro pasto nga nagamit ko, kani siya ligid siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, ang ito siya hubang may akong yaplas, limboto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makaliyok. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botella, tulo ka bitol, karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
11: Salamat sa Diyos.
10: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo, salamat sa ginuod na pastor, kay tuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
11: So, aroma herbal oil ka? Igan?
10: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
12: Numero 1 sa balita.
13: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
12: Numero 1 sa serbisyo publiko.
14: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
12: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
15: Magkalingawan sa Bukidnon.
12: Radyo Kaibigan. Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
16: Alas 8.15 na gyud sa buntag. Dyan, paint and sticker mo tin sa iyong masakinan. Gamit ang nano-ceramic o 3M. Sticker sa truck, multi-cab o tanan klase mga sakinan. Samdang ang John Deloring. Mutahi sa tanan klaseng school and office uniform, subaga athletic uniform. Ananimutang sa Purok 17 Hagkol. Tapad na yun na sa Osaka Gas Rail Station. Cellphone number 0916-841-0722. Yara ang authentic yod nga Biryani House. M's Biryani House. Kasulayin mo kaon diya. Tulay, pagunin yung kaon. Sure ko magbalik-balik yun. Lami ina ilang biryani rice. Less ang sugar. Anakan nila ang chicken na biryani solo. Chicken masala, beef biryani, beef masala. Egg, spicy egg with kining pita bread. Chicken curry. Bookings and reservations, tawag sa 0915-746-3266 o 0951-808-1940. Pangitalang si Gigi Orungan ang tag-iag dagdumala sa M's Biryani House Dihas, Lumbo. Tapad na yun na sa Osaka, giniang motorcycle dealer. Ang pinturaan ng M's Biryani House yellow niya gilitiringan og itom na kabutang M's Biryani House sa Lumbo. Bernal Restaurant Sofia trading and agribet. Basta bugas, walay sagol ug walay baho. Ang mga bugas ang gibaligya diha sa Bernal Restaurant Sofia trading and agribet. Anausab kanila ang mga agricultural feeds and agricultural products. Ananay mutang sa Guillermo Lavinia Avenue, unahan na na sa Robinson's Grocery. Ipanag-iagi dumala ni Lito and Isid Bernal. Ato na sang ipagawas karon sa kahanginan ang impeachment trial ni Vice President Zara Duterte. Padayon nun taginiyo. Di na. Hantod mahuman ang impeachment trial, inyo nang badungog din sa kahanginan sa Radyo Kaibigan. Tuyo ginamon eh, labi na sa mga hilit nga barangay, again, nga walay internet. Ladies and gentlemen, the trial of the century, the trial. Good morning, di ay, sa, di ko kalimot. Kang Ma'am Norma Morente, kang Ma'am Bergie Uniela, kang Ma'am Aiza Alvarez. Salamat sa inyong pag-tanaw sa Facebook. Again, the trial of the century, the trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte Carpio.
17: Itong si Miss Sonia De Leon ng Cash Division ng DepEd. Siya po ang head ng cash division ng DepEd at siya rin po ang palagi naming nakakausap regarding sa mga transactions po ng DepEd.
18: Okay. Bakit kinakailangan tumawag ni Miss Sonia De Leon sa inyo po?
17: Regarding sa encashment po?
18: Yes. Bakit kailangan niyang tumawag? Anong dahilan?
17: Kasi po, wala naman po kaming enough cash para dun sa mga cheque na mention. Kaya kailangan po niyang tumawag para i-reserve po namin.
18: Okay. So sabi ninyo, kaya siya kailangan tumawag dahil kinakailangan i-reserve ninyo. So ngayon, yes, pagkatapos po tumawag ni Miss Sonia De Leon sa inyo, ano na po ang susunod na mangyayari?
17: Pagkatawag po ni Ma'am Sonia ay i-relay ko na po yung cash requirement nila sa kahera ko para po siya ang mag-request sa cash center po ng land bank.
18: Okay. So pagkatapos pong tumawag ng kahera ninyo sa cash center ng land bank, ano na po ang susunod na mangyayari kung meron man po?
17: So pagka naitawag na po yun and dumating na yung pera, tatawagan na rin po namin si Ma'am Sonia para sabihin na available na yung pera.
18: Okay. So Madam Witness, paki-clarify nga, magkakano po ba yung cash requirement na tinutukoy po ninyo na may kaugnayan dito sa cheque na pinag-uusapan natin?
17: Ang amount po kasi nung cheque is 37.5. So nasa ganoon din halos yung amount nung ire-request po ng kahera sa cash center namin.
18: Okay. So sabi mo, tatawag yung aabisuhan ninyo, yung cash center. Pagkatapos, yes, ano na po nangyari pagkatapos?
17: Ni-request na po yun ng kahera. So kung the following day, darating na po yun at tatawagan na rin po namin sila, Ma'am Sonia, na dumating na yung pera. Available, okay, na yung pera for encashment.
18: Okay. Now, pagkatapos po ninyong tawagan si Miss Sonia, ano na po ang susunod na mangyayari?
17: Darating na po yung pay ng cheque si Mr. Fajarda at i-encash na po niya yung cheque.
18: So, Madam Witness, pwede po ba paliwanag ninyo sa amin, ano ang unang proseso na ginagawa ni Mr. Fajarda pagpunta po sa inyo sa pag-i-encash ng cheque?
17: Yung cheque po plus ID niya ay ibibigay po sa verifier para po i-verify yun. Pag na-verify na po yun, ibibigay sa teller for encoding, for validation, posting, ganyan. And then tatawagin din po ang officer for the approval.
18: Okay. So kanina binanggit po ninyo yung pangalan ni Mr. Edward Fajarda. Paano naman po ninyo nakilala si Mr. Edward Fajarda?
17: Siya po yung payee ng cheque.
18: So bukod po sa pagiging payee ng cheque, ano po ang experience niyo? Paano po ninyo nakilala si Mr. Fajarda?
17: Doon lang po sa mga pinresent niyang identification.
18: Okay. So, kailan po yung unang pagkakataon na nakilala o nakita ninyo si Mr. Edward Fajarda?
17: Nung pong encashment nung first check, nung February.
18: Okay. Now, Madam Witness, so pagkatapos, di napirmahan na ng yung dulong-dulo, sabi po ninyo, na-approve na, napirmahan na, ano na po yung susunod na mangyayari kung meron naman po?
17: Pagka po natapos na po yung proseso namin ng pag-validate ng cheque at pag-approve, tatawagin na po namin si Mr. Fajarda sa back room. So, doon po i-release na po yung cash withdrawal, yung cash encashment.
18: Okay. Doon sa back room, Madam Witness, sino-sino mga nando doon, kung maalala po ninyo?
17: Ang nahandun po ay ako, yung teller na magre-release ng pera, yung kahera po, si Mr. Fajarda, pagkatapos may isa pa po siyang kasama.
18: Okay, ngayon, sabi mo may kasama pa si Mr. Fajarda.
17: Yes, sir.
18: Sino itong kasama niya kung kilala po ninyo?
17: Hindi ko na po siya kilala, sir.
18: Okay. Now, Madam Witness, sabi niyo, i-release sa back room yung pera.
17: Yes,
18: okay, sir. So pagkatapos pong i-release ng teller, ano na po ang susunod na mangyayari kung alam po ninyo?
17: Ilalagay na po yun ni Mr. Fajardo sa dala niyang bag. And then, lalabas na po sila dun sa may fire exit, sa may back door po namin.
18: Okay. So, sabi ninyo, may dala si Mr. Fajardo na bag. Anong klaseng bag ba to, kung maalala mo?
17: Hindi ko na siya actually ma-recall, sir. Basta okay. May dalang bag.
18: So, ilang bag ang dala ni Mr. Fajardo, kung maalala po ninyo?
17: Ang recall ko po ay dalawang bag.
18: Pero, okay. Now, Madam Witness, meron ba sa mga empleyado ng inyong bangko ang tumulong o nag-assist kay Mr. Fajardo at sa kasama niya papalabas sa bangko?
17: Wala po, sir.
18: Okay. Bakit po wala?
17: May policy po tayo na pagka nakuha na po ng kliyente ang pera, hands off na po ang bangko.
18: Bakit po ganito ang polisiya ninyo?
17: Para sa safety din po ng mga empleyado na parang last touch na kung ano man po ang mangyari dun sa pera after hawakan ng kliyente, hindi na po namin sagot yun.
18: Okay. Now, Madam Witness, kanina binabanggit ninyo, lumabas sila sa back room.
17: Yes, sir.
18: Okay. Pag sinabi ninyong back room, pwede po ba paki-describe po ninyo saan po itong back room na itong binabanggit po ninyo?
17: Yung back room po ng Land Bank DepEd branch ay sa may likod po ng teller, sa may likod po.
18: Okay. So doon po sila nag-withdraw ng pera at doon din sila lumabas.
17: Yes, sir. Sa may fire exit.
18: May ang ibig po ninyong sabihin, meron pong pinto doon sa back room papalabas?
17: Yes, sir.
18: Okay. Now, Madam Witness, paglabas po nila dito po sa back exit na sinasabi po ninyo, meron pa po ba kasilang kasama na sumalubong sa kanila? Kung alam po ninyo.
17: Paglabas po nila doon sa may back door, sa may fire exit, hindi na po namin sila nakikita, sir.
18: Okay. Now, Madam Witness, kanina sinabi ninyo itong tatlong cheque na binabanggit po natin. Now, magkano po yung totality nito na itong tatlong cheque na pinag-uusapan po natin?
17: Tatlong 37.5. So, mga 112.5 million.
18: Okay. No further question, Your Honor.
19: Finished with direct cross-counsel for respondent, attorney po.
20: Your Honor, just one or two questions for cross.
19: You may proceed, sir, with your cross-examination.
20: Thank you, Your Honor. Madam Witness, kanina po, no, kayo po ay nagsabi na lumabas po sa fire exit sa back room.
17: Yes, sir.
20: Lumabas po siya sa fire exit dahil po ang land bank ay actually nakadikit sa DepEd compound, hindi po ba?
17: Yes, sir.
20: At lumabas po siya doon para po for sa kanyang safety siguro at hindi na po lumabas sa publiko pa dahil nasa loob na po ang DepEd.
18: Ng objection, DepEd. Your Honor. Incompetent.
19: If she knows, witness may answer.
20: Only if you know, Madam Witness.
17: The question again, sir?
20: Lumabas po siya sa fire exit dahil safer po yon dahil nasa loob na po siya ng DepEd. Tama po ba?
17: Yes, sir.
20: No further questions, Your Honor.
19: Redirect?
18: No redirect, Your Honor.
19: Any senator judge who wish to intervene or make interjections? Senator Judge Kiko Pangilinan. Thereafter, Senator Judge Risa Ontiveros. Thereafter, Senator Judge Aimee Marcos. Thereafter, Senator Judge Joel Villanueva. You may proceed, Senator Judge Pangilinan. You have 2 minutes.
21: Thank you, Ms. Witness. Sa usap sa iyong naging karanasan bilang bank manager at government agencies ang tinatransak, gaya ng natanong namin kanina ng ilang mga senador,
17: with Land Bank DepEd po, for government agencies, unusual po ang amount ng pag-withdraw.
21: So unusual.
17: Yes,
21: at,
17: sir.
21: At unusual dahil ano ang usual na masasabing transaksyon for government agencies?
17: For DepEd, sir?
21: Yes.
17: For DepEd, parang nagre-range lang ng mga nasa... I'm not sure masyado, sir, pero parang mga 10, mga nasa ganoon lamang.
21: 10 million cash?
17: Yes, sir.
21: Okay, so yung 37 is more, almost 4 times more than the usual.
17: Yes, sir.
21: And other government agencies, ganun din ba? 10 million o mas mababa?
17: With Land Bank DepEd po, si...
21: No, other government agencies. Yes, in Land Bank DepEd branch.
17: Okay. With Land Bank DepEd, si DepEd lang naman po kasi aming government agency ang hawak.
21: Okay. Yung 37 million, ilang years ka na sa...
17: 34 years. Sir.
21: So in your 34 years, was this the first time you had to deal with 37 million cash 3 times in a period of 3 quarters?
17: With other government agencies? No,
21: with the DepEd.
17: With the DepEd, no sir. Para ngayon lang po yung time na may encashment na ganun kalaki.
21: So this is the first time for you to experience that kind of cash transaction?
17: Yes, Your Honor.
21: Okay. And not in the DepEd, you were also manager in other DepEd, in other land bank branches?
17: Yes, sir.
21: So in other land bank branches, when you were the manager, would you say the same, that walang ganyang kalaking mga transaksyon ang ibang mga government agencies involving cash?
17: Meron naman po.
21: Which government agencies would this be?
17: Your Honor, baka may violation ako ng bank secrecy law, okay, if I mention.
21: Well, hindi siguro, pero hindi mo naman babanggitin yung amounts at yung bank account, a number, just the agency. And I'm not asking for a specific amount, just which agencies may have transacted in huge amounts.
17: I really can't.
21: Well, suffice it to say that what you're saying is, in your previous experience, it has happened, pero dito sa DepEd, it has never happened. In DepEd,
17: yes, sir.
21: A land bank. Okay, wala na po akong ibang tanong. Maraming salamat.
19: Thank you, Senator Judge Kiko. Senator Judge Risa Ontiveros is recognized for her interjections. You may proceed, ma'am, when you're ready. You have 2 minutes.
0: Salamat po, Mr. Presiding Officer. Madam Witness, sabi nyo nga unusual na makapag-withdraw ng 37.5 million pesos in cash sa isang araw at karaniwan ay 10 million pesos. So halos isang kaapat lang nung halagang yun. Ano po yung naisip ninyo nung winidraw nila yung ganyang kalaking halaga?
17: Wala naman po. Wala naman.
0: At sinabi po ba nila sa inyo kung para saan yung 37.5 million pesos in cash na iyon?
17: No, Your Honor.
0: Hindi rin.

0: Nagwi-withdraw po siya. May mga malaki pong withdrawals.
1: So may malalaki talagang withdrawal na nagiging regular occurrence at paminsan-minsan, whether private or public, yan ang ginagawa sa branch po ninyo. Kaya nga lang, hihingi kayo ng cash allotment kasi hindi naman yes. kayo nagtatago ng ganun yes, kadaan sa branch. Tama Opa. Po. So Opa. Regular po, not unusual. Tama po ba?
0: Unusual siya sa Department of Education dahil during my time, yun lang po yung malaking withdrawal ni Department of Education.
1: Yes, okay. Pero nangyayari po. Maraming salamat, yun lang po.
2: Thank you, Senator Judge Marcos. Senator Judge Villanueva is recognized. You may proceed, sir. When you're ready, you have 2 minutes.
3: Thank you, Mr. President. Madam Witness, how long have you been the Land Bank DepEd Branch Manager?
0: Land Bank DepEd Manager, sir. Nandun po ako ng May 2022 and hanggang September 2024. So mga 2 years, more or less. 24.
3: Tinanong ko po yun dahil ang kaibahan niyo po doon sa isang bank manager, kayo ho, yung land bank po ng DepEd ay nandun po mismo sa compound ng DepEd. Is that correct?
0: Yes, sir.
3: Kanina po, binanggit yung unusual at ano yung usual. Ang sinasabi niyo po bang unusual lamang ay yung DepEd ang nag-withdraw ng cash na ganitong kalaki. Ngunit sa ibang departamento, nakakapag-withdraw sila ng malalaking salapi, kagaya po nung binanggit niyo kanina.
0: Yes, Your Honor.
3: Ito po kaya ay dahil ang DepEd nitong mga taon na binanggit ay nagkaroon ng confidential funds. Is that a correct statement?
0: Hindi ko po alam.
3: Hindi niyo po alam. Tama yes. po, dahil hindi niyo naman inaalam kung saan po ito. No? Ang trabaho niyo lang po ay, nabanggit niyo nga ho kanina, ang DBM ang nagpo-provide ng funding at ang ahensya naman ang nag-o-authorize ng disbursement. Ang trabaho niyo lang po talaga ay to verify and pay the corresponding instrument.
0: Yes, sir.
3: At yun po yung inyong ginawa.
0: Opo.
3: At tingin niyo po walang pagkakamali kayong ginawa, lahat po ay legitimate, lahat po ay proper.
0: Yes, sir.
3: Comparing po doon sa previous administration, bago po nagkaroon ng confidential funds, wala pong ganitong kalaki na wini-withdraw ang Department of Education. Is that correct?
0: During my time, wala po.
3: Kaya po nabanggit niyo na unusual.
0: Yes.
3: Dito po sa payee naman no ng this individual officer as payee. Masasabi niyo po ba na usual practice for checks of this nature to be made payable to a designated special disbursing officer who would personally receive the cash? Nagbabago lamang po yung designated officer while the process remained generally the same.
0: Binabayaran po namin kung sino yung payee po ng cheque.
3: Which is a usual matter na nagpapalit?
0: Hindi ko po ano kung nagpapalit-palit sila. Basta't ang ano po namin is kung sino yung payee ng cheque, yun po ang babayaran namin.
3: Kaya nga po, at kung magpalit man ng pangalan, kung sino yung nakasulat.
0: Yes.
3: Last na question, when there is a change in the Department of Education Administration or in its authorized officers, yung land bank po ba require updated authorization, specimen signatures, designated contacts and other verification bago nyo po i-process yung transaction?
0: Pagka po nagpalit ang mga authorized signatories po ng isang department, ng isang agency, humihingi po kami ng mga specimen signatures and letter na sila po ang mga authorized nating signatories.
3: At itong requirements nito na comply bago nyo po ni-release yung
0: yes.
3: Maraming salamat, Madam Witness.
2: Thank you, Senator Judge Villanueva. Our distinguished Senate President, Senator Gatchalian, you may proceed, sir. When you're ready, you have 2 minutes.
4: Thank you, Mr. Presiding Officer. Magandang hapon, Ms. Camposano. Just some follow-up questions lang. Ano po yung mga transactions, typical transactions ng DepEd sa inyong branch?
0: Mga encashment po.
4: Anong usually klaseng mga encashments?
0: Mga encashment po ng usually mga overtimes or whatever po ng mga tao.
4: So, mga payroll related?
0: Yes, sir.
4: Yung payroll related ba, cash ang ini-encash nila?
0: Yes, sir.
4: Gaano kalaki yon typically?
0: Ang DepEd po kasi ay may payroll ano na arrangements sa amin. So, kinikredit, nagpapadala lang po sinang advice para ma-credit po yung payroll ng mga
4: pero hindi siya cash na wini-withdraw.
0: No, sir.
4: Credit siya. Other than payroll, may iba pang mga ano pa yung mga ibang transactions ng DepEd sa inyong branch?
0: Usually kasi, sir, yung mga ine-encash nila is yung mga overtime pay, yung mga ng mga COS, mga contractuals.
4: Cash yun. Ine-encash nila. So, ang binibigay nyo sa kanila cash.
0: Yes, sir.
4: Typically, magkano yun? In a month, on the average. So, ito for overtime ng mga empleyado. Tapos, cash ang pinapa-encash sa inyo yung check. Tama?
0: Yes, Your Honor.
4: Typically, magkano yun in a month?
0: Nung hindi ko na siya ma-recall, pero way
4: lang.
0: Below.
4: More or less 10 million, 20 million?
0: Ano? No.
4: Mga magkano? 5 million? More or less?
0: Yung total for the month?
4: For the month lang?
0: Oh, mga hundreds lang siguro yun.
4: 100 million?
0: No, 100,000.
4: Yes. So 100,000 ang typical encashment for payroll.
0: No, 100,000, 200. Mga ganoon lang.
4: 100,000. And then, rinig ko kanina na galing kayo sa ibang branch. No?
0: Yes.
4: May experience rin kayo sa ibang government agencies?
0: Meron po.
4: Meron din ba kayong mga experience na ganito kalaking amount ang ini-encash ng isang government agency?
0: As to amount, hindi ko na rin po siya matanda. Pero ang alam ko po, malaki rin po yung ini-encash ng ibang government agencies.
4: Ganito to a tune of 37.5 million. Around that vicinity.
0: More or less siguro.
4: More or less. So, meron ganyan na kayong na-experience sa pag-encash sa ibang branch.
0: Yes, Your Honor.
4: Tama po ba? And then, balik tayo dito sa DepEd. Doon sa pag-a-advise sa inyo tuwing mag-encash, gaano kaaga dapat mag-advise sa inyo bago mag-encash? Kung kailangan ng cash.
0: Opo. Usually dapat morning masabihan na po kami. Kasi siguro mga 12 o'clock, magka-cut off na rin po yung cash center namin para i-request din po yun.
4: So within 24 hours, dapat ma-advise na kayo?
0: Hindi naman siya 24 hours, sir.
4: Para, less than 24 hours, pag nasabihan kayo, mapapadala nyo kaagad doon yung cash na ganun kalaki.
0: Yes, may cut-off po kasi ang cash center namin siguro ma-around 12 o'clock. So pagka mas later than 12 o'clock, hindi pa rin namin masagot na ma-i-deliver sa amin yung the following day.
4: Okay. Itong branch niyo particularly para sa DepEd, tama po ba?
0: Yes, Your Honor.
4: Sa inyong pagkaalam sa mga past mga DepEd officials, past secretaries, meron na bang na-encash na ganito ho kalaki? Sa inyong pagkaalam, ha? Kasi alam ko 2 years pa lang kayo doon. Pero sa inyong mga pag-uusap sa inyong staff?
0: Hindi namin napag-uusapan, sir.
4: Hindi?
0: Ang alam ko lang po is yung stint ko sa DepEd.
4: Okay, hindi nyo napag-usapan sa mga subordinates nyo kung may mga ganitong encashment na malalaki? May mga ganun bang pag-uusap kayo?
0: Wala po.
4: Wala naman. Thank you, Mr. President.
2: Thank you, Senate President Gatchalian. Next to make his interjections would be Senator Rafi Tulfo, you're recognized, sir. You may proceed when you're ready. You have 2 minutes, sir.
5: Madam Witness, ayon sa COA Circular 2015-01, pagdating sa disbursement ng confidential fund, ang authorized lang dapat talaga yung head ng agency or yung designated person ng agency na yon. You agree? And in this case, ang SDO is Edward Fajardo. Alam na natin, kanina pa natin pag-usapan. Correct?
0: Yes.
5: Now, anong mga dokumento ang sinamite sa Land Bank, DepEd Land Bank, para magpapatunay na in fact talagang si Edward Fajardo ang designated SDO?
0: Wala po.
5: Wala?
0: Wala po.
5: Anong sabihin wala? So, walang dokumentong isinumite na dinedesignate si Fajardo ng head ng agency na yan para sabihin, ito ang SDO. Ito yung maging katransaksyon nyo? Wala?
0: Wala.
5: Laway lang?
0: Nagpunta po dun si Mr. Fajardo na siya yung payee at nag-present po siya ng identification.
5: Of course, pero dapat meron siyang dokumento pinipresent na siya ang dinedesignate ng head ng agency na yon bilang SDO, right?
0: Wala po silang na-present sa amin.
5: And then you honor it? Face value? Nagpakita lang siya ng dokumento, ako si Fajardo at ako yung designated SDO, just like that. And you said, okay.
0: Yes, sir.
5: Wow. No. Under the COA circular, it should only be the head of that agency who happens to be the VP. Or kung ayon ni VP, magde-designate siya ng tao na maging SDO niya at meron siyang dokumento pipirma para ini-endorse niya yung SDO na yon. Who happens to be Fajardo? And you said wala. So sinabi ni Fajardo, hello, ako si Fajardo, akong designated na SDO ng DepEd, and agad-agad pininiwalaan niyo.
0: During the first encashment, na-mention po ni Ma'am Sonia na mag-encash si Mr. Fajardo, pero parang hindi naman niya na-mention na SDO.
5: No, ma'am. Ang ibig sabihin, dapat someone should have endorsed Fajardo as the SDO for the DepEd. Sabi mo, wala. So pumunta lang si Fajardo doon, nag-present ang sarili niya, sinabi niya akong SDO ng DepEd, and then sabi niya, okay, sige.
0: Yes.
5: So hindi kayo sumunod doon sa patakaran ng COA circular.
0: Wala pong na-present sa amin, sir.
5: Wala. Okay. So, paano malaman kung si Fajardo talagang authorized na mag-withdraw, makipag-transact ng limpak-limpak na salapi sa land bank DepEd?
0: As payee of the cheque, in-honor na po namin yun.
5: As payee of the cheque. So, sino ang tumatawag sa inyo para sabihin na si Fajardo pupunta dyan at mag-withdraw ng such and such amount of money day before, 2 days before?
0: Si Miss Sonia De Leon po.
5: Sino po si Sonia De Leon?
0: Siya po ang head ng cash division ng DepEd.
5: Okay, siya yung kilala niyong head cash division ng DepEd. Pero you know what? Nagtataka pa rin ako na wala kayong hawak na dokumento na nagsasabing si Fajardo ang designated SDO coming from the head of that agency na pirmado. Wala.
0: Wala, sir.
5: Thank you, Madam.
4: Your Honor.
2: Thank you, Senator Judge Rafi. Actually, the chair would like to make a brief interjection. The payee of the check is Fajardo. Correct, ma'am?
0: Yes, sir.
2: So kung sino, kung kanino nakapangalan yung check, doon yung ibibigay.
0: Yes.
2: Yung cash o kapalit yung check. Kung SDO man siya o hindi. Pero sangayon sa COA circular, SDO lamang ang pwedeng pangalanan ng mga ganyan cheque. Hindi niyo na po alam yung bagay na yun.
0: Nag-ano lang po kami sa payee ng cheque, sir.
2: Kung kaninong pangalan yung nakalagay doon, yun po ang sinusunod lang niya. Yes, Representative Chua.
6: Yes, Your Honor. Thank you, Your Honor. Your Honor, the witness has no knowledge as to the designation of Mr. Fajardo and as to the purpose of the fund, Your Honor.
2: As to being SDO, yes. I believe you'll be presenting SDO. Another witness for that.
6: Yes, we are going to present another witness for that, Your Honor. Thank you, Your Honor.
2: Duly noted, Senator Judge Aquino is recognized. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes.
7: Yes, before my line of questioning, gusto ko lang pong klaruhin rin po, ma'am. Alam niyo po ba na para sa confidential funds yung pondong yan? Hindi rin po, di ba? And you're not required to ask?
0: Yes.
7: Hindi rin kayo kayo nagtatanong talaga?
0: Yes.
7: Okay. Pinag-uusapan nyo kasi yung covered, suspicious, pati yung salitang unusual. Sa inyo pong pagkakaalam bilang isang bank manager, ano po bang pinagkaiba ng covered transaction, suspicious transaction?
0: Ang covered transaction po is automatic po yung inire-report sa AMLC. May system po ang land bank na ang mga transactions ng banko na in excess of 500,000 ay automatic na naka-report. Ang suspicious transaction naman po ay pagka mayroong kaming nakita kay malaking amount, kay maliit, basta parang meron, parang doubtful yung transactions, kailangan po namin i-report as STR.
7: Okay,
0: suspicious
7: so,
0: transaction.
7: Yung covered transaction po, tama po ba na walang human intervention ito? Sa sistema lang po ito?
0: The STR?
7: Sa covered transactions.
0: Covered transactions.
7: May
0: wala
7: human
0: po.
7: Intervention po ba ito?
0: Wala pong human intervention. System okay. Po yan.
7: Ano po ito? Papasok o palabas o encashment o basta kahit anong above 500,000?
0: Yes, sir. Kahit na ano po, above in excess of 500, naka-report po siya.
7: Okay. So we can safely assume that this transaction was covered. Well, you don't want to deduce that, no? Ayaw niyo pong sabihin.
0: Yes.
7: Yung suspicious, sino po ang nagde-determine na suspicious ang isang transaction? Who determines that?
0: Sa amin po, sa branch, pagka po may napansin kami, ako po ang nagre-report niyan din.
7: Kayo po, wala hong ibang pwedeng mag-report or ang branch manager lang po yung pwede mag-report?
0: Ako kasi yung bali nagre-report, ako yung nagsasign ng report.
7: Okay, so ito po, tinanong ko rin po ito kanina dun sa manager ng land bank, pero nais ko lang po marinig rin po sa inyo. Nagkaroon po ba ng suspicious reporting ng transaksyong ito sa AMLA?
0: Hindi po kami pwedeng mag-divulge ng any information regarding sa reporting po ng STR,
7: okay.
0: Sir.
7: And nasa batas naman po yan na hindi po kayo pwedeng mag-divulge.
0: Yes.
7: Yung sinabi niyo po kaninang unusual, iba po yun sa suspicious?
0: Iba po.
7: Okay, can you help me understand ano po yung pinagkaiba ng unusual tsaka suspicious sa inyo pong perspektiba?
0: Unusual meaning kakaiba lang yung transaction pero not necessary suspicious.
7: Okay. Yung suspicious po, tama po ba may eksaktong definition yan sa mga batas natin? Yung unusual po ay inyo lang pong pakiwari?
0: Yes sir.
7: Okay. And kayo po bilang branch manager, ayaw niyo pong sabihin kung ni-report niyo po ito. Pero sa inyo pong karanasan, lahat pong nakikita niyong hindi pangkaraniwan, ni-report niyo po ba sa AMLA? Not particularly this case, but in general?
0: Hindi naman po. Hindi lahat ng mga unusual transaction ay ni-report namin as suspicious.
7: Alright. Maraming salamat, Mr. Chen.
2: Senator Judge Ejercito is recognized for his interjections. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes.
8: Yes, thank you, Sir Presiding Judge. Just a clarification. Ma'am, kanina po narinig, nakikinig po ako, no? Ang nabanggit nyo, sabi nyo nga, na ilang beses sabi nyo, unusual po yung 37.5. Madalas, the transaction sa inyo pong branch ay nag-average yan 10 to 20 million. Tama ho ba? Aking pagkakarinig.
0: Opo, mga last 10 million.
8: So sa isang karaniwang araw, ano po yung sa inyo pong experience, ano daw po yung pinakamalaking halaga ng cash na inyo pong nailabas sa inyong sangay para po sa isang client, in this case ito pong ahensya na ang DepEd po. Ano po yung pinakamalaking amount? Ito na po ba yung pinakamalaki dahil sabi nyo kanina ay unusual?
0: Pinakamalaki pong amount na nailabas nga po ay yung na-encash is yung 37.5.
8: Ito na po.
0: Opo.
8: So ito yung nagsimula nung kailan po ito nagsimula yung ganitong withdrawals, yung ganitong kalaking amount?
0: Anong pong February, sir?
8: Ito na po, last question na Mr. Presiding Officer. Nangyayari po pa ba itong ganitong kalaking amount, ganito kalaking halaga na withdrawals sa ngayon?
0: During my time, wala na po yung. Yun lang pong tatlong yun.
8: Di tatlo lang. Well, hindi na po nasundan.
0: Wala na po.
8: That's all. Thank you.
2: Thank you, Senator Judge Ejercito. If there are no other Senator Judges who wishes to make interventions, Chair would like to make a few. Ms. Camposano, ma'am, tama po bang translation ito? Unusual sa Tagalog, kakaiba.
0: Yes, Your
2: suspicious,
0: Honor.
2: Tama po ba? Kaduda-duda.
0: Yes, Your Honor.
2: Sang-ayon sa AMLAC, yung kaduda-duda dapat i-report, pero yung kakaiba, hindi kailangan i-report.
0: Yes, Your Honor.
2: Tama po. Sabi niyo po kasi kanina, yung unusual, hindi kailangan i-report, pero yung suspicious, kailangan i-report. Sang-ayon sa batas. Hindi ko po sinasabing suspicious ito. Sinasabi ko lang, yun yung sinasabi ng batas.
0: Yes, sir. Ang suspicious transaction po ay kailangan nating i-report as STR sa AMLC. And yung unusual, kung unusual lang naman siya, but wala naman pong suspicious dun sa transaction, hindi po siya kailangan i-report.
7: Isa na lang po katanungan, curious lang po ako. Sabi niyo po, para pangalagaan ang kaligtasan ng inyong empleyado, hindi pwedeng ihatid ng sino mang empleyado ng banko yung pinagbigyan ng pera, gaano mang kalito, gaano kalaki, dahil kapag hawak niya na yon, kanya na yon. Tama po ba?
0: Opo.
7: Ibig sabihin po ba nun, pag na-withdraw na yung pera at hawak na ng depositor yung pera, pag may nang hold up ng banko, matapos niyang mahawakan yung pera, saan na ho yung mawawalan, di na kayo. Ganun po ba yan? Hindi. Sa praktika lang usapan. Gayun din, paglabas niya ng banko nyo, na hold up siya doon, hawak niya na eh. Wala na kayong pakialam, di ba? Kaya kayo may polisiyang gano'n na bawal magatid. Dahil nga, pag hawak na niya, kanya na yon.
0: Opo.
7: Kanya na yon, pananagutan niya na yon, wala na kayong pakialam. Ano man ang mangyari doon?
0: Yes, Your Honor.
7: Mawala man yon, nakawin man yon, hold upin man yon, labas na kayo doon.
0: Yes, Your Honor.
7: That would be all, Ms. Campuzano. Are there any other interjections or interventions by any of the senator judges?
4: One quick question.
7: The Senate President is recognized.
4: One quick question, Mr. Presiding Officer. Ms. Campuzano, nasabi niyo kanina unusual, pero may nasabi rin kayo kanina in your past experience na may government organization na naglabas ng pera ganang kalaki rin. Bakit unusual po sa DepEd, pero hindi unusual dun sa government organization na yun?
0: Usually kasi pa yung mga ibang agencies po, para normal na from ano na naglalabas sila ng ganoon. Ito pong kasing sa DepEd, kaya ko po nasabing unusual is ito lang pong tatlong to ang nangyari.
9: Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan. Numero 1 sa balita.
10: Lukabat sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
9: Numero 1 sa serbisyo publiko.
11: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapapasma.
9: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
12: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
9: Radyo Kaibigan. Oh, oh, oh. 98.5

0: Spotify.
1: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa eskwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan nga Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, una ay managoy o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karun, bawal na gid na. Ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso. Depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan-asa. Ayaw hilong, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
2: Isip usa ka teenager for the go na baka sa gugma or sa imong ugma. Sa panahon karon magsugod ang love story sa mga teenager pinaagi sa chat from a simple hello to I love you and I want you. Dili tanan love story during teenage years na happy ending. For most girls, they end up getting hurt and first getting pregnant at a young age. Unsa may mahitabo sa usa ka batang babae kung siya maburos? Moatubang siya og dako nga risko sa panglawas sama sa high blood pressure, premature birth, ug mental health issues sama sa depression. Ug lagi kay naburos.
1: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, eskwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan nga Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, una ay managoy o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karun, bawal na gid na. Ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso. Depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan-asa. Ayaw hilong, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
3: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay o muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa part ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahimtang sa imong panglawas ug malikayan ang posible nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up, know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House nga nahimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa anti retroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit o proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pag-amhanan.
1: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, eskwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan nga Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, una ay managoy o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karun, bawal na gid na. Ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso. Depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan-asa. Ayaw hilong, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. ang respeto o konsento maoy tinuod nga astig. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ng Dakbayan sa Valencia.
2: Isip usa teenager for the go na baka sa gugma or sa imong ugma. Sa panahon karon magsugod ang love story sa mga teenager pinaagi sa chat from a simple hello to I love you and I want you. Dili tanan love story during teenage years na happy ending. For most girls, they end up getting hurt and first getting pregnant at a young age. Unsa may mahitabo sa usa ka batang babae kung siya maburos? Moatubang siya og dako nga risko sa panglawas sama sa high blood pressure, premature birth, ug mental health issues sama sa depression. Ug lagi kay naburos man, dako ang posibilidad nga muundad na lang sa pag-eskwela. In short, for the big ang tendency nga mamahimong ngit-ngit ang iyang kaugmaon. Maunang dudong og kinday, likayisa ang pag-ana-ana ug ugma-ugma aron malikayan sad ang teenage pregnancy. True love waits. If he truly loves you, girl, he will wait for you. Una sa gugma ang imong kaugalingon, for true love begins with loving oneself. Also, good thing comes to those who wait and pray. Kini nga pahinumdum gikan sa City Social Welfare and Development Office, PAPDEV o sa Local Government Unit of Valencia City.
0: Arestado ang tatlong lalaking sangkot umano sa pang-aabuso sa isang menor de edad na babae.
4: Naglaho na ang mga pasa, pero bit-bit pa rin ni Anne, di niya tunay na pangalan. Ang takot sa asawang inakala niyang poprotekta sa kanya at sa buong pamilya.
5: Isa sa limang babaeng may asawa ay nakaranas ng pang-aabuso ng kanilang kabiyak.
1: Babae, ayaw ka hadlok. Protektado ka sa balaod. Aduna kitay Republic Act 9262, maski ila nga Anti-Violence Against Women and Children Act. Usa kini kabalaod nga magprotekta sa mga kababaihan o mga bata sa mga lain-laing pagpang-abuso, mapisikal man, psikolohikal o sexual nga binuhatan sa bana, kapuyo o bisan kinsa man nga mohimo niini. Kung ikaw nagkasinati sa maong pagpang-abuso, mamahimong mutawag sa City Police Station sa numerong 0917-718-9191 o sa City Social Welfare and Development Office sa numerong 088-828-5496 o sa Public Attorney's Office sa numerong 0917-156-4710. Pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office ning Dakbayan sa Valencia.
3: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay og muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan og pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas ug malikayan ang posibleng nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House nga naimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likay ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit og proteksyon o paglikay sa risgong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal nga pag-amahanan.
6: Year 3 na sa Angat Agad Gender and Development Radio Program.
7: Ang inyong programa nga makapadasig o makapahibalo bahin sa gender equality, women empowerment, child protection o social inclusion.
8: Dinhi nga programa atong hisgutan ang mga inisyatibo sa lokal nga panggagamhanan uban sa suporta sa Public Information and Assistance Division o Gender and Development Office diin hisgutan ang mga istorya sa komunidad nga nagpalig-on sa patas o inklusibong katilingban. Diin babae man o lalaki, kabatan-unan man o tigula
9: lang, tanan, adunay lugar o kahigayunan nga mulambo.
7: Uban na sa makapukaw nga diskusyon, espesyal nga mga bisita o mga mensahe nga puno sa kahibalo o kadasig.
9: Magtinabangay kita aron masabtan o mapalambo ang atong papel o responsibilidad isip kabahin sa komunidad.
6: Kini ang Angat Agad Year 3.
10: Mayong buntag mga kahigalaan.
11: Mayong buntag, Sir A. Ania na sa kita sa tuang isa ka oras nga programa sa tuang Angat Agad.
10: Once again, mayong buntag ka na itong tanan. Labi na sa tanan mga nagpaminaw karoon sa itong programa. Welcome kaayo din sa Angat Agad Gender and Development Radio Program. Og malipayon kita karoon, Ma'am Jay. Tungod kay nabalik na po kita sa tuang programa no, din sa inyohang CBN sa Radio Kaibigan. And of course, dalausab na po namo ang mga nagkalain-lain ng mga impormasyon, ng mga balita, no, kalabot sa gender and development programs sa tuang lokal na pagamahanan sa Dakbayan sa Valencia sa pagpangulo sa tuang City Mayor, Mayor Amy Galario. Uban usab sa pagsuporta sa tuang 10th Sangguniang Panlungsod sa pagpangulo usab sa tuang City Vice Mayor Grizel Galario Fernandez. And good morning no sa tanan nato ng mga city officials, Ma'am Jane.
11: Yes, Oga sa dili patamu padayon pod sa unahan Sir A, ato asang itimbaya ang ato ang mga suking tigpaminaw dinhi sa Dakbayan sa Valencia sa ato ang mga gikan sa 31 ka mga barangay sa ato ang mga kaubanan usab no sa buhatan ug sa ato ang local government unit nga mga kawani sa ato ang LGU, yes, oo, sa tunukal nga pangagamhanan. And of course, sa tuang head, sa tuang gender and development.
10: Si Ma'am Jessa Luardo. Good morning, Ma'am. No, may pagpaminaw sab sa tuang programa sa kahanginan. O sa uban pa po nga mga kaubanan, sa tuang gender and development office nga naminausab. No? O gunya, napod sila yung representante nga makauban nato din sa itong programa nga magatabang ka nato no, sa pagpabot sa dugang ngang impormasyon kalabo sa ilang mga programa under sa gender and development. Especially nga mid-year naman karon, ubay-ubay na pod no ang mga kalihukan, mga programs, projects, and services and activities nga napahigayon sa pipla ka miagi nga semana. And of course, napa po yung mga upcoming gihapon no, nga mga programa for the coming nga mga months.
11: O kahinamduman usab Sir A, na katong bulan sa Hunyo, no, ang pagsilibrar sa tuang Pride Month. Yes, daghan kayog mga kalihukan ang nahitabo ni adtong bulana Sir A. Isa ni ato ang katong sige ko na atong katubitong daghan kaayong nag-join sa usa ka showdown pageant. Oo, kato siya Sir A nagpakita.
10: Na program ng
11: ipaigayon. Oo, dito sa tuang City Covered Court, City Hall Covered Court mga higala. Uga syempre ni adtong Hulyo po da 20 Sir A, nagkuan po ang ato ang mga women no ato ang nag-outtaking po sila ato ang mga kalipi.
10: Oy.
11: Yes no sa yes daghan kaayo sila Sir A no nag-join atong July 20. Oo,
10: ang officers ni sila sa kalipi no.
11: Oh yes, coming from the 31 barangay dinhi sa tuang Dakbayan. Oo, then syempre, first time daw kuno to nahitabo Sir A.
10: Oo, nakita gid nato no kay compare nato pud sa una mas nahimong aktibo ang maong
11: yes, no
10: sa kababaihan.
11: Oo.
10: Ya atong makita daw nga mas empowered sila karon.
11: Mm-hmm. No, kay kung
10: very active kasi.
11: Yes, kay kung active ang nagdumala sa ilaha, syempre maaktibo pod ang mga miyembro no nga dili lang kay babae lang kay babae naman mi nga ana bitaw Sir A. So karon na feel gid nila nga nakasuoto sila og katong mga Pilipiniana o so muto naaktibo gid sila Sir A nga yes nakuan day may gumrag na feel nila ba nga kana bitaw nga gipahalagahan. Oo, ang ilang gibugaton bitaw nga isip usa ka babae nga kaya pud ay sa mga kababayen-an.
10: Dili pud ba lanin pud ilang role no puhon kay magaservisyo man pud na sila puhon sa ilang mga community no, especially in providing or delivering the different livelihood programs no para sa mga kababayen-an. So ato po nang yan, ano, ilang mga programa po, especially dyan sa mga kabalanggayan. So, cover gap na ito, ano?
11: Yes, oo.
10: Sa itong Kalipi, especially po sa itong panglibatuhan,
11: Women's Organization. So, and of course, good morning din sa inyo, ano, sa pagpangulo, pagdumala ni Ma'am Norbilia.
10: Uy, good morning, oo, ma'am.
11: Hello, Ma'am Norbs. And of course, Sir A, dili lang kayo mga kababayan. And aduna po kitay Vugas. Yes, Vugas. Mo biya gid ni ang katong sa Sujik bitaw nga gi panlibasugan ni kuan ni Vice Mayor. Oo nga ma kuan gyud ang ato ang Sujik kay dili lang man na ingon nga sa uy kuan man na para ra man na sa mga kuan. So dili na siya.
10: Oo. Na siya nga.
11: Para na siya sa tanan. Ikaw Sir A, so Jim gihapon ka kuan ako kuan pud gihapon ko ana. So later on mga higala natay makauban-uban usab dinhi sa kahanginan aron sa pag explain pagpahibalo usab kung unsa ka na siya. Oo, kaya ato lang siyang hulat-hulato na sa pipila ka mga minuto kay moabot na to siya karon taod-taod.
10: Okay, sa unang bahin sa itong programa, Ma'am Jane, magkatod sa ta o mga impormasyon nga itong nakalap no, sa ito ang pipila ka adlaw na ito ng pag-cover sa mga development program sa ito ang lokal na pag-amanan. Ato pa rin pagtimbaya no, sa ito ang city spokesperson and former mayor, Sir Jun Galario. Good morning po, no? And actually, na po dahil po ang ato ang bisita. No?
11: Yes. Pero,
10: makauban na ito siya. Taot-taot po mga kahigalaan. Okay. Sige, Mama Jane, no?
11: Yes.
10: Murag natimbaya naman po na ito. Halos tanan na ito mga kaubanan. Especially dapat na sa Public Information and Assistance Division. May pagpaminaw gihapon kaninyo. O sa tanang mga departamento o opisina sa ito ang lokal na pag-amanan sa Dakbayan sa Palencia. Good morning kaninyo.
11: Yes, good morning, good morning. And of course, Sir A, ay hata malimot. Nakapaila-ila ba ta sa ila, ha?
10: Ato yung paila-ila balik atong paugalingan.
11: Oo,
10: no? Okay.
11: Kay masinunyaga ko ano, nalimot sa makausap pa.
10: Eh, mumpo niya itong pagbalik once again.
11: Yes.
10: So, ikaw una.
11: Ako sa una. No? Yes, good morning mga higala sa makausap pa. Kini ang inyong higala, si Jay Fernandez Ara.
10: O kini inyong higala, aron rin po ito. Kami ang inyong bago nga makauban matag programa nato sa Angat Agad Gender and Development Radio Program.
11: Og karong adlaw mga higala, aniya kitay makauban-uban sa kahanginan ang ato ang guest. Yes.
10: Wala pa ikuan.
11: Wala pa ikuan. Oo, taod-taod. Yes, ato siya ipaila-ila kay kuan na ba ni siya Sir A kanang isa ni siya sa pinaka. Oo, kamo na isumpay mga higala.
10: Perminti ni siya diri sa una.
11: Oo, perminti ni siya diri sa una. No, muna siya ang
10: from host naging guest.
11: Oo, from host. Ala, wow, na-promote.
10: Na-promote.
11: Anyways, mga higala, ato sa mga kuan. Sir, ato sa silang pahibawon.
10: Update sa ta sa mga kalihukan sa tuwang lokal nga pag-amanan. So, una, Ma'am Jane, no,
11: yes.
10: Malipayon kayo kita tungod kay nagpadayon gihapon ang programa sa ato ang lokal nga pag-amhanan diin ang mga serbisyo gipaabot ngadto sa ato ang mga komunidad. Gani kagahapon niadto gyud ato ang team sa Public Information Assistance Division no alang sa pagpahigayon sa lakbay impormasyon sa kinika information caravan uban usab no sa kining serbisyo nga hatod sa ato ang City Health Office. Ato silang pagpahigayon po no sa OPD services na daang mga libre nga kining medical consultation.
11: Yes.
10: Napo din na ang pagpahigayon sa PhilHealth yakap, kaubanat yakap profiling, kaubanat mm-hmm. ang City Mayor's Office. Diin kining mga programa ng ugtog serbisyo gipaabot kagahapon
11: yes.
10: dito sa Barangay Ginuyuran. So nagkahiusa gayud no ang ato ang mga opisina sa lokal ng pagamhanan sa Dakbayan sa Valencia sa pagpaduol sa mga impormasyon ug batakang serbisyo ngadto sa mga residente sa Barangay Ginuyuran. Again no kini pinaagi sa lakbay impormasyon, outpatient department services sa City Health Office ug sa PhilHealth yakap profiling. Diin nakita gyud nato po dito no nga ubay-ubay ka mga katauhan Ma'am J ang
11: yes,
10: bisal mot ug mi avail sa mga services.
11: Ug malipayon sila Sir ing dili na sila kinahanglan mo adto sa sentro kay ano nabawasan ang gastos. No, gawat sa gastos, dili na pud sila mahago og biyahe-biyahe kay daghan na man kayo og libre. Oh, gawas niya ng mga higala, doon na po'y libreng tuli, libreng
10: uy.
11: Alot.
10: Uy, ka na.
11: Oo.
10: Sayang wala ka-appeal sa alot ito.
11: Wag yun naka-avail mga higala. O siyempre, gawas sa libreng tuli o libreng alot, doon na po'y libreng pagkuha o PSA. Sa katong first 20 lang po, Sir A. Oo, so
10: salamatan aha, na tong yes, civil registrar.
11: Yes, aha kaana mo
10: kay.
11: Kay aha kaana no nga malibre na ang imuhang 155, di na ka magbayad ana. Basta sayo lang ka makaapil ka sa first 20. Ug sa laing bahin usab sir A, kagahapong adlaw daghan gyud kay nahitabo mga higala sama na lang niini nga ceremonial lot awarding sa barangay sa pinatinan relocation site no. Yes mga higala, grabe gyud ang gipadayag sa tuang mga beneficiaries ang ilahang dakong pagpasalamat sa tuang lokal nga pangagamhanan. Kay nga naman mga higala sa panahon karon na sir A, wala na biya gyud ingon nga kanabitang muhatang nga libre. Makaingon jud pugas mga kagaling nga si kinsa ra bagud ko nga ilahang tagdon. Si kinsa ra bagud ta. No kay pagkahuman ra ba sa tanan murag pasagdahan na lang ka pero lahi ang atuang lokal nga pangagamhanan sir A. So kagahapon adunay 125 no gawas po ni ana mga sir A atong mga ni aging semana aduna po 44 ka mga beneficiaries ang nakadawat usab sa ilahang lot awarding mga higala. So sa katong wala pa paabot-abot lang kay naa pa man po ipahigayon na susama ni ini mga higala.
10: Pero kini nga bago karon nga para pod sa relocation dito sa pinatilan nga site, mo kini no ang imong gingon nga 125 ka mga beneficiary pamilya, mo po ni siya katong mga beneficiaries nga identified nga naapektuhan miaging tuig no September 2025 nga pagbaha. Gani totally damaged ni no ang ilang mga panimalay. Identified ni sila at pinaagi sa to ang City Social Welfare and Development Office. So pasalamat po tano ni Ma'am Yvonne sa Panta
11: yes,
10: no, sa pagdumala po. And kini mauna nga ang gihulat po no na pahigayon na gayod Ma'am Jay, this is actually a long process
11: yes,
10: kay dili po da basta-basta no ang kining procurement process nato and bidding process. So kinahanglan magyud na po sundon sa tuang lokal pagamhanan kay mo magyud na sa balaod.
11: Oo.
10: Gani nagpasalamat po ang ato ang mga beneficiaryo tungod kay na-award na gyud sila ha ang kining mga luna.
11: Oo.
10: Ang trollat sila no
11: kung asa yes, sila. Yes, kanang nabunot-bunot so wala gigingon na ng mga higala nga adunay pinalabi o nga oy diri ko dapita kay plaster-plaster. So dili ingon na mga higala kay aton sa pag-award sa ila sir A dito gyud pod gipahigayon ang bunot-bunot portion.
10: So at least no na-kuan na gyud nila ang lot area para sa ilahang at kung asa sila dito magtukod. Gani, na dito ang suporta usab no ni Mayor Amy Galario
11: yes,
10: ang nakatapod sa og mensahe og suporta pagdasig sa tuang mga beneficiaryo. Ingon man sa tuang City Vice Mayor Honorable Giselle Galario Fernandez og sa tuang chairman sa House sa housing
11: no, yes,
10: si Councilor Sasang Kadigal Rekla. Inilagay yung gipaabot ang ilahang suporta. Again no pagdasig magpadayon bisan sa kining katalagman nga nasinati padayon gihapon kita ang mubangon no
11: yes.
10: Kaya hangtod nga adunay adlaw
11: oo
10: hangtod na aduna pay kaugma
11: oo panahon ng mga higala
10: na pay always kwan kining maayong adlaw
11: oo nagay paglaong mga
10: paglaon,
11: higala no? Og yes, og sa susamang adlaw gihapon sir A, kagahapong adlaw aduna po gipahigayon nga public hearing dito sa duol sa tulugan sa tuang IPMR mga higala dito po da na relocate ang katong nasunugan, nabahaan. Oh. Yes, adunay 173 ka mga beneficiaries dito. Families na siya mga higala ha. So nalipay kayo ko dito kagahapon adlaw sir AK. Wa akong magdahong nga nana po dai sila dito da. Adunay mga bata nga nagkuan gihapon sila ba nga kanabitaw nga nagpadayag sila sa ilahang kinasing-kasing nga pagpasalamat sa tuang lokal nga pangagamhanan kay syempre bisan patuod ug kanang sa akong gikaingon na lagi sir AK si kinsa ra bagud ta nga pansinun pa no kay sa di ba ginato ma dinay mga higala nga mura ba ginay kahitabo karon nga mag napila tong gipasagdan ta apa na ang atong lokal nga pangagamhanan wala gid kita gipasagdan o wala gid kita gibiyaan mo na yati mailan mga higala nga ikaw gipangga diba
10: di apo na to makita kung sa ka responsive ang ato ang lokal nga pagamhanan diin na ilagyong ginabuhat no grabe ang pag-exert sa efforts karon ng administrasyon, no, sa ito ang Galario Administration, Ma'am Jay, especially sa pagpabot sa serbisyo gayod o tabang alang sa mga nanginahanglan. So, muna na pasalamat po kay kita po sa tanan po nato mga opisina na grabe po kayo ilang pagtambayayong, no, nga ma-implement ang mga programs, ma-proseso ang mga kinahanglan ng proseso, aron nga mapatuman gayod ang kining mga programa alang sa itong katawhan, labi na sa programa sa itong lokal ng pag-amanan sa tambayan sa Valencia.
11: Oo, kay muna ginaingon lagi sir nga kinahanglan mapadali gyud kay, pero dili man gud ingon nga diha-diha gudayon na siya mga higala. So
10: labi na ako sa government, no?
11: Yes, nagi basta proseso. Gobyerno, oo, na ginay proseso mga higala. So kami manghangyo pud sa inyuhang taas pa nga pag sabot og pasensya gyud mga higala. So di man ginato na malikayan, no, kay basin makaingon pud ba nga basig wala na gyud to nya. Oy, sa katong mga wala di ay na kuan wa na sayod sir nga adunay gipahigayon nga ingana nga kalihukan kagahapon adlawa, mamahimong mobisita sa buhatan sa tuang city mayor mga higala haron sa pagbili,
10: especially kito sa mga beneficiaries.
11: Yes, kay daghan man tug natawo kagahapon sir nga wala dito. Oo,
10: katong, so bisita lang sa CM.
11: Oo, adto lang mo dito mga higala aron na ma-verify kung na appeal ba ka mo o wala. Kay kung wala, i-assess man pud mo ana mga higala
10: sa tuang CSWD. Pasalamat po dito, no, sa tuang City Disaster Risk Reduction and Management Office kay katupong funding para sa construction materials puhon sa pinatilan site. Gikan ka na po, no, sa pundo sa tuang disaster funds.
11: Mm-hmm.
10: So, salamat po tanong, no, sa pagkugi po ni Sir Jun Ray Valero, ang atuang CDRRMO head. Kanunay po siya, no, nga ga-tanaw po, no, sa tuang programa. Labi na sa kining pag mitigate o pagprotekta ka na ito, no, ang natili kita po ng maigo po, no, sa mga katalagman, especially nga din sa tuwa sa Dakbayan sa Valencia, no, medyo imbis kuwan ka ron kining season sa hulaw or kining El Nino,
11: no,
10: kasi natin gihapon taong kining mga
11: pag-ulan.
10: Although more connected gihapon na siya, no, kaya ako gihapon effect sa ito ang climate ang kining El Nino na ito ang phenomenon. Labi na climate change gihapon.
11: Yes,
10: no?
11: So,
10: naku, gihapon ka na siya. O, kining contributing factors. Ano ga ulan-ulan po tada ni sa tuang lugar. Muna nga, magpabilin gihapon kita nga magbinantayon. Especially sa itong mga bahaon o landslide prone areas ng mga area din sa itong dakpan sa Valencia.
11: Kung pananglit gani nga wala na ni hunong ang ulan na magbinantayon kita mga higala, dili na nato paabuton nga kanabitang napay mo ingon sa inyo nga uy evacuate na mo. So magkita na mismo mga higala sa itong kaugalingon, mag-initiate na lang kita nga mo evacuate na kita. Oo, kaya ang kabtangan mga higala makita ra na, no, makuha ra na pagbalik apan ang kinabuhi isa ra gid na wa gid tay mapalit ana mga higala. So mas maayo nga safety first gyud mga higala. Uga sa dugang pang kasayuran sir A.
10: Oo, ako po ni ipaabot po, no, ang kining latest po ni siya nga report gikan sa tong kapulisan. Padayon gyud ni siya nga advokasiya sa tong lokal nga pagamhanan even sa tuha sa gender development. Ang kining pagtabang nga masugpo ang kining illegal nga droga sa tuang Dakbayan sa Valencia. Gani kagahapon daw kagahapon, no, base sa report sa tong kapulisan, Ma'am Jay, doon ay nadakpan, no, sa bypass operation sa kalalaking nga nailhan lamang pinagi sa ihang alias nga Thorns, no, dito sa Purok 3 Barangay Poblasyon, Valencia City, alas 12:11 sa kadlawon ngadtong Agosto 5 karong adlaw, Ma'am Jay. Ang operasyon gipahigayon sa Valencia City Police Station uban sa suporta sa ato ang City Anti-Drug Special Unit Team upo sa ato ang City Mayor's Office, o kauban sa ang Philippine Drug Enforcement Agency Bukidnon Provincial Office o sa koordinasyon sa Provincial Intelligence Unit sa Bukidnon Police Provincial Office. Kikatahong nakumpiska gikan sa nadakpan, no, ang gituwang shabu nga dunay standard drug price ng 42,160. Ang nadakpan nga nakaroon, no, sa kustodiya sa Valencia City Police Station o giandam na ang angayng mga kaso batok kaniya tungkol sa paglapas na sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan ipadayon po ang pag-suporta sa itong lokal ng pagkamahanan sa pagdumala sa itong City Mayor, Mayor Amy Galario, sa itong City Vice Mayor Grizel Galario Fernandez, sa pag-awhag sa itong mga kabatanunan, Ma'am Jay, no, na dili malambigit, maglikay gayud no sa paglambigit ini nga illegal nga drug, kay wala gyud ni say dala nga kaayuhan sa inyohang kinabuhi sa inyohang kwan, makaguba ni sa inyohang kaugmaon una nga. Grabe ang ato ang kampanya against nini sa ato ang pagkikbatok sa illegal nga droga.
11: Oo, makita maginan yung mga higala kay kanunay man pud ming ga-post no sa ato ang Facebook page sa ato ang City Government of Valencia. Makita ninyo mga higalang sunod-sunod gayud ang gipahigayon nga by bust operation sa ato ang kapulisan. O syempre kay mo mangyud pud na sige kaingon na ni Sir Aaron mga higala, mo gyud na ang isa sa gipanglimbasugan sa ato ang lokal nga mga gamhanan nga masugpo gayud ng paghamit

0: gihapon siyang
1: na final.
0: Yes.
1: Yung, ano,
0: oo, nagpabilin aso. Gihapon siyang unsay kuan na to sir innocente or kuan dili pagid siya syagyud ang kuan mga higala. So na maghapon na siya proseso. So natay ginakuan nga data privacy ang mga higala. So mo na nga ato kay once manggun nga ato ang ipakita mga higala, no? Dili lang kay siya ang dako kay nag-impact nga naman, pananglit kung kanang nadakpan adunay anak. No, muna din na kuan makita ang iyang itsura, muna yung makakos o ganabitang bully, i-bully. Possible nga i-bully yun ang iyang anak mga higalaw. Muna din na nga, dako kay nag-ipikto na yun sa bata, sir, eh, di naganhan mo skwela. Muna nga, ato ag yung panalipdan ang ilahang katungod mga higala.
1: Gani, ato pong unang-unang po, Ma'am Jay, no? Ang ato amang yung Facebook page po, sa official government page o dili o sa news media page, no? So, busa, gisunod lang po nato ang mga polisiya sa pagpanalipod sa privacy, no? Sama sa imong ingon o dignidad, no? Sa mga individual yung nalambigit sa mga kaso. Mauna nga kasagara atong ginablur ang naong sa mga nadakpan samtang wala pa doon ay pinal, no? Nga desisyon sa korte ang hilsa ila ang kaso. Posible nga makakita ang uban, no, kining ma kining sa ubang mga panit nga wala nag blur sa mga hulagway apan lahi manggod ang editorial policies,
0: yes,
1: no, o pamaagi sa ato mga outlets, no, or news outlets sa among bahin. Gipili nato no nga pag blur aron siguro ang responsableng paghatag og impormasyon ug pagsunod sa mga angay nga pamatasan sa komunikasyon.
0: Yes. Oga, aduna pa ba ikuan diha, sir A?
1: Siguro ato ipaabot po ng updates kalabot sa mga development na nahitabo sa itong sangguniang panunsyo.
0: Yes. Og sa laing bahin po mga higala, ni atong Agosto 3, bagway lang gyud, ano, gipasiugda sa tuang sangguniang panglungsod, dinhi sa Dakbayan, ang mga mahinungdanong resolusyon o ordinansa alang sa pagpalambo sa supply sa tubig, serbisyo sa panglawas, sir A, sa agrikultura o uban pang batakang panginahanglan sa Matag Valenciano. Og syempre, ubos sa pagpangulo ni Vice Mayor o Presiding Officer, Honorable Grizel Galar Mario Fernandez, gipanghisgutan, sir Eno, o gipalihok nga adunay direktang benepisyo sa mga panimalay, pasyente, mag-uuma o uban pang sektor sa komunidad. O usa sa mga nag-unang lakang ni ato, sir A, mao ang pagpangayo o pundo gikan sa national nga kagamhanan alang sa Conception Bulk Water Supply and Treatment Project nga nagkantidad o 299 million pesos. So gilauman nga ang proyekto makahimo og 4,000 cubic meters nga limpyo nga tubig matag adlaw og makahatag og mas kasaligan nga supply sa tubig sa kapin 4,500 ka panimalay sa 11 ka barangay. Og syempre sa laing bahin usab sa sektor sa panglawas, gisuportahan usab sa konseho ang contract of lease tali sa City Government of Valencia og Luvas Space Rental alang sa temporaryong kapuy-an sa mga pasyente sa cancer gikan sa Valencia, no, diri sa atong Dakbayan nga nagpa-undergo og chemotherapy o radiation treatment sa Cagayan de Oro City. So pagkanindot ani sir Eno nga atong mga cancer patients naa silay ma kuan kana bitong ma sani ma stambayan.
1: Yes, stayan dito.
0: Oo, nga libre.
1: Mm-hmm.
0: Libre. So, akong nakuan pud sir A, daghan kay tugi gisugyot no ang ato ang mga officials dinhi sa atong Dakbayan nga magputang po daw kuno sila og kaning dietitian og kaning bitong aron kay puslan man nga kanang nagbutang na og kanang balay kanang temporary nga kuan kapuyan nila dapat atimanon po dang ilahang kanabitong pagkaon ingana sir A, samtang undergo sila sa ilahang pagpaayo no pagpakuan dito sa Cagayan de Oro kay karong panahon ng mga higala. Grabe yung mahala ng bisag mga bang lang kag boarding house, sir, grabe
1: ko naman sa tabang oh, Jay, no, para oh, sa mga katong mga nagi mga sakit kanang mga pasyente
0: oh, oh. Kay mamroblema ka kung aha ka mo tambay didtong dapita nya gawas sa tambay imuhang kaon pa. Oo, kay dili biya diha dayon nga ma accommodate ka sa ospital sa motaw ka ng public bitaw eh, dili ka diha dayon ma accommodate. So daghan kay salamat dayon, no, sa tuang local government nga nagkuan og nag-initiative gid sila mga ingon ani nga programa mga higala, no. So kanigid nga paagi, no, ang mga pasyente og ilang mga kauban makabaton og libre og mas disente nga puy-anan. Og syempre sa laing bahin usab sir A, dihisgutan usab

0: No, ang pag-amendar sa mga provision sa paggamit sa farm machinery at pag-update sa Memorandum of Agreement alang sa Walk Behind Rice Transplanter Project o uban pang inisyatibo alang sa pagpalambo sa serbisyo sa sektor sa agrikultura. O syempre, muna akong gikaingon po kaganina, Sir Eno, pag-isgutan po usab nato ang SOGIC Ordinance, mga higala. No, gipresentar usab ang SOGIC Ordinance nga nagtumong sa pagpanalipod sa matag tawo batok sa diskriminasyon o pagpalig-on sa respeto sa tawhanong katungod. Samtang giindorso ang unfunding sa mga bakanting posisyon nga mukhabat sa 12,455 pesos aron ma-realign ang pundong ngadto sa mas prioridad ng mga panginahanglan og serbisyo sa dakbayan. Og di lang kay diha ang ilahang gi-kuan, Sir, gi-aprubahan usab ang akreditasyon sa Dumaguok Farmers Association isip usa ka civil society organization dinhi sa atong dakbayan. Yes. So muna mga igala, no, nga nagpadayon ang City Government of Valencia ug ang sangguniang panglungsod sa pagpalig-on sa mga pulisiya ug programa nga nagtutok sa batakang serbisyo sa panglawas, panginabuhian, agrikultura ug kinatibuk ang kaayuhan sa mga Valenciano.
1: Okay, so ubay-ubay gid, no, mga yes. Kalambuan ang nahisgutan, no, atol sa sesyon, no, sa yes. Tuang sangguniang panlungsod. And we also acknowledge, no, ang katong participation, no, ang katong pag-aproba sa Osaka Civil Society
0: Organization. Yes, katong
1: diin makita nato, Ma'am Jane, no, nga nakupod kayo o kaabag ang suporta nga maabot, no, sa atuang mga civil society organizations, mm-hmm, especially sa pagpahigayon sa mga programa sa atuang og serbisyo sa atuang lokal nga pagamanan. So they are our one of our main partners,
0: yes,
1: sa pagpatuman sa mga PPAs nato.
0: Oga. Oga, alas 9:39 na mang gyud, Sir. Eh, 40 na gyud. No? 10 minutos ay ha mo piti mo lagapak ang alas 9:50. So ato as siguro ipaila-ila ang ato ang guest karong adlawa, Sir A.
1: Pero mugbalik sa
0: tasa. Sa
1: ipila lamang.
0: So standby lang sa mo diha, mga higala, ha. Standby, stay put lang mo, kaya mubalik lang ni pagkahuman sa pipila ka mga pahinumdom.
2: Isip po sa ka-teenager for the go na baka sa gugma or sa imong ugma. Sa panahon karon, magsugod ang love story sa mga teenager pinaagi sa chat. From a simple hello to I love you and I want you. Dili tanan love story during teenage years na ay happy ending. For most girls, they end up getting hurt and first getting pregnant at a young age. Unsa may mahitabo sa usa ka batang babae kung siya maburos? Moatubang siya og dako nga risko sa panglawas, sama sa high blood pressure, premature birth, o mental health issues sama sa depression. Kung lagi kay naburos man, dako ang posibilidad nga muundad na lang sa pag-eskwela. In short, for the big ang tendency na mamahimong ngit-ngit ang iyang kaugmaon. Maunang dudong o kinday, likayisa ang pag-ana-ana o gugma-gugma aron malikayan sad ang teenage pregnancy. True love waits. If he truly loves you, girl, he will wait for you. Una sa gugma ang imong kaugalingon, for true love begins with loving oneself. Also, good thing comes to those who wait and pray. Kini nga pahinungdom gikan sa City Social Welfare and Development Office, PAPDEV, o sa Local Government Unit of Valencia City. Isip po sa ka-teenager for the go na baka sa gugma or sa imong ugma. Sa panahon karon, magsugod ang love story sa mga teenager pinaagi sa chat. From a simple hello to I love you and I want you. Dili tanan love story during teenage years na ay happy ending. For most girls, they end up getting hurt and first getting pregnant at a young age. May mahitabo sa usa ka batang babae kung siya maburos? Moatubang siya og dako nga risko sa panglawas sama sa high blood pressure, premature birth, o mental health issues sama sa depression. Kung lagi kay naburos man, dako ang posibilidad nga muundad na lang sa pag-eskwela. In short, for the big ang tendency na mamahimong ngit-ngit ang iyang kaugmaon. Maunang dudong o kinday, likayisa ang pag-ana-ana o gugma-gugma aron malikayan sad ang teenage pregnancy. True love waits. If he truly loves you, girl, he will wait for you. Una sa gugma ang imong kaugalingon, for true love begins with loving oneself. Also, good thing comes to those who wait and pray. Kini nga pahinungdom gikan sa City Social Welfare and Development Office, PAPDEV o sa Local Government Unit of Valencia City.
3: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay o muguba sa immune system sa tao. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas ug malikayan ang posible nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House nga naimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit o proteksyon o paglikay sa risgong mga sitwasyon. Kining ang pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pag-amhanan.
4: Arestado ang tatlong lalaking sangkot umano sa pang-aabuso sa isang menor de edad na babae.
5: Naglaho na ang mga pasa, pero bit-bit pa rin ni Ann, di niya tunay na pangalan. Ang takot sa asawang inakala niyang poprotekta sa kanya at sa buong pamilya.
6: Isa sa limang babaeng may asawa ay nakaranas ng pang-aabuso ng kanilang kabiyak.
7: Babae, ayaw ka hadlok. Protektado ka sa balaod. Aduna kitay Republic Act 9262, mas ila nga Anti-Violence Against Women and Children Act. Usa kini ka balaod nga magprotekta sa mga kababaihan o mga bata sa mga lain-laing pagpang-abuso, mapisikal man, psikolohikal o sexual nga binuhatan sa bana, kapuyo o bisan kinsa man nga mohimo niini. Kung ikaw nagkasinati sa maong pagpang-abuso, mamahimong mutawag sa City Police Station sa numerong 0917-718-9191 o sa City Social Welfare and Development Office sa numerong 088-828-5496 o sa Public Attorney's Office sa numerong 0917-156-4710. Pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office ning Dakbayan sa Valencia.
2: Isi po sa ka-teenager for the go na baka sa gugma or sa imong ugma. Sa panahon karon magsugod ang love story sa mga teenager pinaadi sa chat. From a simple hello to I love you and I want you. Dili tanan love story during teenage years na ay happy ending. For most girls, they end up getting hurt and first getting pregnant at a young age. Unsa may mahitabo sa usa ka batang babae kung siya mabuhos? Mato bang siya og dako nga risko sa panglawas sama sa high blood pressure, premature birth, ug mental health issues sama sa depression? Ug lagi kay napuros man, dako ang posibilidad nga muundag na lang sa pag-eskwela. In short, for the big ang tendency nga mamahimong ngit-ngit ang iyang kaugmaon. Maunang dudong og kinday, likayisa ang pag-ana-ana ug ugma-ugma aron malikayan sad ang teenage pregnancy. True love waits. If he truly loves you, girl, he will wait for you. Una sa gugma ang imong kaugalingon, for true love begins with loving oneself. Also, good thing comes to those who wait and pray. Kini nga pahinungdom gikan sa City Social Welfare and Development Office, PAPDEV o sa Local Government Unit of Valencia City.
8: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan nga Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karun, bawal na gid na. O silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso. Depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool, ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office of Public Information and Assistance Division ng Dakbayan sa Valencia.
3: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus pupahinay og muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan og pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahimtang sa imong panglawas ug malikayan ang posible nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House nga naimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiulit sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likay ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit o proteksyon o paglikay sa risgong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal nga pag-amahanan.
0: Yes, mga higala, alas na 9:49 nag-good mga higala o nag-apaminaw lang gihapon kamo diri lang sa tong programa ang Angat Agad. O karon mga higala, Sir A, it's time na siguro no nga ipaila-ila ang ato ang makauban-uban karong adlawa.
1: Oo, so karon natakaron sa ato ang part 2 sa tong programa, mm-hmm. Ma'am Jane, no, kanina sahib kita no na pabot-butag mga updates sa itong mga kalambuan ng mga developments na itabo sa itong lokal ng pag-amahanan sa Dakbayan sa Valencia. Karon sa itong part 2, Ma'am J, focus na sa paghisgot no, sa mga aktibidades sa itong Gender and Development Office o sa mga advokasihan ni ini. Gani ato ipalaila. Mm-hmm. Ato ang guest, ato ang pinaka
0: isa. Yes.
1: No, nga kuan nato kauban sa lokal nga pag-amhanan, especially sa yahang advokasya puno sa pagpabot ng mga impormasyon kalabot sa gender development. O ga unsa pay mamatunggang man
0: diyan? Oo, mahadlok kuan ni Sir Ike kay kon oo, kung sa kuan pa merkul ba hinam ba dinato ni siya kuan kay professional ni siya nga professional ni siya nga tawo mga higala. Pero maayon gihapon ni siya mga higala kung sa kuan pa matahom gihapon ba no? O ga di na natudugayon Sir A. Oga, ito ang i-welcome mga higala, si Sir Rayjan Castroverde.
1: Maayong buntag, sir. Welcome sa itong programa.
9: Alright, hello sa tanang mga naminaw, no, sa itong mga advocates. Maayong buntag, Valencia City. Kuday si, no, si John, gikan sa Gender and Development Office. Sir Aaron, Ma'am Jayan, good morning. No. Salamat kayo sa pag-invite. Diri sa koa sa Angat Aga Gender and Development Radio Program. Kay medyo taod-taod po ta.
1: Taod-taod na po.
9: Wala na paminawan sa ato ang mga higala sa tibuok Valencia. No, kabahin sa paghatag sa mga impormasyon sa gender and development ng mga programa sa Dakbayan.
1: Actually, kanunay na po nato ni nga nakauban si Sir Casaverde, no, sa itong programa sa Angat Agad. From guest hantos sa na-host. Karon, hayo na po nato siyang guest.
0: Guest na po. Sunod asa na po kaha ni siya.
9: Kinatawag na itong versatility.
0: Unsa daw spelling ato, Sir A.
1: Change topic.
0: Change topic. Basta magkuhan ng spelling mga higala. But anyways, welcome sa itong programa, Sir Rayjan. Olga, Sir A.
1: Oo. Ato pong nasayod, Sir Jan, no, nga ubay-ubay gayod ang mga programa, mga serbisyo, aktibidades ang napaygayon sa itong Gender and Development Office, no, sa miagi nga mga simana, miagi nga mga bulan. Siguro, hatag-tag recap, no, sa mga
0: nahitabo,
1: no, sa ito ang mga programa sa Gender and Development.
9: Alright, no. Sa halfway through naman kita sa ato ang tuig, no, 2026, mm-hmm. And then sa pipila ka mga bulan ng mga miagi, daghan kayo gikandak ang ato ang City Government of Valencia maagi sa Gender and Development Office, no, ang mga programa pinakadagko na ito ang mga flagship programs na naka-charge kibali sa ato ang Gender and Development ng ato ang Women's Month na ito ipaligayo ni atong March, bulan sa March, no, kung asa tibuok bulan yun nag-celebrate ang ato ang Dakbayan sa paghatag og bili sa ato ang mga kababayenan sa ilahang mga sektor, no, lahi itong mga sektor na ay mga solo parents, na ay women in sports, women in tech. Daghan din to na paghatag og bili sa ilahan, naghatag ito ng mga events para nila, ng mga several prizes, even awarding sa ato ang saludo sa babaeng Valenciana, no, pagpangita sa top 10 ng mga most outstanding Juana,
0: wow,
9: ibaling
0: na
9: atong gi-recognize ang ilang effort in terms of contributing to development sa mga ilang community dinhi sa tuwa nga city government. And then next year, no, atong mga mas pinabongga, kung ingon na sila nakabongga na to karon nga tuig, mas pinabongga
0: pa. Wow, ato anang hulat-hulatan, no,
9: kamulo mong good karon sa tuang preparation sa budget call, no, in terms of sa gender and development. Ato gibutang dito hatagag bili ang ato ang Women's Month celebration. Dili lamang celebration, kundi dili ang several programs and activities nga atong i-offer sa tuang gender and development, especially sa mga women, children and other vulnerable sectors. Now, sa atua po tayo nga Pride Month kaniagi karon lang yun.
0: Yes, baguhay lang yun.
9: Sa ito ang June, nga bisan asa nga mga lugar na maabot kikita ang balita sa
0: pagkakandak
9: ng Pride Month, no, nga ang information maabot kikita sa Cagayan, sa Davao, even sa mga other nga mga lugar, no, na medyo nakuhaan sila, nalingaw kung naingon sila nga bongga ang Valencia sa pag-celebrate sa Pride Month, no, kay gikan pa lang pag-kick-off hatod sa ato ang culmination.
0: Culmination.
9: Dito kita to ipakita ang mga contribution sa ato ang LGBTQIA+, regardless kung unsa pa man imong mga sexual orientation, gender identity, gender expression or sexual characteristics. Ato agit ka nang gihatagag bili. Bibo kay to kung may naman na to, no, naman sa to mga postings online, ato ang sports, buntag hatod gabi, igit to has kang bibuha, basketball o volleyball na itong sports events. Kung asa, bisan asa nga mga sektor po dali sa ito ang dakbayan, no, daghan nag-join gikan sa ito ang mga government organizations, sa ito ang mga GOCC, so government corporations, sa ito ang LGU, and even sa mga so civil society organizations, nag-join gin sila sa pag-participate gikan sa parade, itong drag race.
0: Drag race, di ahito, sir A.
9: Kung asa, pulo ka mga nagkadaiyang talents sa Valencia, no, nga bisan asa nga mga barangay ilang gi-represent sa pagpakita sa ilang talento sa pagsayaw, pagpakita sa ilang artistry, sa pagmugna sa ilang mga sanina, no, o different ka mga costumes nga ilang gi-present during ana nga event, no, malipayon kita na very successful gid ni ang ato ang Pride Month celebration kay kato nga event. Ato pong ga-recognize ang ato ang mga gitawag yapon ito nga murag yapon yung saludo sa babaeng Valenciana, bon, kung asa pulo gihapon ka mga miyembro sa LGBTQIA+. Ato pong ga-recognize ang ilahang mga talento, contribution o uban pang mga maayuhon na offer sa community, no. So next year gihapon ato
1: ulauman
9: nga mas pinabongga yun ang
0: mas ang, pa
9: Pride Month celebration. O God, ubay-ubay yun po ang mga events nga o mga activities and programs and projects na gi-offer sa gender and development, no. Katong niaging semana lang o niaging bulan ang mga babae po sa mga kooperatiba, gi-offer po sila o mga records training kung asa nga to ang mga kababayan ang tunduan sila sa pag-equip sa mga cooperatives, no, pag-plastar sa ilang mga records o uban pa nga mga programa sa nutrition na connected gihapon na sa gender development, suportado gihapon ka na nato sila o uban-uban pag yun, even mga farmers, kung ato ang mahinumduman na memorandum of agreement signing na,
0: yes,
9: katong sa NAE project na ipahigayon ang City Agriculture Office, kauban ang Central Mindanao University o usa ka organization sa pag-put up o usa ka water tank based
0: program
9: sa,
0: yes,
9: nakasuporta gyapon ang gender and development pinaagi sa fund bitaw na nakasuport sa gender and development fund. So ubay-ubay ng mga programa, and I hope katong pinaka major na to, no, Women's Month celebration o Pride Month celebration, next year mas pinabongga na gyud, no, nga ubay-ubay ng mga activities ang atong i-offer aside, di ba naman tayo ulaghan man atong i-offer karon nga tuig, pero daghan tag mas idugang pud yun, or even mas invite nga siguro tag mga maayuhon pud
0: unsa nga ako ana Sir John ka na nga celebrity.
9: Yes, but puhon-puhon atong panikamutan nga mag-star gid kana siya kay aron nga makita na to ba ang Valencia na ana gid sa mapa in terms of inclusivity, no, nga tagaan na to pili ang tanang sektor, mga babayi, mga kabataan, mga kabatag-unan, LGBTQIA+, ang ato ang mga solo parents, ang ato ang mga PWD, ang mahatagan gid og platform in terms of inclusive services sa syudad. So kibali mao pa to ang katuang mahatag gid information in terms of development sa gender and development office.
0: Wow, so pwede ba nimong ipasabot pa Sir Jan nga daghan mo po nagingon nga ay Pride Month para lang man sa mga kuan ni ana. So ang kuan sa kahibaluan pud sa kadaghanan nga ay, di ula tay labot ana kay para raman na sa ilaha. So pwede ba nimong isa-isa ipahibalo sa tong mga kahigalaan nga aron pud masayod sila kung unsa ang Pride Month.
9: So ang Pride Month manggod no, nagsugod ni sa atong dugay na ginung mga dekada na kutiin ang struggles sa usa ka individual na grabe gyud nga persecution ang nahitabo sa iya tungod gyud sa iya nga gender identity. As time goes by, tungod ani nga pakibaka, mas naa na yung platform nga madunggan ang tingog sa matag usa. So wala tay ginagamit na term nga parang kinsa sa matag usa regardless kung sa imong gender no, straight man or miyembro ka man sa LGBTQIA+, mong na i+ allies, dili mo pasabot ng good nga LGBTQIA. Usa ka nga gay or lesbian ay allies ana, meaning suportado nimo ang community kung unsa ang gina fight ba or sa gina paglaban sa community. Pinaagi sa paglaban nila in terms of recognition, in terms of paghatag og bili, in terms of pagpalayo sa mga bullying bitaw.
0: Yes.
9: So kana mang bullying dili ingon na sa buot sa buot na para lang ni sa tanan ni sector, di ba? Makita na sa mga balita ang bullying, wala siya ginabili ng gender.
0: Oo. Oh, oh.
9: Apektado ang tanan niya na in terms of sa Pride Month, pwede mag-celebrate ang tanan kay kung atong madumduman o kasi buon-buon atong mapalapda na po balik ang buot sa buot sa Sojino, ang sexual orientation.
0: Yes.
9: Sexual orientation, asa ka na gusto ana, or gender identity, ginaunsa ni mo pagilay mo kaugalingon, o gender expression, sexual characteristics, o ginaunsa ni mo mag-present imong kaugalingon. So, tungod ni ana, mas mapasabot na to sa tanan nga ang SOGSC or ang LGBTQIA+ or Pride Month is konektado ka na sa matag-usa kay tanan ng buong apektado ni ana na pakikibaka na in terms of paghatag o recognize paghatag og serbisyo og bili sa matag usa ka nato.
0: Oo, dili lang kay na para sa usa ka kuan, yes, usa ka sektor. Para na siya sa tanan mga igal. Kay mo man ay gipang libasugan no, gipaningkamutan pud sa tuang vice mayor no. Yes.
9: Ila na pud to katuig no since 2022
0: mo gid 2022 pa di ay Sir John.
9: Pag-advocate gid no. Ni dead councilor pa to sa una si Vice Mayor Cecil Villario Fernandez no, karon Vice Mayor na siya o karon ginapangiusgan
0: niya. Yes.
9: Nga sige niya balik-balikon niya sa Espino sa konseho nga ato na gidning ipatuman ang kaninga ordinance sa aron paghatag og bili yun sa matag usa.
0: Tanan yes.
9: Wala, regardless kung unsa man imong gender identity diha no, mahatagan og respeto bili ang imong pagkatao as individual gyud pod.
1: Og makita gyud nato Ma'am Jay no, Sir Jan no, ang kining mga kalampusan nga nahimo sa itong lokal nga pag-amahanan sa Dakbayan sa Valencia, kining sa pagpa-empower nato sa itong mga kababainhan, sa itong mga LGBT sectors, sa uban pa nga mga sektor po, no, even sa katong mga programa o kining pagduso sa SOGI nga kuha nato nga balod nun, makita nato kana nahimo tungod po sa pagtinabangay sa tanan.
0: Yes.
1: So, dili gini siya mahimo po nun without the collaborative efforts sa uban mga opisina, sa uban nga mga ahensya, no, mga sectors nato. Og pasalamat po ta kay naatay very active nga mga staff and
0: yes,
1: of course leadership sa to ang Gender and Development Office ninyo Sir Jan. Okay. Og sa mga suporta po, mga supporting offices po, no, kay dili po na siya mahimo gyud po nga to ang gender and development nga mga plano nato, mapandingan kini siya, ma-implement siya without the support gikan sa tanan. No? So, and I know po nga ubay-ubay daghan gid kayo ang mga nahitabo, no, nga mga accomplishments and developments. Pero sa karon po nga, no, kay mid-year man ta karon Sir Jan. Pero sa upcoming pa nga mga months, kamusta man, no, sa atong mga atong antabayanan nga mga kalyukan na ubos sa gender and development.
9: Sa gender and development, pipila magud ka mga opisina na kibaling na tawag na ito ka naka-charge to God. Meaning, kanina ng Public Information Assistance Division, Nutrition Office, ang ato ang Cooperative Office, ang ato ang City Agriculture Office, ang ato ang daghan pa yung mga opisina ang kuan ang naka charge. So maybe buhon-buhon na itong malink na gano'n, mausa na ito, ma-streamline na ito ang pag-inform kay ang mga activities. Ang si Gender and Development Office, ang first half yun sa tuig, diha ta na nakabulto ang activities. And then ang other year, no, ang other half na po sa tuig is nanapun na sa lay-lahi ng mga opisina. So kani ito, ang angat-agat ng development program. Ang doon mahuman ang tuig, magpadayon kini no under sa Gender and Development na pondo. So tabayanan na natin itong mga posting bigin no, sa mga several offices. Kung anong may nagtumano, pagbuhay lang po i-conduct sa Valencia City Youth Development Office at itong first aid response training nila dito sa Robinson's Valencia. So katosiya gihapon, ang funding ato sa GAD gihapon.

0: opisina. Pakita kinila ang ilang suporta na makikistorya, makikagaya mm-hmm. sa different sectors para lang yun maduon na to sa God ang gusto nila ng mga program. So, daghan yun mga activities pa. Although, dili na kayo major ang uban, pero ano yung mga ginagmay ng mga activities na makatabang yun sa to ang mga constituents din sa Dakbayan sa Valencia na mapagaan ang ilang kinabuhi sa pag-ado-ado ng mga nilihok ng mga pagkakalihokan o guban pang mga activities na ilang mong ina-serve sa mga opisina sa Dakbayan.
1: Salamat kayo, Sir Arjan. No? Dili lang man kay karon nga higayon na lang kanamo makauban-uban apan lauman nato mga higala nga sa sunod nato mga programa makauban-uban gihapon nato si Sir John mga higala apan wa na magitay igo nga panahon ug oras mga higala so ug mga adlaw gihapon na
2: special nga episode.
1: Yes, oo. So,
2: maduban gihapon kita ug hatod gihapon namo no ang mga nagkalain nga mga impormasyon especially about sa gender and development mga kalambuan nga nahitabo sa tong lokal nga pagamhanan sa Dakbayan sa Valencia.
1: Oga, diri na lamang natapos ang ato ang programa, Sir A. Kini ang inyong higala ug magsisibya, J. Fernandez Ara.
2: Og once again, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw hangtod sa sunod nato nga programa. Kini ang inyong higala, Aaron Rempohito. Og once again, daghan kayong salamat, Sir John Castroverde, ang ato ang guest
1: yes,
2: karong episode. And ugma, makauban gyapon nato siya sa ato ang programa.
1: Yes, so daghan kayong salamat mga higala.

0: 98.5.
1: Mangaon na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
1: Fuego blend chili paste.
3: Kalami ane.
1: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend chili paste.
4: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend chili paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: No, nganong katakiang kaman?
6: Sakit kayo hubag sa tail daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
5: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bago ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nana.
7: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
1: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
8: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego blend chili paste. Oo, higala! Ang Fuego blend chili paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego blend chili paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan.
3: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend chili paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego blend chili paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego blend chili paste. Available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
0: numero uno sa balita.
9: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
10: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magkakasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
11: Magkalingawan sa Bukidnon,
12: Radyo Kaibigan.

kaigan, isang napakagandang umaga sa ato niya tanan. Good morning po sa lahat po ng mga nakaantabay. Good morning, Valencia City! Good morning, world! Grabe na talaga. Nagbabalik yung energy natin for today's bids. Kasi nakatulog lang naman ng maaga. Diba? Mga nalaginit. Hindi lagi magbilar. Gano'n magbilar, manzod? Ito mga igan, sa lahat po ng mga nakaantabay, mag-uban-ubunta, 111 Sakhabong Cagern. Ayan. So, natay changes ato ang schedule, mga igan, no? So, every Wednesday and Friday, makauban ko ninyo 10 to 11. And the rest is history. Charot. History yun. Ayan. Ito ang uban nga mga adlaw, mga igan, is 9 to 11. O, diba? So, ano? Mga itong panag-uban, mga igan. Nung mararagun na o sama sa relationship, na yung uban nga gauban o dugay, na po yung uban nga gauban o dalira. Diba? Dalira sila kay dili man po yun sila at the end. Ay, pero mga igan, no, napoy gadugay o uban, pero, no, dugay na sila, pero ma-realize nila nga, ay, di naman na sila para sa usag-isa. Ouch. Aray mo! Aray!

pag-uusapan lang naman natin is about sa word na contentment. Diba? Kay naama po'y kanamitaw nga mag-uban sila, dugay tuod sila mag-uban, pero wala na contento gihapon. Wala na contento sa ilahang panag-uban o sa baron. Ang sakit ng ganun, no? Murag, para sa ako alam, kasi wala pa naman talagang experience na super dugay. Friendship noon na, ah. No, pero para sa ako, ang mga igan, mas sakit kung mas dugay mo nag-uban tapos wala raman di ay. Dili man dahil ka mo together kaysa sa short pa ang inyuhang panag-uban. No? Nahibalan ninyo nga, ay, we are not meant for each other, man di ay.

mga igan sa lahat po ng mga gustong magpa-shoutout or namoy pangutana or unsa ba. Ayaw lang sa kwarta kay na wapot gid ko ikatubag ana mga igan. No? Kung namoy pangutana about sa inyohang kinabuhi, ang pangutanan sa ko ninyo. Tiyara chok. Apakamaldita. Ito mga igan, kung gusto mo magpatimbaya, mo tawag or mo text mo sa ato ang text line number sa 0965-601-1688. Again po, 0965-601-1688. Good morning, by the way, sa ato ang Station General Manager, Pastor Dan Dangalio. Good morning to our Station Operations Manager, Engineer Romy Chan. Ayan, to our Finance Manager, Ma'am Bernadette S. Kilong Kilong. And to our Finance and Traffic Officer, Ma'am Stephanie Jane D. Yote. Ayan, good morning, mga igan, sa gatawag karon later na magtawag igan. Kay bago pag ikaw nakahulbot, ay nakabulto, ay sa matawag ana. Kasi kay kamo may Bisaya o tarong, kamo na ibahala dira. By the way, mga igan, no, nasabi ko ba na medyo hindi tayo magaling magbisaya. Hindi naman sa English, charot. Hindi naman sa ano, Tagalog major, charot. Taging Tagalog na. I mean, dili, kidding aside mga igan, no. Bislak man gyud ko, pero kinang dili kay ko kabalo sa mga lalom kaya na super talaga kalalom ng mga Bisaya. Kasi po, hindi po tayo pure na Bisaya talaga. Medyo Ilocana punta mga igan. Kaya pagpasensyahan nyo na. Oo, baka makaingon mo nga sa Manila nga DJ nga dili may kabalo mo Bisaya. Murag dili may kabalo mo istorya. Diba? Pagpasensyahan nyo naman kasi Ilocana ang inyong first zone. Gusto nyo ba mag Ilocana ako dito tapos hindi nyo naiintindihan? Diba? Huwiga pangaway. Wait, I'm just explaining mga igan para okay kayo. Para hindi nyo ako inaaway ba? Wait, mga igan, we are live today sa ating FB page. Ayan, is the 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Grabe naman talaga. Itong tumatawag sa atin ngayon na later na ako na siya tubagon imuhang tawag. Kasi po, apa, bago pagid ko, nakabulto din he. Sakto ba? Bulto? Parang nakakuan ba? Starting point pa lamang. Ayan. Ano ba yung natuplok natin? Ayan. So yun, mga igan. Chill muna po kayo dyan. Like, please, chill lang sa. Oh, please lang, Joe. chill lang muna, igan. Pwede rin mo text kay ato sa nang tubagon imuhang question or basahon na to imuhang kuan karon, imuhang i-text kung nakay gusto i-shoutout. Later, sa pagbabalik ko po, mag-receive po tayo ng call. Bantay, bitaw, di mo tawag ko niya, ha? Mangose na yun ko. Charest. Bitaw, mga igan, isang napakagandang umaga. Sala po ng mga nakaantabay. Good morning po! Sila ng mga solid na igan sa may Mercado Publico. Sa mga igan nato din ha, sa may Farmers Market. O sa mga igan nato din ha, sa may mga ukay-ukayan. Good morning, good morning, good morning! Masa napod ka nga to ang istoryahan karon mga igan, no? But one thing I know is tunog kaibigan tayo ngayong araw, ngayong oras po na ito. And welcome sa Tunog Kaibigan with DJ B. And of course, mga igan, chill-chill lang mo din ha. Chillin' like a villain. Ana ang atake, diba? Ayan, and good morning DJ B. Shout out ko sa Cabarlo and Bagaris family. And Sanguho family sa base camp. Ashley, ayan. Diba? Nakuratan na tayo. Hindi ko talaga namalayan yun. Ayan, and of course, sa kang Ashley Kate Baragis, Bagaris ni sa Dangwagan.
Danggawan. Ayan. Good morning po. And aside sa hindi tayo straight na magbisaya, talaga namang halap-halap din ang ikuhang DJ mo. Sorry naman. Pasensya na. Sana mapasailan nyo pa ako. Alright, mga igan. Chill muna po kayo dyan. And I'll be back later on. Enjoy our music. Only here on 98.5 Radyo Kaibigan.

0: SRK Radio Kaibigan.
1: May buntag ni mo diya, kaibigan. Hello, Igan.
2: Mag-stimulay ko, Igan, sining sa Benjimat. Kay sukat pagsulod ko, magpito na ko katuig, ane. Sa kaibigan, nag-monitor na ko sa inyo.
1: Okay. Nay, pwede magka-ila-ila sa Nay? Kinsa ni Nay, paliog?
2: Pastor Dan, si Irma Dalo.
1: Yes, Igan Irma, unsa mi imong testimony karon?
2: Sukat nang gapaminaw ko, na-oksembaran ko gid sa ako, pastor nga nang dili, murag ka nang dili, naging ko makaano ba? Nananawa ko dayon sa kaigan, Pastor Orle, na magpadala ko o kuan, lima kabuok, bichimats, dinadaan ako, ginom ko dayon ang tatlo, dayon, mga alas dos na, pagkakadlawan, pagka alas 4, ginom ko na padang duha. Naulian dayon ko, Pastor, hangtod na yung pagtestimony ko na ni sa laing lugar.
1: Unsay imong ginabati di ay nay?
2: Murag kalit raman to, Igan, hindi ko kasabot, mga pertis ako, udaw kainit, nagaingon na gani sila nga, ipa-admit ko, hindi man ko magpa-admit, okay. Pastor.
1: Okay, so, nag-inom kag kapsula, tulo ka buok. Oh,
2: nakuha dayon, Pastor. Oh, nakalakaw dayon ko pagkamuntag, may antukong balinsya. Dayon, duaw ni ako nga kaibigan niya si Orle, sila sa Sawaya. Wala anak ko dito, anak ko sa balinsya. Amo gitong kuan yun ako nga, nakabilig ko sa Bigimat. Hangtod nga, ang ako nga mga amiga, nga naabtay na lang ko, sa balik-balik sa malay-balay, sa ilang sakit. Amo to nga, uay gapon aksyon, nag-testimony daw, giingnan ko dayon sila nga, paggamit og Benjimat, mag-inom ka dayon, ang iba niya plus. Amo to nga naayo Igan, ni ana pa sa ako nga, so ngay unta, pag-sultin mo sa ako, nagtuo dayon ko, naayo na unta ko dayon. Hangto nga diri na po daw ako silingan, Igan, at ay baboy, naayo gihapon, kag-inim ulahin ako karo, Pastor.
1: Uh-oh.
2: Dito sa Kidapawan,
1: o
2: hangto nga, nagpapakayo ko daan numero sa kuan sa Radyo Bandira na makuanahin ko lang itudlo ko ang ako po mangkon sa Radyo Bandira. Amo to nga nakadungo ko sa imo, Pastor, ba nga Lunes mula kao imo anak mo hato dito Jima sa Radyo Bandira sa Kidapawan. Unanawag na pag kudayon sa ako po mangkon ingo nga anain ko ato sa Radyo Bandira kay mapato na si Pastor Dan Oguan Bijima. Di maot nag-agto siya, Pastor.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
1: Yes, Igan.
2: Mag-testimony ko pati sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
1: Okay.
2: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sampot. Yeah. Ang akong ginatambal aroma sa oil.
1: Okay.
2: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyan sama sa sampot na ulian. Tapos, siya hubang mga kanyaplas. Limboto, di na ulian. Din karon, dili naman siya makaliho. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kong mga tulo ka kuang botella.
1: Tulo
2: ka baton. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyo.

0: tuyok na gid siya sa iyang higdaanan.
1: Salamat sa
0: Dios. Sa una dili gina siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na pastor kay ako kay siya panalangin nga iya gid panglangina na mo haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
1: So aroma herbal oil ka. Igan.
0: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
1: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
0: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako mga paso samad sa akong ulo nga dong mga tulo lang kaadlaw pastor yung samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal naulian din siya ako sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplas.
1: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
0: Okay pastor, salamat po pastor.
1: Okay.
2: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
3: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
4: FA Pawn Shop.
5: May good news!
6: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
5: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
7: sama sa large format outdoor sticker,
8: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimusad sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
5: Wakaray pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
9: The best songs on the radio.

98.5 Radyo Kaibigan. Hello mga igan, maayong buntag dinaan ninyo, no? Alas 10:44 na sa kabuntagon. O hinaot na ready na imuhang paniuto din ha. Or should I say atong paniuto? Baka naman. Charis. Alright,

0: Wad an ugana sa pagkaon, ako po. Iapila na ninyo gyud kanunay ang bida sa lamesa, Fugu Blend, Chili Paste. And of course, dili mawala sa ato ang everyday nga routine. Ang mag-take sa Vigimax Plus Herbal Capsule. And of course, ato apong Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana, mga iga, no? Para sa mga pares na kung need na gyud nga mga pahid-pahid. Kaya dali na kayo panuhutan. Alright! And of course, ato apong Herbiva Coffee Blend. Healthy coffee, naturally good. Nana siya robusta coffee, chia seeds, barley grass, moringa, turmeric, mangostina, guayabano, tongkat ali, spirulina, insulin, and stevia leaves. Ang ato ang Vigimax Capsule, Aroma Herbal Oil, Herbiva Coffee Blend, and Fugu Blend Chili Paste. Mapalit na siya sa Kaibigan Center sa Valencia City that is located at ground floor Aquino Building, Poblacion. And also to DXRK Radyo Kaibigan, second floor AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, fronting Old NVM Mall. Nabutay Kaibigan Center sa Kadingilan, sa Purok 5 Poblacion Public Market, sa Old Stall beside Food Court. And sa ato ang Kaibigan Center sa Maramag, na siya sa Stall number 18, Perimeter Building Agri-Commercial Complex. And don't forget, for a quality printing services, so we have GRD Printing Services located at Digit Building, Balangay 6, Quezon, Bukidnon. Ayan, mga igan, huwag po natin kaligtaan na gamiton ang ato ang mga kaibigan products. Daghan na taog kadingilan store and dealer para sa Aroma and Vigimax. Ayan na, ana sa Cepres Hardware, located at Purok 2, Poblacion, Kadingilan, sa Nuera Essential Store, sa si Kuane siya, mga iga, no? Si Ma'am Baby Jean Loro Rata. Ayan, public na siya sa public market sa Kadingilan. MGN Pharmacy. Ayan, Kadingilan ni nga mga stores, mga iga, para sa mga iga na to sa Kadingilan, pwede kayo mong magpalit din, ha. Ayan, kay Rudy Dayon, kay Normie Lapa, ayan, kay Carmelotes Jean, unsan man siya? Ah, okay, kay Ma'am Kyra sa Don Carlos. Or Don Carlos na yung apelido. Yung totoo. Ayan. And sa Carmelitos Merchandise. And also sa Jovelin Blando, Verlita Ganob. Okay. So nana siya po sa pangantukan, mga igan, for our dealers. Ayan, para sa WOW stores po, mga igan, naghanta og store din na sa WOW, mga igan, sa ECC Pharmacy, sa... Alright. So, sa mga igan nato din na sa WOW, no? Naghanagid kayo magkapilian ng mga store nga pwede nyo kapalitan. Sa Nice Store. Ayan. And, okay, napod sa Cebuano Group, sa Garcia Store, ayan, sa Waga Store. So, mapalit na to na siya din, ha, mga igan. So much for that! Ayan, magbabasa muna tayo ng mga, ano dito, ng mga messages. Ayan, good morning, ate! Alright, shout out na ako ang papa ug mama nga naminaw nimo. Pwede ko mangita ka textmate ate ka ng babae lang. Bahalag single mom. Huy, uy, grabe. Hinaya basa ako number. Jampol ni sa Damulog. Okay, big shout out sa Damulog. And iga, no? Alam mo ba na delikado ko mag-share og ano, cellphone number, pero sige, imo mang gihatag and para hindi ka nagagalit ba? Charot. Magagalit ka ba kapag hindi natin basahin? Pero so much for that. I hope na you know the risk ha, of sharing your number. Okay, para sa akong jump pull. Ayan, iyahang number 0997-935-6650. Again, 0997-935-6650. Si Jump Paul from Damulog. And of course, ato ang mga viewers, maayong buntag sa ato ang mga viewers sa atong live stream. Good morning, TJ Guapa. Wala dyan ni mo na ba sa akong text greetings gahapon? Naabot ba ako ang text greetings or wala? Ayan, pagpasensyahan mo na ate kasi minsan hindi ko rin nababantayan na may nag-text na pala. Sorry. Sorry po ate. Charas. Bitaw. Sorry ate Angelica. Ayan. And of course, good morning din. Kagwapa ba dyan sa nag-onboard? Request kong sumona. Gwapa-gwapa dayo. Kaya mo request man. Charas. Bitaw. Okay na gud walay gwapa ate. Pwede na po gud kayo mo request. Ayan. Asa man ni siya? Request kong song, ubos na ako. Paki-play DJ. Ayan, try natin na hanapin kay, ano na po, Igan, no? Tama na po ta 11 karon nga adlaw. Pa-shout out kay Ate Yana Jane Morales, Stephanie Perez, laras to all my friends, si Angelica Kunog ni taga Purok 9, Tugaya, Valencia City. Walay Philippines, marakulang lagi mo hangkoan. Imong linyahan, charot. Thank you so much for always tuning in with us, Ate Angelica. Solid kayo ni siya nga Igan. Thank you so much po. Ayan, tagpila naman. Unsa ang tagpila? Tagpila na ang unsa. Charas. Betaw. Good morning, DJ B. Gikan kay Danny Palmerola. Good morning, Kuya Danny. Uy, Kuya Danny. Ikaw ba ni ako ang kailangan, Kuya Danny? Or... Kuya Danny! Ayaw, buntag sa'yo mo, Kuya Danny. Dinala ka, Kuya Danny, ha? Ayaw, isa ba kang ate Maricel? Nga, nag-onboard ko karoon, Charis. May tama, ayaw, bone kegs. And of course, hi, ma'am, shoutout ko lang, sweetheart ko. I love you, sweetheart. Ikaw lang, mamahalin ko at magandang umaga. Grabe naman talaga. Apaka-sweet naman talaga ni Koya. Ni Kuya Bong Ilyo. Ayan. Good morning! Ayan. Sa labo ng mga solid na Igan. No? Thank you so much for tuning in with us. Ayan. Unsa man yung tagpila? Tagpila na lang akong pasensya. Charis, joke lang. Taas-taas pa naman. Okay, so much for that. I'll be sharing my kuan mga Igan. No? May mga kuan. Totoo. Medaw. Ako lang po ni-share, Igan, ang ako ang reflection. Ayan. Pero before that, sige. Ating tutubagin ang itong tumatawag sa atin. Okay. Good morning, Igan. Nara kay 1 minute. Charot. Okay, Igan. Good morning.
1: Hey, good morning, Dayate.
0: Okay. Yes. Ansa may tuyo. Charot. Ansa may tuyo. Sa mga nimang gusto ngay shout out.
1: Pwede mo greet, ate?
0: Oh, sure. Sige, greet lang.
1: Ay, greet lang din ako si ate nga guwapa. Mataon board ka ron. Og sa akong mama, og sa akong papa, nga naminaw din ay dali nga sa Damulog.
0: Okay.
1: Og labi na din sa akong mga igaagaw po, nga naminaw po sila. Og sa akong mga kasilingaran dali nga sa IDA. Na happy araw sa Damulog, karong 16.
0: Okay, so na election din na. Na election din na. Araw man.
1: Araw karon na din karong tin sa Damulog.
0: Okay. Sige, happy araw din ha sa inyo in advance. Sige, unsa pa?
1: Pwede mo plug ang number ate? Jampol din ate?
0: Okay na. Ingon na ako kaganina. Basin, daghan ako ka og text mate. Wala na yung mabilin sa ako. Charo na ako. Betaw. Sige, kung unsa man na imong gusto nga iingon sa ilaha, go.
1: Ah, mangita na ikong ka-friend sa kahanginan di ay. So, pwede mo mukuha akong number o matik mo sa kawang matawag kaya winning kayo ni Mutubag.
0: Sheesh!
1: So, pwede na ko basa ko na.
0: Oh, sige, ikaw kung okay ka sa imuha, sad.
1: So, basa ko na ako number di ay. Ako na akong number, 09. 9 7 9 5 6 6 5 0. Balik ko na ko, te.
0: Okay, sige, go.
1: 09 9 7 9 3 5 6 6 5 0. Ano na siro, te? Pwede maka-request yung kanta.
0: Sige, try na itong i-play na siya. Sige.
1: Ano lang, kwante ka ng tunay na nagmamahal.
0: Sheesh! Si John Paul na tunay na nagmamahal. Yun, no?
1: Si brother sa te. Salamat ka, te.
0: Okay! Thank you, John Paul! Bye-bye! God bless you! Alright! So, murag nakuha yun to ninyo ilahang number na, okay? Pero ting hinaya man yun. Grabe na dyan to. Kana dyan, John Paul, oh. Pero unay mo kuha sa imuhang Gcash, ha? Palihog lang. Wala may labot, ha? Chariz. Okay! So, yun na nga po, mga igan. Wala na tayo igo nga oras. Like, super na dyan. 10:56. Pagpasensyahan nyo na ako. Medyo bubo ang ato ang panag-uban karon. No, kay... Ano lang? Chariz. Tao. So, yun na nga po mga iga. Let me just share, no, my reflection about the word contentment. Kasi may na-realize lang din ako kagabi na kung dili bito ka kontento sa imong kinabuhi, you'll really hurt someone. No, kung dili ka kontento kung unsay naa sa imuha, when I say being contented, dili man pud ibig sabihin na wala na lang pud kay buhaton. No? Dili pud ibig sabihin na dili na lang pud ka mangandoy o grabe-grabe. It is very okay nga mangandoy o bongga. And please, pangandoy o bongga. Pag pangandoy o grand, no? Kanang grand sa imuhang kinabuhi. If ganahan ka mag-abroad, go! If na kay pangandoy nga magkabalay o bongga with swimming pool and everything, with aircon, pangandoy lang kay libre man mangandoy. Pero I hope na kinabitaw, kung unsay naa sa imo karon, you'll be grateful while also working para sa imuhang pangandoy. No? Because kung dili man good ka kontento sa imong kinabuhi, mga igan, again, you'll end up hurting someone. No? Kung unsay makaya karon, kana lang sa. Pero kung dili pa makaya, please lang. Hinahinaya. Hinahinay lang po, igan. Tungod kay, alam mo yun, ang hirap kapag hindi ka makontento sa buhay. Hindi ka makontento sa tao that surrounds you. Hindi ka kontento. Kasi kung dili ka kontento, dili ka grateful. And more likely, kung dili ka grateful sa, I mean, what you have right now, igan, alam mo ba, you'll end up hurting someone. You'll end up hurting yourself too. And you'll get so pressured, no? Nga, to the point bitaw nga dili na nimo ka ila imong kaugalingon, kinsa ka bitaw. No, I mean, what I mean is that kana bitaw sometimes mabastos na nimo ang isa ka tawo, mawalaan na ka og respeto kay naa kay gusto nga maabot sa kinabuhi, naa kay gusto nga patunayan, no? How about you'll be grateful kung unsay naa ka karon and buhata lang kung unsay imong mabuhat, pero not to the point na you'll hurt someone. No? Dili to the point nga mawalaan ka og respeto sa imong parents, mawalaan ka og respeto sa imong kaugalingon. And you know what? Kung mawala na ng respeto nimo, I tell you, grabe ka, kanamitang foolish na siyang binuhatan. And even ang other people, mawalan og respeto sa imuha. And you'll end up, maulawan ra ka. No? And dili na siya mawang design sa Lord sa ato ang mga iga, no? Nga, na mawala ang respeto nato sa atong kagalingon. And other people, kay dili na pud ka irespeto, dili na mawang design sa Lord. So please, please, please, be contented sa kung unsay naa nimo karon. But again, dili man masama nga mangandoy ka. Okay? So yun lang naman mga igan, 10:59 na po ng umaga, kaya it's time to say bye-bye for now. Thank you so much for always tuning in with me. Ayan, dili sa ninyo makauban si DJ Beat tomorrow, no? sa Friday na po da mag-uvan-uvan. Okay, again, this is your DJ B. Always remember that the best makeup to wear is your beautiful smile. Kaya always wear it. God bless you. Have a great morning. I love you ng super duper mega OVA and thank you ng super duper mega OVA. Bye-bye mga igan. I love you.

0: Mangaon na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
4: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
4: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Nakaplas po kag aroma na eh.
6: Oo, maugan eh. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distagong, nagpalis ko duha.
5: Okay. Duha ka aroma, okay.
6: Di apra, naku, nindos niyo ka ay nagunong man itong nangulmul.
5: Oo.
6: Salamat diyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan, tambal ka.
5: Okay. So, imong punto na eh, nangaplas kag aroma na wala ang ngulmul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
6: Oo, nindos na kayang pagtulog na ako karon ba?
5: Salamat sa Ginoo na ya.
6: Pamila, makamata ko. Alas ko ato, makatulong na ako. Kuhaan nga. Iyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulong na mapod ko.
5: Salamat kay Nay. Salamat kay Gayo.
6: Salamat, Iwi.
7: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
8: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kitayo!
7: Naapari ay na!
9: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod dako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
3: Kanindot no?
9: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
8: Naasap tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
7: Doon na ta diri no, accessible ug affordable nga printing services.
9: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
11: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
12: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
11: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
5: Kinsa ni palihog taga-asa?
13: Si Mark Vitaling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
5: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon?
13: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Natlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
5: Taas imong, asaman, kanang naka-arthritis o taas unsa may imong paminaw de sa lawas?
13: Nakoy arthritis.
5: Nag-arthritis.
13: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
5: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
13: Tulog ka-adlaw.
5: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na karon, makalakaw na kahuman ka, nakapras sa atong aroma.
13: Okay na, saluyan sa Ginoo, Pastor, buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
5: Amen. Okay, salamat di kayo sa pag-testify.
14: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
15: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
14: 90s.

0: help me, guys.
1: The doctor's great, too.
0: Thank you.

98.5 Radio Kaibigan.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Kaga damulog ni Pastor Dan. Mga testimony, day ko ba rin sa kwa Pastor Dan kaning BG Max. Maayaw gikinis akong kinabuhi. Kay kanang nakuan ko Pastor Dan, baka nang nabughat ko. Saan ako kasi mana naglubog? Niya naman ang akong bala nga mag-inom lang daw kuno ko kanang mga gamot-gamot ba para maulian ko. Okay. Niya mamagi ko naulian, Pastor. Niya naman ni si mamaliti, niya naman siya nga. Pag-inom mo BG Max, niya nakuan ko sa iya, nangutan ko sa iya ha, mga napulo kabuok. Ako ginang gidwa-dwa, Pastor, buntag, uto, hapon. Naulian man ko, Pastor. Mga nakaingon dito ko nga, payo gining bijimak, gikuan gini sa gipanalanginan, gini sa Ginoo, Pastor Dan. Ako na akong pasalamat ani bijimak.
3: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, uy, kadaghan magyayaan. Ay, napay tarpulin. Pero ako magastuan yung anniversary, uy.
4: Nagpunod pa ko ng aktang ni Muyots.
3: Dahil, uy, mura magkatapal ko ani nga event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani, Dan.
4: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
3: GRD Printing Services?
4: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Kanindot, no?
4: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot!
5: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
6: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bag-unilang buhatan sa second floor EMQ Building.

0: Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
1: Kinsa ni palihog taga-asa?
2: Si Margie Piling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
1: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
2: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
1: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw di sa lawas?
2: Nakoy arthritis.
1: Arthritis.
2: Oh, nagpakitap ko sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
1: So, igan, okay na karon. Pila nag-adlaw ka di ay nga di makalakaw?
2: Tulog
1: ka adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
2: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
1: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.

0: XRK Radyo Kaibigan. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Pastor, good morning.
5: Good morning. Yes.
4: Igan, Marites Santo Sirodesi. Pastor, sa Lagandang sa Damulog.
5: Lagandang Damulog. Ah, yes, Igan Marites, atong koordinator sa Kaibigan.
4: Mag-testimony lang ko, Pastor. Itong akong igsoon bitaw nga naasa Cebu, katong gipadalaan lang sa Ogidimak, nga gilantan siya. Dayon, ingon siya nga, yung kinabati dahil dito, Pastor, is dili na siya, kung magaluto siya, dili na siya makasimhot sa baho, siya ang ginaluto din. Na maglisod na siya o ginhawa. Pero ina na mo ito siya, magpa-check up siya kay ba sa COVID. Pero lingot sa dili lang siya magpa-check up kay kung magpa-check up dito kapila ang mga pasyente sa hospital tungkol sa kadaghan. Kuma ito nga, pag-abot na sa Digimax dito, Pastor, nag-inom siya. And then, kaloy sa Ginoo, naulian na siya, Pastor, karon okay na. Then, nagsunod pa siya nga, lami man di ay ni Anday ang Digimax kay ganahan na daw siya kaon. Okay na siya, Pastor. Naulian na.
5: Salamat, Igan. Oga, salamat sa pagtawag usab. Dalay ko ng Diyos.
6: Mga on na ta.
7: Uy, kalami sa sinabaw.
8: Naabay kinilaw.
9: Ilabas ang bida sa lamisa.
10: Fuego blend chili paste.
11: Kalami ane.
12: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend chili paste.
9: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend chili paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.

0: mare, gahinuktok mali ka diha.
1: O lagi mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas, kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
0: Dili na problema mare, ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
1: Ah, sige, salamat kay Mare. Adun ako sa FA Phone Shop.
0: Hala Mare, pagdali na. Adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
2: FA Phone Shop.
3: May good news!
4: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
3: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho. Unhisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
5: sama sa large format outdoor sticker,
6: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pegment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear na photocopy. Muhimusan sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
3: Huwag ka na ipangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
7: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apan nun saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
8: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
9: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
10: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
9: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Okay, kinsa ni palayo kung taga-asa?
3: Tagatanggom ni Pastor Dan, katong nag-take sa emo sa unang hinay ang kuan, signal.
2: Okay, o sa ato igan?
3: Ang testimony ko, Pastor Dan, atong kuan. Akong bana na sa, may sakit sa kuan, atay, o dagubag yung kasing-kasing.
2: Oo, kamusta naman siya?
3: Oo, dalawis sa Ginoo, Pastor Dan, maayo na ni Adto eh. Kuan, kanang mag-uutang yung kasing-kaayang dugan, maglisod siya paginhawa.
2: Oo, tapos, ang yung atay, nagubag pag yun?
3: Oo, atay lagi kasing-kasing aton niya, Pastor Daniel. Sige, magbalik-balik sa doktor ni Adto. Wala mangin siya na ayaw, Pastor Daniel. Manghupong naman siya.
2: Pila ka, kuan, no? Pila ka tuig siya nag-anto sa anang sakit?
3: Sa kong paminaw, Pastor Daniel, suba pa siya nagpa-check up ato. Wala siya na-admit. Wala siya na grabe. Kuan, sigo, maragdugay-dugay na tingala ito, Pastor Daniel. Kaya para hubog, mungkot ka ayaw kung ba na good.
2: Okay, so...
3: Kung saan siya, patay-patay ang inom, dili siya mo undang ug inom, dili siya makatulog.
2: Okay, igan. So, dakot na mo na gasto sa hospital?
3: Uy, dako na, Pastor Dan.
2: Dako na. Okay, so nakapalit ka ga Vigibax Plus. Asa ka nakapalit?
3: Oo, nakadungo ko sa imo, anak Pastor Dan, kapatid, yun na akong ampo. Unsao naman ako, anya kung baan na nga. Sitig inom sa tambal, unya. Mugasto siya kada pa-check up niya. Nagawa siya sa hospital, no? Tapos pa-check up, unya, murisita siya o kantidad o 5,000.
2: Uy.
3: Oh. Unya, wala ka lang gihapoy alibyo, Pastor Dan. Pag makakaon siya kontra mo, burot gihapon niya, nandun siya ang tibod. Tapos gihapon siya. Unya, kato ka, pagkakuan ako, nakadungog na ako sa imuhang, o na, nakaitambal nga, all in one. Nitisling ko, kuan yan, yung mangka nga pinagpala nga, gamot, di. Moto nga, yung kutisina na to, ni pang magpalit daw ta. Akong giinan na may gibalita nga sa perpetual.
2: Oo.
3: Palit na yun, may isa kagrapa, Pastor Dania. Muna to nga, kuan ka na ang tabang na guna siya kay muhuot may iyang dugan. Mag-isod siya pag inawa, pagkainom niya, anak Pastor Dania. Hindi, nag-yod muhuot ang iyang dugan. Pag sabuton daw niya nga morag, mag-isod siya pag inawa, mainom dahil siya doon kabuo.
2: Okay.
3: Mawala siya, Pastor Dan. Hantag ka lang, mawala na kid nag-uot ang iyang dugan, Pastor Dan. Nagpasalamat ako sa Diyos nga. Kanang gituduan ko niya pa, nakaila ko, Pastor Dan, nga nakahibalo na ako nga. Maayog din, ihangay siya, Pastor Dan. Hantag ka lang, dagana ko siya nga. O, nahurot nga, garapa, Pastor Dan, anak siya bahala na daw, magkagasto siya na ko, basta mamaayon ang

0: tablet, jelly paste.
1: Kalame ane!
0: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend, jelly paste. Sukad karon, mataghamal, taupan gid nato kanunay ang bida sa lamisya. Ang Fuego blend, jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend, chili paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building, o sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.
3: Yes, Egan.
4: Magkasin mo yun ko, party sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
3: Okay. Na
4: di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya, sama sa iyan, sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, na oil.
3: Okay.
4: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyan, sama sa sampot na ulian. Tapos, siya hubang mo yung yaplas. Limboto, di na ulian. Then karon, dili naman siya makaliho. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang botella, tulo ka biton. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
3: Salamat sa
4: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa ginuod na Pastor kay tawag kay siya panalangin nga iya gyud panglangin na namong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
3: So aroma herbal oil ka igan.
4: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
3: O sa may imo mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
4: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila daning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, muragid akong gita na tambal, naulian din siya, Pastor, sa kinunga. Sila magagamit ko ni ining haplas.
3: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
4: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
3: Okay.
5: Happy anniversary.
6: I love you.
5: So akong gift nimo.
6: Wow! Kanindot ko ani, customized mug branding.
5: Ganahan ka?
6: Salamat, Han.
5: Di apa?
6: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
5: Ang unsan?
6: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
5: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod ka dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
6: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
7: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVA Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: Kinig 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Kabalo ba ka? Anaan ay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 umas na ilhan nga Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, una ay managoy o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na, labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karun, bawal na gib na, ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso, depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga astig. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
1: May good news!
2: Hello! Oy, unsa koy good news!
1: Aniana, ang pinakabarato, pinakapulido o gikalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
3: sama sa large format outdoor sticker,
4: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pegment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear na photocopy. Muhimus at sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs and billboards.
1: Wakaray pagitaon pa, basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
4: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
5: The best songs on the radio.

XRK Radio Kaibigan. Luminous Sonata.

may hinungdan, ang sunatang ay madunggan, o ang tao na iyon ay lumutuman. Kini ang lahat siya kaibigan, ubay kami sa laitak na sa paghiskot o mga storya sa tinapuliya.

Isang magandang hapon, maayong udo at good afternoon po. Kaninyong tanan, mga suking tigpamanaw, mga higala at mga gaigan sa kahanginan. Usa ka mabugnaw, nga hapon po, kanatong tanan. At nagkaroon may galang nga Lunes, sa pizza 3 sa bulan sa Agosto, tuig 2025. And once again, makaigan you are with me, online upot nga Adler, sa atong parag-uban-uban sa kahanginan, aron sa paghiskot-hiskot, ug mga sugilanon sa kinabuhi. And of course, paghatag, pagtambag, pagtulunan para sa mga tawon na sakitan. Para sa mga taong gipang pinuangan. Para sa mga gipang bulagan. Para sa mga ga-move on. Sa mga walay plano ga-move on. At atong programa higala para kaninyo sa unsa pang gihulat. Ipadala na po ang inyong mga sugilanon sa kinabuhi dira lamang sa atong pinalanggang sibyahan, 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. So once again, mag-alay ka magkaulang, magpadala sa inyong mga sugilanon, mga pangutana, mga hugot-hugon, or bisan unsa, mahitungod sa gugma, kinabuhi, ining design na po ang bahala ni Anang Tanan. Hindi lamang buhat na sa text ka na sa tuang hotline number nga 0965-60-101688. Sige mag-alap para mabasa ni Lady Diana inyuhang mga text message, mga greetings, or pagpa-shoutout sa inyong mga loved ones, mga minamahal sa buhay, or mga friends on air na gusto ninyong timbayaon sa ating programa karong kapunan. Text lamang mo sa atong numero once again is 0965-60-101688. Alright, so once again, maayong udto kaninyong tanan, mga palanggang suking tigpamanaw. Nag-tune-in ka na ito karoon sa nagkalain-lain ng radio sets o sa tanang naka-standby sa anong Facebook Live karong kahapunon. Maayong hapon at welcome po sa iniwang tanan. Na mga gali na once again, hello po sa mga kamulong paniudto karon, sa kamulong galingkod-lingkod, sa kamulong gahari-haray, sa kamulong gaduyan-duyan, sa kamulong gapangapin, sa kamulong gabarigay-sikay sa ilang tagsa-tagsa kapaniwalay, sa kamulong padagabiyahe, padulong sa eskwelahan o padulong bagaha sa trabahoan, sa kamulong ga-drive sa ilang mga sakyanan. Amping-amping mo mga hagala, ha? Pagpadayon lamang mo sa inyo ang ipang buhat ni ha? Sa inyong tagsatag sa kabuluhaton. Samtang mamino sa programa ni DJ karong kapunon. Si DJ na ang bahala sa inyo, ha? Kautuhon mga hagala, ha? Because today is Monday, Lunes na Lunes po tayo ngayon. And every Monday means another sulat ng baganan mga galang atong dagaag pagtagad. Tuang lain dapat nga sender ang tuang tambagan karong kahapunon. O nang sa mga gusto nga mutawag, I mean gusto nga mutambag, gusto nga maminaw, o gusto nga muhatag o ginagmay nga mga piece of advice para sa tuang sender karong adlawa, sambay lang kayo dyan. Kaysa dili paglangay karong taon-taon, mga gala ito ng basahon, ha? Ay lain dapat nga sulat nga ito ang tagaag pagtagaan at himay-himayon karong adlawa. But before that, magandang hapon, pumuna sa tanang nag-tune-in ka na ito karoon nagdipita sa Maysurala, South Cotabato. Sa kamulang mga namino, pinaagi sa 104.9 Radyo Kaibigan, Surala, South Cotabato. Pinaagi sa 104.9 Radyo Kaibigan, Surala, South Cotabato. Magandang hapon is ating technician ni Haon sa atong mga palangga ng mga suking tigpamanaw. Mga palaging nag-aantay, naghulat sa programa ni DJ Matag Aluna para sa pag-abri sa ilang mga radyo para maminaw sa atong programa. Magandang hapon niyo po and happy listening sa inyong lahat dyan.
Siyempre pita sa may lagindingan mes Samis Oriental. Mayong hapon sa mga namina na katsun in pinaagi sa 94.9 DXDD Radzo kaibigan lagindingan mes Samis Oriental. Kauban po ang ito ang DJ Karuan, DJ Miss B. Bagahan. Ang technician niya ka-side. Magandang hapon at salamat sa pag-hook up. Og, sa ating mga palangga ng mga gwapo-gwapa ng mga suking tigpamina. Ang side sa may nagindingan Miss A, Miss Oriental. Maayong hapon po at maayong pagpaminaw sa inyuhang tanan. And of course, sa managatsun, ipinaagi sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Tugod na lang po sa mabot sa atong sibiyahan sa tibuok probinsya sa Bukidnon. Pagkutob sa mabot sa atong Facebook Live, karong kahapunan. Saan ka man, sulok ng mundo naroroan. Aga mang depita karon na minaw, nanagad. Nagat-tune in sa ating programa, maayong hapong kanimunihan. And once again, welcome, welcome po sa inyong lahat. This is, once again, Love Diaries with your DJ, Lady Diana. So once again, magandang hapon ha sa tanang nagatambay sa atong Facebook Live karong hapunan. So wala na sayon, live po niling mapapanood inyuhan sa DJ na nagaprograma sa official Facebook page ng Radyo Kaibigan ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Sa mga nanonood po sa atin ngayon, palihog ko mga kaigan kaya mag-share sa ating programa, mag-like and pag-comment po diha para po mabalaan ni DJ kung kinsaning nagdanaw sa ato akaroon na para mag-shoutout mo nato sa ating programa. Maliwag na lang po kung share mga hagala sa ating programa ha para layo pa tayong ma-abdan at masdaghan ba ang magkapaminaw ka nato karong kahapunan. Lang pa shoutout mga gala mo nagpag-comment mo diha ayaw magkaulong mag-comment diha mga gala na basa na may gusto timbayaan basa na may gusto ipa-shoutout or greet sa ating programa basa na may mga pangutana diha kung sining mahatagag katubagan mag-comment mo diha or pwede mo mag-comment diha mag-gala mga song request diba kay kutob sa magkaya sa itong oras at ang panigamutan ng ma-play inyong ipang request ng mga awit kayong kaigan. Sa ning hinahinay nagsugod ay sugdan og basa mga gala ni Wagamas sa Facebook Live sir Lady Diana pa shoutout po guy Angelica Alisuso kunog sa po ang ay laghan sa po ang best friend ni Stephanie Perez inutusan lang po ako ni Stephanie ni shoutout po siya kay busy po siya ngayon at hindi na daw po magawa. Salamat po DJ. Ay, salamat din po. Maayong hapon. Kanimo ni ha, Sir Daniel Jeff Vera. Mga nanonood sa atin ngayon through Facebook Live. Huwag iagi pa siya at si Mamanjali Kali Susu. Kunog din sa may purok. No, ibito gaya ang Valencia City. Ang best friend ni Ma'am Stephanie Perez mga gala. Ma'am Stephanie, may hapon po sa imu ha? Salamat kay imo. Salamat ka ay sa imo nga magkananayog pagsunod sa atong programa matag hapon. Og once again Sir Daniel Jeff, maraming maraming salamat po. Comment po mo para mabalaan kinsa nang mga panulay nga nagtan-aw. Grabe sa nang panulay. Ay di lang ko nagsulti ato. Pag naapa from Ma'am Marie Suratan Bustamante sa Villeta. Hello, guapa, good hapon. Then, shout out to all people around the world, especially sa akong igsuon, sa akong best friend, kang manong kagawad Max de la Serna. Happy, happy birthday, manong. Thank you, Lord, nga nahimutag ka na igsuon. I love you always. Wow. Oh, happy birthday po sa iyo dyan, kang kagawad Max de la Serna, ang igsuon ni Ma'am Marie Suratan Bustamante sa Villeta. Na nagsaulog garon sa iyong adlang na tawhan. Happy, happy birthday po sa iyo dyan. Ang may hapag ganin mo niya, Mama Reese, na nagad sa may Old Kibangay, Lantapa na Bukidnon. Sir Martin, laginan magandang hapon po sa iyo dyan, na nagad sa may North Cotabato na nanonood sa atin ngayon. At
kag Maribel Aguanda. Hello, may hapon po ma. Magandang hapon din po sa iyo dyan. Magrepita karon. Oh God, naglantaw sa atong programa, Ma'am Maribel. Ma'am Maribel Aguanda, maayong hapon. Salamat sa imong pagtan-aw sa atong programa through Facebook Live.

We have a text message here from 960 Marad Benia. Hi, Idol. Maayong hapon. It's me, Fad Javar Javar. Nag-ipasok ang bukino. I miss you, Lady Diana. Ay, kumusta mo lang itong buhay-buhay ni Sir Fad Javar. Nag-taod-taod po ni siya magala. Wala na ka paminaw sa tua. O wala ba ka nag-text sa itong programa, no? Salamat ang may hapon na lang kanimo ni ha. Mr. Fad Javar Javar. Limunia ng impasog ang bukidnot. Ay, nabay na nag-birthday mga gala. Walang nag-alagi ka-birthday ka rin. Basta niya magkahatod o paniod to riha. Lawat ragid po may mga gala. Ano ba, may hapon, guwaba nga DJ. Kumusta na magkadara ang aside ka rin at lawa BFF? Sabi lang kayo. Guwaba lang ihapon. Request kong song, Pagkasama Ka by Gimme 5. Maayo kay na ka nag-onboard BFF. Naanad jod ang radyo kaibigan. Pinagadis ganawala nagtingog ang radyo kaibigan BFF. Yes po, kay naami ginagmay ng mga kakulian dito sa awang transmitter side. Buna wala ta natungog mga galan, no? Wala ta sa kahanginan for the last few days mga galan. Pero thankfully medyo na okay na po ang atuang guan na tong stasyonan, ha? Salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating minamahal na radyo kaibigan mga galan. Happy birthday po sa akong friend si Carol Calugas. Birthday niya karon BFF. Happy birthday, Ma'am Carol! Si Ma'am Carol Calugas nagsaulog sa iyahang adlang na tawhan. Kasi si Carol Calugas, maubani si Ma'am Carol sa Impalambong or lahitong na tawhan. Masa'y bilyado ito ni Ma'am Carol sa Impalambong. Masa'y happy birthday sa imo hariha, Ma'am Carol Calugas. Agalig din ba ya imuhang amiga si Ma'am Angelica Alisuso Kunog? Narukad sa may Poroknoy, Bito Gaya, Avalanche City, Bukidnon. Pasanad po sa ako ang amiga nga si Stephanie Perez Guapan. Og sabutan kayo, og buutan kaayos sa Lady Diana's Angelica Kunog Newa. Salamat naman hapon sa iyo dyan once again, Ma'am Angelica Alisuso Kunog. From 762, hi Lady Diana. Hello po. Magandang hapon, sino po ito? Wala may pangalan na kabutang mga gala. Nag-hi Lady Diana lang yun siya. Maghapag ganin mo riha, 762. Salamat si imuhang pagpaminaw sa ating programa karong hapon. Hi guwapa. Ay, magandang hapon guwapo. Engineer Ryan J. M. Wooten. Ayang hapon sa imo ha diha, Don. Salamat sa imong pagtanaw sa atong programa karon. Agoy, dati caller, mga gala. Karoon na daod-daod, magdawag si DJ, agtawag, ha? Stamay lang po muna kayo dyan. Total, gasugod po man si Dan. Hot na hot ang ating mga magtatawag karong hapon, mga gala. Unya na ito, magdawag, agtawag, iniguman na ito, basa, o, sugilanon, ha? Ay, para mausa na nato mga gala. Kaya ito, kinahanglan mo ko na ito, bahino na itong oras, kay sound naman, ako rin ba yung isa dire, ha? At sumuburo ba itong oras, mga gala? So, stamay lang po kayo dyan. Ato nga tubagon na kutob sa tumakaya tubagon nga tawag unya taod-taod mga kaigan. But for now, it's already 1:28 in the afternoon. Ano una 28 na po sa gahapunon o panahon na para atong masahon, atong paminawon o atong himay-himayon. Ang lain na po nga sulat ng baganat nga atong tagaag pagtambag karong kahapunon mga kaigan.

sa ibag lang ay mga galay, here it goes. Ato ng sugda nagbasa. Kining sulat ga atong paghihimay-himayuhan karong adlaw. Pagmatod ba ni letter sender? Dear Lady Diana.

sa Ginoo. O ganoy ang Dinsay. Nigamit siyag tao nga nakahatag na ko ga bagong trabaho nga naplastar ko o medyo dako po ng sweldo. Una wala ko nagsaba sa akong pamilya, Lady Diana, nga nakatrabaho na ko balik. O bisan ga sweldo na ko, wala ko nagpadalag kwarta nila. Hangtod na abta ng tulog kabulan, ambot asa sila nagkabalo, pero nagchat kalit ang akong igsuon. Nagsulti nga nakatrabaho naman daw ko balik. Pwede ba daw nako siya pahulmo ng kwarta? Kay imbargo huno na ang iyang motor. Dayon apil po daw ang akong isa kaigsuon. Nanugon daw nga manghulam og kwarta kay wala na daw gatas ang iyang anak. Gitagaan ako, Lady Diana. Pero giignan po nako. Giignan nako sila. Natabangan ako silag pasulod sa akong gitrabuhuan kay dako man og sweldo. Pero kinahanglan lang jud magkugi sila, DJ. Pero gibalibaran ra ko nila, Lady Diana. Kay madud pa nila, dili daw nila kaya. Ug naa naman daw ko nga gasuporta sa ilaha. Musuporta na lang po daw sila sa kuha. Grabe ka mga tapulan. O gusto nga magsaligra pirmi, DJ. Nakaingon ko sa akong kagalingon nga grabe na gid ni, dili na gid ni pwede. Murag abusar. Abusar na ang ilang ginabuhat sako, Lady Diana. Ug sunod ato niya, nagpusot-pusot na purog chat ang akong ubanig suon. Apil ang akong ginikanan, DJ. Iya-iya sila request. Iya-iyag pangayo. Og bisan isa. Wala na ko naghatag bisan piso nila. Nibalibad na ko, Lady Diana. Og ang last na kong gisulti sa ilaha. Tama lang sa paginhawaa sad pud ko ninyo. Pagduon pudbog paningkamot sa inyong kaugalingon. Dayon, gipang black na ko ang akong mga igsuon, Lady Diana. Muna mga tanak ko sa inyong katon, DJ. Ug sa tanang naminaw sa imong programa. Tama ra ba ang akong gibuhat? Gusto lang pud nako mupahulay gamay, Lady Diana. Gusto na ko makita ko nila isip igsuon. Dili murag ATM machine. I am hoping for some advice, DJ. Salamat sa pagbasa ug maayong adlaw kanatong tanan.

0: 105.5.
1: Ayes sa paliog pa ila o gatagasa.
2: Sana purok tris ni Sir.
1: Purok tris asa dapit nga purok tris.
2: Purok tris Barubo petisyonan.
1: Ah, diya sa petisyon sa Barubo. Kinsa ang pangalan paliog?
2: Judith Ligardi, Pastor.
1: Okay, iga na Judith, unsa may atong mapabot sa atong mga tigpaminuan?
2: Ano, pasalamat ko sa Ginoo Pastor. Sa pinagi sa Digimax na napaso ang akong apong sa likod na buwan o tubig init o niya. Wa ko'y laing gisampit. Akong girebyok, Pastor. O niya, nakahinomdom ang kumanap ako'y Digimax na isa kabuok. Akong gipahid sa iyang likod. Wala dang tig isa kaminuto, Pastor, na wala ang iyang kahapula niya. Wala din sa nibutoy.
1: Okay, so okay na siya ang bata. Dakuunta ang magkapaso. To siya kay tubig mang yun na ininit.
2: Okay na siya, Pastor. Pero laki ko po salamat sa Ginoo, Pastor, na ligamit ang Digimax na makaayo sa paso sa bata.
1: Okay, Igan. Salamat kay Igan. Salamat kay Kaayos pagtawag.
2: Salamat, Pastor.
1: Igan, Judith.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw. Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
1: O si Ato Igan na Alex.
7: Akong pasalamatan ng pasikat ulit palit na kung maaroma ba kay ang aking TL kay nang nangaugas itang kanang kuan tamad.
1: Naunsa dahil mo na itsamad imong TL?
7: Kano-kano ka na ako, Pastor.
1: Kay okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taw-taw na din mo na siya nga gikuan, no?
7: 4 years na ako na sa giambing ng mga allergy, Pastor.
1: Uy, tapos sa diag-aplasan mo ga aroma, nauga?
7: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
1: No, salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa tagom?
7: O, 5 kabuo, Pastor, akong ipalit, oy.
1: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat yung ayaw.
7: 5 kabuo.
1: Okay.
7: 5 kabuo ka kung ganyan. Magpasalamat yung Pastor sa Ginoo kay nakita na dito tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
8: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
9: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
8: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
10: FA Phone Shop.
11: Surprise, Lola!
5: Hala, on siya na!
11: Happy anniversary, Lola!
5: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
12: Naapay ba nga t-shirt, oh?
5: O diba? Happy anniversary ninyong doha! Naapag yung mga match nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola! Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane! Pero, ay siya, siya mahalog kadaghan sa galastuhan karo. Ingunani pa kabunggag inyong selebrasyon.
13: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
14: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
15: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
13: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
16: sa GRD Quezon Printing Services.
15: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
0: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
3: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
0: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom.
15: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: Alright, 52 minutes past 1 o'clock in the afternoon. Alas dos, alauna sigunda y dos na po sa kapunod mga kaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Alright, welcome back sa ating lahat mga galang. Salamat kayo sa pagkabadayang paghihapon. Namino sa atong programa karoon sa nagalain-lain radio sets. Oga, sa tanang nagatambay paghihapon sa ating Facebook Live. Garo kapunod, welcome back sa inyong lahat. So my God, ito ng dabagon ang ito ang unang magtatawag. Karong kapunuan is si caller 960. Alright, ito paminawan makagalag ko ang unsa iyang hangatuyo sa atong programa. Hello po, maayong hapon.
1: May nga po, Lady Diana.
0: Ay, magandang hapon. Sino po ito ang taga-asa po?
1: Di ka na ba kailan sa kawal, Lady Diana?
0: Kaila kaayo. Si Kuya Fajibar po ba ito?
1: It's me, Jibar. Ang kumulansya ni Basa Kong Telepen.
0: Ay, Kuya Fajibar. Welcome back sa Imuha Diha. Kumusta man? Marag daod-daod man tawang nagawang nagdungo, Kuya Fajibar.
1: Lagi, Lady Diana, kay yaman ko ka po yun ay at tungo na pang simana na ka-uling ko dyan sa Imuha. Di ako sa Linabo. May nga pong sa Taga-Linabo.
0: Ay, barangay. Kapakungan. Mao ba? Huh? Narigay ko, anak. Taga-Linabo, di ka, Kuya?
1: O, dulo na. Alagay
0: mga kaparantihan. Ay, naalay mga pariente sa Linabo, di ay.
1: O, di sa Lalawan. May nga pong kanina dyan sa Lalawan. O, kaaper.
0: Alright, sumayag hapon sa Imuha kaparantihan dyan sa may barangay Linabo o sa may barangay Lalawan. Sa may Malaybalay City, Bukidnon.
1: Ay, kapaminaw niyo sila di hapon, Lady Diana.
0: Wow, salamat ka ayog may hapon once again sa inyo, hadi at sanahan. So, Kuya Fajibar, unsa may kaalaga di DJ sa Imuha karong hapon?
1: Ay, mo try lang kung tambang, Lady Diana. Mo tambang na sa ding kinara ng pagtambag, Lady Diana.
0: Mo tambag na sa ding utro tambaganan.
1: Utro po niya tambaganan.
0: Sige, wala yung problema. Itong paminawan, makagali ang tambag ni Kuya Fajibar. Para kang sandar.
1: Pamit lang kung kitang gamayra, Lady Diana.
0: Yes po, wala yung problema, Kuya. Go ahead, imuha ang
1: pinawa. Alang sa sendero, mayo nga pong gani mo.
0: Mm-hmm.
1: And then, po lagi nang ikalisod sa mga ginikanan niya pareha ni Lady Diana. Kaya na ako'y nabantayan niya pareha kaya po na ni Lady Diana.
0: Uy! Dibali, murag na akin ilhan nga pareho kinaiya sa ginikanan ani atong sender karon. Sige po, anong nangyari?
1: Pero di sa kanan mga ginikanan na sa ginikanan niya matarong yun.
0: Tama! Ay, mga ginikanan, giligid ka pa sagad sa ilang mga anak, di ba?
1: No?
0: Pero naagid po'y uman. Wala
1: na taong, wala na taong pagpakabana silang anak na nagtrabaho. Dapat nun sa mga musta. Kumusta ako nila kayo? Kumusta na ka? Launsa na ka dira?
0: Yun! Di ba labi na nga nasa layo ang ilahang anak o gadili nila permiti mabisita. Sumayin lang datong misag mag-text man lang nga kamusta na ka diha.
1: Wala daw
0: ko na. Wala si madawatan, Kuya Fajibar. Puro na daw ko ng mga yungo-ngo o mga pangayo ang iyang gagadawatan. Gigan siya ang pamilya.
1: Nagsakit-sakit siya na wala ipagpakabana ang mga ginikanan.
0: Mo na pinakasakit diha. Kaya bisan atong panahon nga nagluya siya na wataan pagin siya trabaho tungod sa iyang pagsakit, wala man lang nakapangusta sa iya. Ha? Grabe naman sad na pagkapamilya mga higalan. No?
1: Napalik na grabe nga kuhan ng kagin niya, Lady Diana.
0: Mm-hmm. So para sa imuha, Kuya Fajibar, katong iyahang pangutana kaganina, insakto ra ba daw kuno iyang gibuhat, Kuya Fajibar?
1: Mm-hmm. Sa kuha lang, kuhan, parangka niya yung mga ginikanan.
0: Mm-hmm.
1: Parangka na lang niya yung ginikanan na ayaw sa itong inig, inanagay. Di ako kadagan lang kung pangayon siya, bisa na yung isuon niya na binyo na.
0: Maog yun.
1: Ayaw pa siya.
0: Grabe naman sa dadili naman siguro na murag karago sa responsibilidad ni sender ng bisan pang palit diaper sa ilang mga anak ang sender gapon mga yun. Grabe na pudpud na nga mga pagkaginikanan, no? Murag irresponsable na pagkaayo na. So maras imuha, iyahan lang prangkahan. Iyahan ginikanan.
1: O, prangkahan lang niya, Lady Diana, kay litod man pudog. Ibaliwala niya nga iya mga ginikanan sa
0: maog yun diba mais maayaw magunding iya hapon ding masulti sa iyang mga ginikanan ng iyang pamilya para masayod po sila kaya hindi po pwedeng magpadayon po ding ingon-ani nga binuhatan nila Kuya Fajibar diba kaya ang ending luoy po si Sender Ani kamurabag bisag wa pa siya na minyo o dagana kay sa gabuhion tungon aning mga bisag iyang igsuon nga na iyang mga pamilya sa iya hapagihapon mangayo o pangpalit o bisag unsa pariha.
1: Lagi na bisang kining minyo na nga yung isoon dapat yung takitang minyo na yung paningkamot yun.
0: Maog yun. Di ba?
1: Kaya matot ka sa uban ni Diana nga Ayun, dito ko lang kami noon, pero malisod kung wala tayo, dako nga po ng Lady Diana.
0: Maog yun. Dili mo ko na ingon, ana, raka simple nga murag dula-dula lang ang kami niyon, Kuya Fudge Bar. Mo na kung musulod ka, ana, dapat andam yun ka. Naagi ikabuhi sa imong pamilya.
1: Itanong yun sa imong una-una nga po ni mong agiang kung maminyo ka na.
0: Maog yun. Ibagay kung dili ka anda, magpakaginikana niya, magsulod ka kami niyon. Ang ending, ana, basig mapariha ka sa igsoon ni Sender. Nga murag, bisag pampalit gatas, pampalit diaper. Imasa iha na igsuon pa mi pangayon. Huwag naman po sana.
1: Mura na akong magkatambag sa Lady Diana. Kinaraan lagi isa ay nga pagtambag kang
0: Lady Diana. Ay, problema ay. Basta kay Moto para si Muhay ang dapat buhaton. Iyahang storyahan. Iyahang
1: oh, prangkahan. Nila. Iyang ginikanan o ganyang mga igsuon.
0: Tama po, no? Aron masayot pag sila ba? Nagkakasakitan na si Senders. Ilahang binuhatan. Alright. Salamat kaayo Kuya Fudgiwar once again.
1: Salamat po, Lady Diana.
0: Sa may impasukong bukinon. Manimbaya ba si Kuya Fudgibar?
1: Manimbaya ako sa kang mga minahal nga friends sa kanginan, Lady Diana. Alright. Salamat sa pagsagot, Lady Diana. O sa tigpaminaw sa radio kaibigan. Daman sa nabot ng TVN. Mayong hapon ka na itong kanan. O may hapon province of Bukidnon. And then itimay rin ako si Ashley. And then si Princess Oxygen ng Labrosa. O si Angelica Kunog, si Ate Little Ladies Ma Terence Edgar Smudla ng Kampuan Maramag, o si Miguel Nunoy sa Paitan, kayo na minuto karon si Miguel Nunoy.
0: Maing hapon.
1: Ano si Linda ng Montesilio? Ano si Christine nga na Barico? Kumusta na makahani karon si Christine nga na Barico? Ano si Annalyn sa Ipasugong? Annalyn Dalinaw, akong silingan diri sa Porok City, Ipasugong. May nga papaminaw ka nimo kay Gapaminaw sa Nisya.
0: Ay, silingan din mo ni Ma'am Annalyn di ay. Huwag kayo marag, silingan din mo di ha, kuya. Kaya marag kinis si Ma'am Annalyn, suki din na itong tigpaminaw. Huwag mo tambag po niya siya.
1: Ganda ka Porok City ni sila, Lady Diana.
0: Ay, alright. May hapon na lang ka nimo di ha, Ma'am Annalyn.
1: And then si Carol, Romeo Micaela, namino ang giyapon to karon si Carol. Ngayon po kamino kanimo. Si Bibilab nga Lakmes nga nag-train eh. Ay, mayong
0: bang training. Uy, isa ba din training di ha? Training pagka.
1: Pulis manguro ang kurso.
0: Ay, wow.
1: Laban lang niya, my friend, na Elton Lakmes. Huwag sa mga Lagnas family, kami daddy family. O, mora na, Lady Diana, officially na lang sa imo, wala kang board ka ron.
0: Alright.
1: And then, itimay na ako ang tanang staff na lang sa radio kaibigan. And then, mag-request na lang kong song, Lady Diana.
0: Yes, sponsor mo na song, Kuya Fudge Bar.
1: Kanang just another woman in La Bayana Muri. Ay, pamuk day kang Rebecca day sa Lanib ng Tapanog, si Miguel Oliver Pongkalis day sa Sungkulang Tapanog, sa Tanan na lang ang Takalang Tapan, mayong nga pong kaninyong tanan. Umura na, Lady Diana, o kininalamang taon ang inyong pinakaubos-ubos ngay galang ang termi na kapanukad sa populasyon yung basagong magayong God bless us all. And I love you to all of us, the radio kaibigan mo ni Tog Ato.
0: Alright, salamat kaayo po. That was once again, Sir Fudgivar Jivar na nakad sa may poblasyon. Diyan sa may impasok ang Bukidnon. Maayon hapon. Salamat sa ibang pagtambag, kuya, sa ato ang sender. Karong hapon. Alright. Natay laing magtatawag si caller 314. Hello, maayong hapon.
2: Good morning. Good afternoon.
0: Bago pa masiguro ning mata ang atong gulong. Ay, may hapon. Balihog ko kusgi gamay mo ang tingon. Ay, pagka-cute ka ayaw. Kaya marag, gifula na ako ang volume dari sa akong kuan mga kagana. Pero hinay lang gihapon yung tingon. Ay,
2: mamadunggan, Lady Diana.
0: Ansa-ansa?
2: Mamadunggan akong tingon.
0: Madunggan man, pero basig di ka madungog sa itong mga tigpaminawan. Ang hindi nga, basig gitara doon, marag, storya dari sa akong panginan.
2: Ay, madunggan, nungod na ako kung tingon sa radyo.
0: Ay, madunggan niya. Alright, sige po. Mayang hapon, ganin mo rin. Sino po ito at taga-asa?
2: Si Kakay Dini Diri sa Quezon, Lady Diana.
0: Ay, si Ma'am Kakay. Away laing gyot o dingong diha sa may Quezon de Bukidnon. Mayang hapon, ganin mo rin, Ma'am Kakay, ng Quezon on sa may ikaalaga ni DJ sa imuha karon.
2: Pwede lang ko mag-greet, Lady Diana, kaya di ko hilig ano magtambag.
0: Ay, sige, walay problema. Mga manimbaya lang ka sa imo mga friends on air. Sige po, go ahead, Ma'am Kakay. Aha, imuha ang panahon sa pagpanimbaya.
2: Okay, salamat sa pagtubag pa, Lady Diana. I-greet din ako si Annalyn Jack sa Impasugong Dr. Nanda yun. Kang Arlene nga Bahian, dayon kang Angelica Kono, dayon kang Mitayla Romeo, good afternoon, dayon kang Carol Day, happy birthday friend.
0: Ay, si Ma'am Carol, gadi SM pa lang po ang birthday, Ma'am Kakay.
2: Oh, birthday niya, Karol.
0: Ay, siya gadi, ay. Happy birthday, Ma'am Carol.
2: Happy birthday, friend. I hope nga malipay mo sa birthday, Carol. Mm-hmm. Dayon, especially sa imo, Lady Diana. Usa tanan na ginawa na ko na mention, Lady Diana. Ay, sa akong partner, di ay.
0: Mga Dora, nalimta na po ang partner. Sa katagang pwede malimtan ang partner pag yun yung maragat na pandra pag yun na sila ka rin yung ha.
2: Si Ricky, may pagpalmini.
0: Ay, nagtrabaho mga ganyan. Ay, nagtrabaho niya. Huwag nalimtan niya. Aha. Ginsa pag yun.
2: Lady Diana, pwede takarequest?
0: Yes naman. Gusto mo lang yung song, Ma'am Kakay?
2: Upos na.
0: Ano po?
2: Ubus na.
0: Ubus na. All right, sige ato ang i-play karon ta odo. Ani mong request nga awit. Kana lang po.
2: Ay, kana lang didi. Didi Diana, salamat sa pagtubag. Sa radyo kaibigan, mauni. Ato ni, salamat Didi Diana, amping sa pag-uli. Bye.
0: Bye. All right. Grabe kag kitog dingog mga ganda no marag manimbawot po totong ding atong bakibyo ato ay salamat kaayo once again Madam Kakay na nakad sa may Quezon na bukid noon o nailaing magdatawag mga ganda unta mo tambag na ni siya kay parang wabot na naga nagatubag o caller nga ni advice ato ang sender karon si caller 762 hello maayong hapon.
3: Good PM, Lady Diana.
0: Ay, gini. Kumarag mo ni aktor na ito. Si Kuya Black John V po ba ito?
3: Yes po.
0: Ay, maayog hapon. Gani mo riha, Kuya Black John V ng San Fernando, Bukidnon. Kung sa may kalagad na ito, si imo karong kuya mo advice ba ka sa atong sender?
3: Amo, advice lang ko gamay, Lady Diana.
0: Alright, sige po. Atong paminahon mga gala, ang advice si Kuya John V ng San Fernando. Go ahead, Kuya, imuha ang panahon.
3: Okay, salamat sa pagtubag. Mm-hmm. Atong lapa nga, pangkaroon, angkor.
0: Ay, salamat.
3: Sa iyo, sa tanan nga naminaw, mm-hmm. Sa sunsa sa Mindanao, sa tanan nga nakailan ako,
0: mm-hmm.
3: Manyapon.
0: Mm-hmm.
3: Ang unang-una, sa kababayan nga itong sender.
0: Tama. Mm-hmm.
3: Sa 30 anos.
0: Yes po.
3: So, nagtrabaho siya. Murag ka nang siya na nag-support sa kaganang iyang aplikan niya mga isoon.
0: O, oh, iyahang tibuok pamilya, kumbaga, Kuya Black John Vicky. Dili lang man iyang ginikanan niyang gisuportahan. Apin na po iyang mga isoon, bisa nga itong mga minyo na mga kaigan sa iyahang yapon nga pangayo.
3: Oh, wala man siya authorize sa iyang ikson gawa sa iyang maharoon
0: na to. Aha, kaya murag gibali, murag dili na to niya responsibilidad. Gawas nung ihagyong ka ng kinasingkasingkod nga pagtabang sa iyang mga ikson.
3: Pero kaya sa iyang una-una, tabang dili kay mm-hmm. Pugson.
0: Maugyo, dili na nga, sige yung pangayuan, bilo ka rataw daod na ay text na ilahin na po nga pangayuan. Murag di naman na maugyo yung Black John V, di ba?
3: Ay, wala man lang gani, ngumusta ang iyang matubog kada case, kada demand lang, demand.
0: Demand lang nga, demand. Ang iyang mga isuon, nag-iyahan nga, ginikanan sa iyaha. Actually, okay na magunong daan ang mutabang ta, Kuya Black John, baby. Pero, kada puro nang sa panahon nga kita na po ang nanginahanglan, dili lang puro daan ang pasagdan na dayon ta. Diba? Labi na nga pamilya kaayon ni niya, wala man lang nakahuna-huna kung unsa ba kahaihang kahimtang sa igitrabahuan, okay pa ba siya, tapos siya ginakaon. Ingunana gani, kung ingunana ang kung atong pamilya manggod, ganang mapinalanggaon kaayos atua, magsigig pangamusta, magsigig kuan-kuan, ganang ipa-feel good bitaw nga pamilya good nila, kana dili man ta, dili man labag sa atong loob ang pagtabang sa ilaha, Kuya Black John V, diba?
3: Oh, okay. Nabing narin dito na.
0: Mm-hmm. Sige po.
3: Diyan magundin mo makita kung unsa ka tigang lang kasing-kasing kay sa diyang siya ang nagsakit, mm-hmm. Huwag manggali pangumusta.
0: Huwag
3: kita bangit.
0: Naana sa pinag-ubos nga sitwasyon siyang kinabuhi ato kay nagsakit pa siya, gitang-tang pag siya sa trabaho kasi nga po sigig absent kay nagsakit siya.
3: Oh, ang kinipong about sa iyang trabaho, Pero pag di mo sabot ang kampanye, kung unsang ang kampanye nga, walay konsiderasyon.
0: Tama po, no? Maupod na. Kaya dapat sa ubang kumpanya na i-sick leave. Kung galing man magsakit ang mga trabahante, at least man lang, kanang paid gihapon ba ang ilahang pag-absent?
3: Kung naamaginay, mag-kwan, mag-sulatan ang amaw na imong debate.
0: Oh, pero siguro po iya ha Kuya Black John V, marag na sobraan na po siguro nga sige na gudsak absent sa kunsunan, maunang gitang-tang na gud siguro siya.
3: Aba, possible gito siguro.
0: Mm-hmm.
3: Nya, kuning, nilisod mamupo kayo good nga, kanang, sa gatos ni mo ka, kaayo sa tao.
0: Mm-hmm.
3: Once gani nga makwagi sa 99, madamay ang 99.
0: Tama.
3: Ano ba? Masipiyas lang ka. Ngayon ka nga, grabe ni mong panghata, grabe ni mong anang naluhoy ka ba? Sa diyang nasipiyas ka kayo sa waka nang hatag, ningon na na yung kadautan na din.
0: Maog yun. Ano, ganaganing wala nilagi hanahuna ang pila ka panahon nga hatagan nimo sila. Ato lang nakita nila ang panahon nga wala ka nagahatag, nga na nadain kag dautan, nga na nagaglaugan, ugunsa para dihaan. Walain po kaya ng mga galan, no? O gani daw kuno Kuya Black John V, atong time daw kuno nga nawatan siyag trabaho, ginaapura pa siya nga mangita na balik og trabaho. Kaya daw kuno ang mga bayro nun, sa panimalay dili pwede pasagdan.
3: Dili man ang obligasyon niya.
0: Maog yun, di ba?
3: Oo, saya man ang ikaw nga obligasyon. O dalaga man niya. Gawa siguro sa ilang sayang ginikanan.
0: Mm-hmm. Okay, maaguan ba siya nga kanang iyahang responsibilidad or obligasyon?
3: Oo, iyahang responsibilidad. Kapag ka na kay Minyo naman sila, gitagaan pag ganit siya trabaho nga. Man, dili man narbaho.
0: Maog yun, di ba?
3: Ato pa naagi pagkatapulan.
0: Naagi pagkatapulan ang iyang mga gustuhan. Giofera na gani nga pasudlon sa trabaho mo, dili-dili pag yun. Ang gusto siguro nila, sige lang nga, dawat lang nga dawat. Wala, isagol pa narbaho ba?
3: Kanang isa ra bay gitrabaho, ilarang ilarang ka magkuwangan kay breadwinner man kani.
0: Mao yon. Kani ila mo ra kabusar na gid ni kuya.
3: Ano na ko mo ra kabusar ya?
0: Mhm. Unang mo nang gigapoint na si Ma'am Sender matud pa niya.
3: Oh, og isa pa. Kita na lang gid punon tay mo una ba nga kanang doon na tay kuan ba doon na tay kanang kaulaw ba kaikog.
0: Mao no, kaikog. Kung normal ka nga kanang pagkatao nga kabalupog ka makonsensya, murag maulopot siguro ka kadugayan Kuya Black na magsige na lang kag nganga, magsigig hulat ka na ihatag sa imuha. Dili ka kabalo mangayo unsa, dili ka kabalo manarbaho, dili ka kabalo maning kamot sa imong kagulingon. Maghulat na lang ka nga sigig hatagan, sige na lang po kag pangayo, no?
3: Kay paminaw na kuan ni gawa sa iyang inahan, kay inahan man niya. Paminaw na kuan ni murag ang iyang mga isona ni ay mangaman niyang gisutan so
0: daghan
3: walay kaikog
0: walay kaikog tama yun
3: walay kaikog pero nga dili man obligasyon no tani mawala gani siya nagminyo para wala siya obligasyon
0: maog yun klaro na gani wala magani siya nagminyo para kapuyan pa siguro sa daghan kay gauna-unaon nga maresponsibilidad ang ending ang daghan naman nun kasi gabuhion Kuya Black John V kaya pabisag pamilya sa iyang mga igsoon sa iyahan naman mo duol sa iyahan naman mo yung ngungo diba?
3: Okay dili magod kanan magod ginikanan nga ingunani nga ilang kinaya kaya naman ko yung naila nga kining ginikanan po nga kuhan pero nakitarbaho to sila kagawad ang iyang papa yung mama po kanang tesoro sa barangay ng nanawa.
0: Mm-hmm.
3: Yan, nagkabaho ang iyang kuha. Nadalara po ito na mo sa una.
0: Mm-hmm. Alright.
3: Ito nga, trabaho kagayan, trabaho may kagayan. Eh. Di ba sila pa trabaho ang ganay kakaya?
0: Mm-hmm.
3: Gusto maging silang anak.
0: Aha.
3: Uh-huh. Ito nga, pag uli, intrigo ang kwarta, wala ginawad ganay kay para kuno sa ilang sa palito, wala ginawad sa ginikanan.
0: Aha. Dito tayo nga na Kuya Black, di ba?
3: Sa okay ra to kay na may trabaho ang iyang kuan.
0: Magtrabaho.
3: Ginikanan no.
0: Mhm.
3: Pero kanang wagay walang wala gid mag-umara, natural mo kuan magitag.
0: Tama.
3: May lang ana.
0: Mo dawat bugitag tabang gikan sa atong mga anak, di ba?
3: Oh. So sa gayto pangutana niya Lady Dena.
0: Matud ba niya, di ba? Iyaha mo to. Paiyahamad nung ingon man siya nga na natangdang siya sa trabaho. Dayon, karon daw kuno nga nakikita na siya bago nga trabaho o dako og sweldo. Iyahan daw kuno nga kibali gihunungan sa ang pagsuporta sa iyang pamilya, Kuya Black. O iyang gipang black ang iyang mga igsuon para dili na daw kuno magkapangayo sa iyaha. Kay gusto daw kuno siya mo ginahawa sa kadali.
3: Okay, okay.
0: Mm-hmm.
3: Lain po kay Black. So, ang iyahan na, dito ka na lang nag-istoryang.
0: Mm-hmm.
3: Oh, dito ka na lang nag-istoryang.
0: Dili niya i-Black, iyahan lang basab doon sa story ha.
3: Basab doon niya ba?
0: Mm-hmm.
3: Ay, basag iyang mama lugar na i-Black.
0: Wala niya i-block iyang ginikanan daw kuno, pero nisulti siya sa iyang ginikanan na tama lang sa daw kuno. Dahil iyang mga igsuon, iyang ipang block yung Black John V.
3: Oh, okay ra, iyang mama wala i-block.
0: Mm-hmm.
3: Pero ang iyang mga igsuon, ano, kay namin niya, na, iya naman ni paningkamot.
0: Tama, aron po magkatuon paningkamot o gila, ha?
3: So, iya na nang istoryahan ba nga, kuwan?
0: Tama,
3: kanang kuwan, kung nga pag-istorya, dilipod ka nang...
0: Hindi
3: na yung pag-istorya nga dulot sa bukog ba?
0: Tama. Yung nagpanahon na gidbud, gumubarog sila sa ilang mga tiil, Kuya Black. Labi na nga, dili sa tanang panahon.
3: Dawa siguro kung maluoy man tagiksoon, pero kanang mga PWD.
0: Maogo, kanang yun, manarbaho man ganin ng mga PWD, Kuya. Maning gamot man ganin lang makasustain, makaprovide sa ilang panginahanglan, labi na nga sila yung mga pamilya, manarbaho man ganin na sila. Sa pagkating uban nga kumpleto no niya maghulat rag hinatag sa unsa ba dinhi.
3: Para din na kung ikatambang ni Lady Diana, ayaw lang i-block straight ta lang istorya.
0: Ay, prangkahan lang ihalang pasab doon ang iyahang mga igsuon. Alright.
3: Ay, hapit ng oras.
0: Ay, hapit na magutuloy mong tawag, Kuya.
3: Si Kuhan Dayas eh. Si Jasmine.
0: Isa ba na Jasmine? Ay, isa ba ng Jasmine?
3: Ay, katong, ba? Katong, atong unang Domingo.
0: Ay, katong kuan, katong foreigner, no, kuno to, Kuya. John V nga nag-text ato. Ay, nari kay friend ko, foreigner, Kuya.
3: Lahi. Wala mo siya. Siya magod, kuan lang ba, kanang, sige na magod siya magkuan sa Facebook niya, walang nakugay.
0: Ah, lahi, nagini kamandag si Kuya Black John V.
3: Ibaliwala lang ako, Lady Diana, bagay, reset bumbog yung nanatay.
0: Ay, ay, gana, very good. Anay, kaya ba sana ni nagkatag-iya, ha?
3: May isa pa, kineng, kuhan, kineng, langit siya, yuta, rata.
0: Ay, di, ay, hindi naman, wala may ingon, anay, inoon sa gugma. Wala estado-estado sa gugma ko. Pero kung naan na kaimuha, nanay nagkapanag-iya sa imuha, at tawaran ay mong gibuhat na i-ignore lang sila. Ayaw lang dagda, aha.
3: Wala, ako lang gidin, mawa po na ko ga-replyan, anak.
0: Anak yun, aha. Sige po. Loyal din si Kuya Black John V, mga galang.
3: Mara po, Lady Diana, de.
0: Salamat kayo.
3: Namina, magugawa itong Domingo niya. Ano ko sulot?
0: Si Domingo, may problema itong Domingo. Itong Bernes. Alright. Sige, salamat kayo kay Black. Basta na kayo sa request ng song, Kuya. Kaya magkapit na ka matapos yung mga oras.
3: Request ay kong song na kuhan. Katong I Can't Live by Air Supply.
0: I Can't Live by Air Supply. Sige pa.
3: Okay, sa may someone, day.
0: Oh, gisa ba nang may someone, di ha? Siya.
3: At yung misir sa kuhan sa Puerto.
0: Wow. Alright. Salamat kayo kay Black, John V. Kana lang po.
3: Kana lang, Lady Del.
0: Salamat sa pagdawag ba sa radyo, kaibigan.
3: Mauni, ug ato ni.
0: That was once again a Kuya Black John V. Nang hanapitan San Fernando, Bukidnon. Huwag mamunoy ang advice, mga galag kang Ma'am Sander Hang. Dili lang po daw kung ano mo i-block sa Facebook ang imong mga igsuon, Ma'am Sander. Imo lang daw kung pasab doon. Imo explain sa ilahang imong gibate. Aron po makaamgo sila, di ba? Kaya kung mau-i-block magunia sa Facebook, mga galag, mag-wonder lang iyahang iyang mga igsuon. Uy, anong i-block man ta ato? Dili nila mag-gets ang mensaheng imong ibot ipasabot, Ma'am Sander. Pero kung imo silang storyahan, pasabton, nga ingon-ana imong gibati o ingon-ana imong gusto mahitabo, kana daw kuno murag mas maayo na nga opsyon, Ma'am Sander. Pasabta lang sila. Sana naman dili sila magkasabot o dili na nila ma-realize sa ilang mga kaugalingon, no? Murag panahon na pod nga mubarog sila sa ilang kaugalingong mga tiil. Dili lang magsalig sa imuha kay dili sa tanang panahon. Dili man nga for the rest of their lives na aka nga pwedeng musalba sa ilahan. Maraglasa itong atawag at matubag mga gahala pasensak ay sa mga gatawag bahagi daghan ba nagbasahunon ang mga tambag o mga comments sa Facebook Live o mga text message mga kaigan. Once again, pasensak ayo 6643 dili na po magatubag o tawag si DJ. Salamat ka ayo sa pagsabot. Naita mag-refer from Sir Daniel Jeff Vera matod pa niya Lady Diana. Wala kay ko nagkasabot sa mensahe sa nagpadala pero mauni ang akong tambay. Oh, nakarelate ko gyud, maoman pud ni ang nahitabo nako kaniadto nga nagtrabaho pa ko. Kanunay mangayo og kwarta ang pamilya hangtod na pasagda na ang kaugalingon. Oh, huy pud gano. Pag magtakda og utlanan, dapat nagyo limitation mga gala. Once again, okay na gid kaayo nga mutabang ta sa atong pamilya. Kay pamilya man nato. Labi na ganang kinasingkasing gid imong pagtabang sa ilaha. Okay ra gid kaayo na. Labi na kay igsoon nimo, pamilya ka nang ginikanan nimo, wala mo gani problema. Pero sakto pa ni ingon ni Sir Jeff, ga dapat na ay limitation. Okay ra kanang muhatag ka, dili lang pud nang sila ang magsigig demand sa imuha. Nga bisan na basic needs sa ilang mga anak, di ba, sa imuha pa ngayon. Bisan sa to pa nga pangbayad sa motor, nga di naman kanang responsibilidad pa ni Ma'am Sender. Okay ra kanang kausa lang mangayo, kaduha lang, ingon ana bito pero kanang sagunsunan na lang pud. Nga bisan wa na kay trabaho, sige paghihapon kag barungog-dungugan, apurahon pa ka mangitag trabaho utro para lang na mahatag sa ilang. Kana sayop na gid pod na, di na gid pod na mao mga kaigan. Dili man obligasyon nga ihatag ang tanan hangtod nga magkasakit pa. Unaha pod kununay ang inyong panglawas. Tama gyud. Adi man na pod imong kaugalingon Ma'am Sander. Kay murag tungod sa ka-stress siguro sa trabaho. Ang nagkasakit na kanya ang ending hinoon na tangtang hinoon pagigas trabaho. Nagkasakit mo kuda ani mga galing, no? Kay sa panahon nga siya na ang nanginahanglan. Wala man lang sa nakadawat og bisag gamay man lang nga pangamusta. Bisag gamay ra kay nagabutang pero dako na kay nagkahulugan mga higala. Pinagalaso sa layo, di ba? Naginahanglan gyud sa unta og pag-amuma. Naginahanglan sa mga tao nga mag-care sa iyaha. And of course, iyang pamilya magrunta ang unang makahatag ana sa iyaha mga kaiga. Muna nga nagkulang pud sa party ha ang iyang pamilya mga kaigan. Muna nga medyo nagka-question po si Sender Bang sa panahon nga kamo ang nanginahanglan, hatag lang sa nang hatag. Kinahatag tanan pang inahanglan noon. Pero sa panahon nga nagsakit siya o nagkinahanglan sa mga tao nga ga-care sa iya ha, wala man lay nagpakita bisan isa. Salamat po Sir Daniel Jeff Vera once again. Nanonood po sa atin sa Facebook Live. Sir John Rambo sa Mindanao Kumbate, may habang kanimo rihan. Sir John Rambo sa Mindanao, salamat po sa imong pagtan-aw sa atong programa. May habang Lady Diana para request kong song Victims of Love, salamat guwapa. So itry ako na pa rin honest Ma'am Letty, salamat po. Habang Lady Diana Bazarat advance birthday ni Leo Cree de Luta, Jennifer Sanasipet, Aguzan del Norte. Alright, maraming salamat. May habang kinimuri Sir Virgilio de Luta Bisinga. Huwag advance happy birthday kang Leo Cree de Luta o gamam Jennifer sa Nasipit Aguzan del Norte. Ang dali mo yan si Sir Virgilio diha sa may Camp 1 Maramag, Bukid Noy. Sir Jeff Magalad, Lady Diana, ang uban mang good nga mga ginikanan, dili tanan ha, dili tanan. Pero kung mahibawan nila nga nagtrabaho na ang anak, labi na kung naa sa gawas, ang ilang una-una, sige na lang yun og pangayo. Lagid po siguro mga gana, pero once again, dili tanan. Mga ginikanan nga ang mindset nila nga kung makatrabaho na ang ilang mga anak na kuno, labi nagnaas laing nasod mga gala, ilang una-una anayahay na kaayos sila, diba? Hindi na nabalian ang kalisod sa trabaho si ilang mga anak na asala yung dapit. Muna nga, sige na lang na kuno, bangayo dahil ng uban. Mangayo na silag. Mangayo na lang silag kwarta kanunay. Wala man nila kabalo. Kung sagit kalisod ang pagtrabaho o pagpangita o kwarta dito sa gawas, tama na, Sir John. Nagipod na, di ba? Nagipod mo yung mga ginikanan ingon anak po ng mindset. Sinang, kung atong mga anak na sa laing nasod mga gala, no? Kamustahon po na to, di ba? Dili na po na mo, text lang tang kung naatay kay kailangan sa ilahan. Text lang tang kung mga itagkwarta ipadala sa atuan. Ano pong kamustahon kay dili gidlim ang kinabuhi nga naasalayo mga kaigan na nimbalad labi nagnaasa laing nasod. A text here from 5198 Mounted Pania. Good PM DJ Lady Diana. Pasadat mo. Pasadat po sa Ceres Family DJ Namino sa imuha dere sa Kalasungay, Malaybalay City. Wow, may hapon po sa inyong lahat dyan. Sa may Ceres Family sa may Kalasungay, Malaybalay City. Magtambag ko sa imong sender DJ Lady Diana. Sender for me, insakto man to imong gibuhat kay for me, nagsalig na og maayo imong pamilya sa imuha. Pero sa panahon nga naglisod ka, wala gani sila nangamusta sa imuha. Unfair sila, sender. Unfair sila, sender. So inganid, so dapat makabalo sila maningkamot sa ilang kaugalingon, dili magsalig lang sa imo perminte. Maningkamot gani manarbaho. O diba? Maningkamot gani manarbaho ang mga PWDs. Sila pakaha ka kompleto. Kana radizay, God bless you, bro. Muna maingon ganina mga galang. Kanang galing mga persons with disability. Maningkamot man gani magkatrabaho, magkapangita gwarta para na ikabuhi sa ilang kaugalingon o sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Uban nga kompleto glawas, walay mga kabilinggan sa ilang kalawasan. Mga naman hinuoy magtinapulan mga galan. Mama 6240 Mata Pinay, good morning, hapon Lady Diana. Akong advice sa Sender DJ, masagdi po sila makatuon ng paninggamot aron mahibaloan nila unsa kalisod manarabaho. Imbis sila ang mag-comfort sa imo, nagtabang man hinuon og ipit sa imuha. Ginahawa sa sender, dili man ka robot. Dili man ka ATM machine, nga igura muluwa og kwarta, no? Ingunana, naginunta ka sayon, mangitag kwarta, mga gana. No? Pero hindi po. Dili giningunana, dili man murag pamudyuto na rin ng kwarta, mga gana. Dapat kabalo sila ba? Unsa kalisod manarabaho? Unsa kalisod pangitaon ng kwarta? Anong saon naman, di ba? Nag-offer na magudog trabaho si Sander. Hindi mo naman siya nga pasudo niya sa iyang gitrabahuan. Magbilibaran magud siya mga galagi. Ignan magud siya. Dili na lang daw kuno. Kaya warag dili daw kuno nila gaya. Susintawan. Mga tao pa nga kurusunada. Yun. Mga tao pa nga gusto po maka-earn para po na ikabuhi silang pamilya. Dili na dali sa mabalibad. Uy, musulay gid na. Ilaha mo ko nakita nila nga si Sender nakog sweldo. Di ba muhatag sa ilaha? Musuporta sa ilaha. So warag ingunan na lang po nila mindset nga. Okay. Igon na lang damadawat ani pero may gayahay ba?

Yes na yes, naririnig ko si John V. I understand. Hintay lang ako sa iyo. Ay, salamat. Mau ba ni si Jasmine? Oh my God, pag ganyan mo Jasmine or Sender 746 on oh, nagkikinig na po sa atin ngayon. Salamat ka ibang hapon sa imuha ni ha. From 886 Mounted Minia, si Carol Kalugas ang nag-birthday karon. Ang imong suking tigpamiraw dito sa Impalambong BFF. Oy, once again, happy birthday ha! Happy, happy birthday po, Ma'am Carol. Sa may Impalambong Malaybalay City. Ang leader sa atong mga maradtaray girls ni ha. Salamat naman hapon ha. Happy birthday once again, Ma'am Carol. Salamat po. Si imo ang makananayang pagpaminaw sa atong programa. Masyarat kay Yana Jane Morales, Lensky Matugas, kang Carol Javar, kang Nonay Marie Suraksan, kakay Telma Maglasang, kang Nian Saison, kang Realin, kang Beng Tahuran, naras to all my friends, kay DJ B, sa tanang DJ na nagdara sa radyo, kaibigan, especially sa imo na BFF, si Angelica Kunugne, nang Purok Noy Bitugaya. And from 9296 Mounted Pinia, hi lady, diyan si MZ the INI DJ. Kung ako sa sender, storyahon na lang nako akong pamilya, pasabton sa akong side. Oh, pareha sa advice ni Kuya Black John V. Kaganina nga. Ang Mounted Pinia, storyahon na lang na kuno ni sender ang iyang mga pamilya instead ng iyang i-block. Kung storyahon niya, at least makasabot, mapasabot niya sa iyang pamilya ang mensaheng abot niyang ipasabot. At ibali, maragi ka po na siya o panahon na po nga maningkamot sila para sa ilang kaugalingon. Hili sayop nga gusto siya magapahulay sa mga yangungo sa iyang mga igsuon kay dili man na niya responsibilidad. Abosar na po na ilaha, Lady Diana, oy. Dapat kabalo sila mo barog sa ilang kaugaling mo mga tiil. Labi na kung anay sa lay pamilya. Tama, yun. Ni kaya Black John V ganina no kausa kung kado kausa kado ha ka mga magkapangayo orag sunod ana mataha na magkapangayo mga gala no pero sila mo nagkapila man gyud sa gunsunan hindi ko nato siguro mabaso lagay ayamod lang unsay puy rason nga no magsigi sa nagpangayo kang sender pero ang ending mangod si sender na ang murag nahimo nga ang katasan nilang tanan kasi nala, siya na lang gyud pod na murag na datugan sa tanang responsibilidad na dili na mo nang taiya ha. From Winston, Bataluna, good afternoon, Lady Diana from Alubihit, Misamis Oriental. May hapon! Salamat sa imo pagtan-aw sa Facebook Live, Sir Winston, Bataluna, na nagkadsama Alubihit, Misamis Oriental. One 1770 Marit Benia, mga tapulan gyud ang igsuon, mga tapulan gyud ang iyang mga igsuon. Pasag din na oy tuga-tuga og pamilya dahil walay ikapalit pamper sa bata. You wanna hinuon. Imbis sa tabangan makatrabaho, dili pud gusto mga dawat limpyo. Ang ayan apasagdan sender dagko naman na. Pagdulot mong gigito mga gana. Pasagdan dagko, okay dagko naman na. Ano no? Kaya walang di mo kundi lang mabalaan maningkamon sa ilang kaugalingon kung dili po ni hunungon ni Sender ang iyahang lubos-lubos sa pagsuporta sa ilahang. Nagkapalo mo sila nga na sila'y maduulan ay muhatag sila sa ilang mga kinanglanon mo nang dili lang po siguro sila maningkamon sa ilang kaugalingon. Walang mo imo nang but nga limitasyon na mo Sender imo pagtabang sa ilahang. Di halaw kung orang-murag mapugos na sila o pangitag pamaagi para mabuhi ilang mga pamilya. Salamat po 1770 sa imong pagpaminaw sa atong programa. My time check is already 2:30 in the afternoon. And alas 2:30 na sa kapunod mga gana. And for now, standby po muna kayo dyan. Stay put lang muli ha. Ayaw sa magpahawa ay sa magpamiya. At mabalik pa si DJ Unia Taudon. Alang sa paghatag o finale gatambal para kang sender karong kapunod. And of course, while waiting, mga gala, mamina po ta sa pinag-aawit niya inyong request sa atong programa. So, dyan lang po kayo. Huwag kayong mawawala and keep on tuning in and keep on watching. Only here in 98.5 Radyo Kaibigan, Mauni, og ato ni.

0: 98.5.
1: Ako ni si Mary Jean Patanao, taga Purok City, Biscam, Maramag.
0: Okay, ikan Mary Jean, padayon.
1: Magpasalamat lang ko, Pastor Dan, sa Ginoo, tungod sa pinaagi sa Bijimac, na ulian akong inahan sa iyang sakit nga pneumonia o heart failure. Dito sa kwanto taga Negros, Pastor Dan, akong ipadadaan o Bijimac tungod sa itong Mayo, nagtawag ako ang manghod sa ako ang sige nang gitabangan, gitabang akong mama tungod sa di siya kaginhawa. Sige siyang gihapo niya, ipalitan na nila kuan kanang oxygen yun para pang dipinsa ra o kanang atakihon siya. Nung mauto, nagpasalamat ko sa Ginoo kay tungod sa Bijimac na akong gipadala sa ila na nakadako jog, nakatabang niya, wala yun na wala na siya giatake. Karon ni ulit na siya og bukid, mga ikabulan din niyang maintain, Pastor Dan, nakuhurot siya og tulo ka botilya.
0: Okay, so at least ang tulo ka botilya, naangko niya ang kayuan. Salamat igan, Mary Jean Obagoan, Barangay Biscamp, Maramag.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
3: Syukad ka

0: noon. Lamig yun.
1: Fuego blend, chili paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego blend, chili paste. Available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building. Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidon. Fuego blend, chili paste.
3: O si Ato Igan na Alex.
4: Akong pasalamatan ng pasikat ulit. Palit na kung maaroma ba kay ang aking TL kay nang nangaugad yung kanang kuan. Tamad.
3: Naunsa tayo mo na itsama di mong TL?
4: Kano-kano ka na ako, Pastor.
3: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga sama. Taot-taot na din mo na siya nga gikuan, no?
4: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
3: Uy, tapos sa diag-aplasan mo ga aroma, nauga?
4: Nangalayos, Pastor, nangalayos.
3: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
4: O, 5 ka buo, Pastor, akong ipalit, oy.
3: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat yung kaayo.
4: 5 ka buo.
3: Okay.
4: 5 ka buo akong ganyan. Magpasalamat yung ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na yung tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
5: Oy, Maray, gahinuktok malay ka diha.
6: O lagi, Maray, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
5: Dili na problema, Maray. Ate dahil sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
6: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Pawn Shop.
5: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
7: FA Pawn Shop.
8: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
9: Ay, daw, uy, kadaghan magyayaan mo. Ay, napay tarpulin. Pero ako magastuan nga anniversary, uy.
10: Nagkunot pa po ng aktang ni Muyots.
9: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, dahil.
10: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
9: GRD Printing Services?
10: Barato?

0: Kalidad ang pagtrabaho.
1: Paningot mo?
0: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
2: Hello, Dai. May alam ko sa GRD Printing Services.
3: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o prato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
4: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
5: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay o guguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas ug malikayan ang posibleng transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House. Kinahimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pa'y lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiulit sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang mao'y unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likay ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit o proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo, gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pag-amahanan.

0: pre.
1: Nga nung nagtunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
0: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanawang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest rong panahona. Apiki kayo ang pampalit sa abono, mahal na kayo.
1: Maugid na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
0: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
1: Ato-ato rani pre ha? Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom ug makaminus kapag yun sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
0: Ha, mao ba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
1: Ay sa pre, wala pa ko mahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan og mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta. Induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta. Mauning dapita nga mas luminous gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
0: Kung mao ang Romix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals o soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal po ni
1: para to ra pre kay tag-iyaan eh, Romix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Romix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
2: Bisan kabos kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una tanabo ihatod sa imong lubnganan. Panon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
3: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
4: The best songs on the radio.

0: 98.5.
1: Hello, good morning, Pastor Dan.
2: Yes, go ahead.
1: Mag-testimony ko sa BG Max, Pastor Dan, kay ang aking anak, ihubak siya og maayo.
2: Okay.
1: Tapos, dili na yun siya makaginhawa, mura na siya og magsikad-sikad alangod siya, kay dili na siya makaginhawa, murag mamatay na. Tapos, Pastor Dan, kay atuman ko kay Mila Store, ingon lang siya nga, wala siya BG Max, dito ko nila sa imong, gitext ko ni mga sa cooperative na pharmacy ay basa kalinan, L3. Oh. Tapos nagpalit ko dito paan, bali 400. Pag-abot na ko sa balay, ipatumar na yun ako akong anak. Og tay, gusto man dyan siya mo plato niya. Tulo ka buok niya. Tapos ang katong isa, giabrihan na ko akong ihapla sa iyang lugahan, Pastor. Tapos hangtod karon wala na dyan, ibalik ang iyang hubak, Pastor. Magpasalamat dyan kung maayo sa kanang bijimak.
2: Dalay ko ng Diyos. Oga.
1: Salamat, Pastor Dan.
3: Mga on na ta!
4: Uy! Kalami sa sinabaw!
5: Naabay kinilaw!
6: Ilabas ang bida sa lamisa!
7: Fuego Blend Jelly Paste!
5: Kalami ane!
7: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste!
6: Sukad karon, mataghamal, taupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste!
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
8: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan nga Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karon bawal na gid na ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso, depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati ug kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto ug konsento maoy tinuod nga astig. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office ug Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
9: O sa may mensahe sa mga katawan nga naminaw karon.
10: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayo gid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga dong mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo nga mura gid akong gita tambal. Naulian gid siya. Ako sa Kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
9: Okay, salamat igan, salamat igayo.
10: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
9: Okay.
11: Pre, nga nung nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
12: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest rong panahona. Apiki kayo ang pampalit sa abono, mahal na kayo.
11: Maugid na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahal na. Pero pre, naay sekreto para daghan gihapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
12: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
11: Ato-ato rani pre ha? Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom ug makaminus kapagyod sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, May Adjuvanto Crop Protection Chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunok diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
12: Ha, mao ba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
11: Ay sa pre, wala pa ko mahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan ug mga hulog sa yuta dili masayang kay diha sa yuta. Induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta. Mao ning dapita nga mas muminos gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
12: Kung mao ang Grumix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, Adjuvanto Crop Protection Chemicals o Soil Conditioner ang pangutana pre. Basig mahal po ni.
11: Barato ra pre kay tag-iaan eh. Grumix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri-supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Grumix Plus sa tanang agri-supply sa inyong lugar.
0: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
3: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato, ragit na ayo.
2: Naapari ay na!
4: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asaptay signage.
3: Kanindot no?
4: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasap Tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
1: sa GRD Quezon Printing Services.
2: Doon na ta diri no, accessible o affordable nga printing services.
4: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
5: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimot sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon.
1: Fuego Blend Jelly Paste.
5: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
6: Sukad karon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
5: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.
7: May aga, igan pa story chart. Bisan pa man, ako si Mirna sa gihapon, Mirna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kaya ang aroma, maayugid inisya sa paso. Kaya ang akong banan na paso sa motor. Karun,

0: gigamitan ko siya sang aroma na wala ako sang gigamit sa iya nga iban kundi ang aroma lang ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang na sabong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako frog ko ang aroma, kaya ako isa nagapanguma. Nagkaroon ako ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya frog ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pang haplas. I love pa rin aroma.
1: Pastor, ka lang, lakoy siya ng gibati na nahumusin pang laba, Pastor, naligo ko.
2: Okay.
1: Tapos sa pinahan, halos dili ma, wala ko lawas, pati ko, anak ka ng lain kayo, mura na kung ka ng, kung ka kayo dagan, kasi gabulong yan, naligo ko pagkoman, lain ako lawas niya. Kay numdum ko sa bigimak, Pastor, iguwayan yun ako, Pastor, pag inom yun ako duha, Pastor, nakatulog ko ang akong singot. Ang akong singot nang gawa sa Pastor niya. Salamat sa Ginoo, Pastor, nga. Karoon pa din ko ka 15 yun nga sa pagpaminaw na ako na wala na din ako sa kong kagaling pinuod yun ang bigimak nga. Kanang na ang makaayod yun. Nagampog mo ko sa Ginoo nga. Pag inom na ko sa sambal nga, maayod yun ko.
2: Okay.
1: Nako yung singin ako, Pastor, nga nakapaminaw lang siya kay padaan man ako ang radyo. Nakapaminaw lang siya, Pastor. Kunya, nipalit siya, nituwayan niya pag inom siya. Dahil nindot yun ang bigimak day. So, diin man ay kakakosa, nakapaminaw ko sa mong radyo kay pakusgan mo na ko, Pastor, kay kanang imong mga pagampo, Pastor.
2: Oo.
1: Ang ako pong tinda, Pastor, kusog kayo ng halin.
2: Salamat, Ginoo.
1: Tagatagom ako, Pastor.
2: Tagatagom, okay. Okay. Salamat kayo, Igan. Salamat kayo, Tagatagom, Dennis. Salamat kayo, ha?
3: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus pupahinay o muguba sa immune system sa tao. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahang ang regular nga HIV testing kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas ug malikayan ang posible nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House nga naimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit ang proteksyon o paglikay sa risgong mga sitwasyon. Kining ang pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pag-amhanan.
4: Kinig at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
4: 90s.

0: 98.5.
1: Sige, padayon. Oo, tapos? Ah, nigawas ang bitok.
2: Oo.
1: Daghan.
2: Oo, dukabog, Igan.
1: Dukabog. So, okay, nainom kag VG Max. Okay, salamat ka, Igan. Salamat kay kayo.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
3: Fuego Blend Jelly Paste.
5: Kalami ane.
3: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
6: Sukad karon, mataghamal. Kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
1: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
7: So, mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin di kasi kinunga. Makaayugit siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga, dung, mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo, mga muragid akong gita na tambal. Nauli-an din siya. Ako tingin o nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
1: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
7: Okay pastor, salamat po pastor.
1: Okay.
8: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
9: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
8: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
9: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
10: FA Pawn Shop.
11: May good news!
12: Hello, oy, unsa koy good news!
11: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
13: sama sa large format outdoor sticker,
14: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
11: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
14: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sayre Highway at Bansa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
10: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
15: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
10: 90s.

0: tungkol sa capsule na akong nainom na itaga itabangan digug ali sa ano ta gimak na ulian jud ang ako this
1: okay.
0: 17 years na ko ningala pero
1: 10 years
0: wala ko ilain oh 17 years wala na ko ako ilain nga ginainom pero ang bigimak lang tungod kay na dugay naman ako niya gina kuan sa dugay na ako gina ako gina na ko man nga mo tanang kay kuan ba si Pastor Dan na bigimak ako ta na i-try kay gusto lagi dagan nga nag-ingon nga ipapirahan hadlok og operahan kasi sa una man gud na operahan na sad ni di man mo ta
1: okay. Kanang kuan igan asa dapit siya ni turok nga hubaga
0: diri sa kuan pastor sa dol sa kong dughan
1: okay tapos na igagawas o unsa man magbasa
0: or igagawas siya nagnana siya
1: okay so imong gi imnan og Vegemax
0: pastor
1: pila ka kapsula imong nainom unya ni unsa di buto siya o unsa
0: tolo siya ka kapsul akong ginatumar tapos muto nang gawas tanan ang mga nana sabi sa mga pastor baho jud ang nana pastor
1: so after 17 years o 70 years ni mo siya nga gidala-dala after 17 years nibuto siya human kaminom sa Vegemax
0: oo nibuto dayon nang gawas ang mga itong kuan sa itong bugol-bugol oh. Ning gawas na then hantod nga ni kuan na siya karon ni alim na siya nga ning gamay nang mukol niya ni kuan na antud karon gipadayon dia kon ako.
1: Okay. Salamat kay kaibigan na. Salamat is pagtawag.
0: Okay, Pastor Dan.
1: Okay, kay salamat kayo.
0: Salamat.
1: Dalay gyud ang Dios.
2: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagka-responsable.
3: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon, pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
2: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Unaha.
4: Gahinuktok malay ka diha.
5: O lagi mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
4: Dili na problema mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
5: Ah, sige, salamat kay mare. Adto na ko sa FA Phone Shop.
4: Hala mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop.
5: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.
7: Happy anniversary.
8: I love you. So beautiful.
7: Akong gift ni mo.
8: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
7: Ganahan ka?
8: Salamat, Han.
7: Di pa.
8: Couple shirt? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
7: Ang unsan?
8: Lahi siya sa Uban Printing na akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
7: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod ka dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
8: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
9: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bag-o nilang buhatana sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
1: Kinsa ni pala yung taga-asa?
11: Si Mark Vitaling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbuhanan.
1: Ah, yes. Padayon, Igan, o sa atong i-testify? Padayon.
11: O, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw, tungod ginagubag ng tuhod. At lasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
1: Taas ay mong, ano saman, kanang naka-arthritis o taas, ano sa may imong paminaw di sa lawas?
11: Nakoy arthritis.
1: Nakoy arthritis.
11: Oh, nagpakita.

0: sa doktor, apply test daw ang akong sakit.
1: So, igan, okay na karon. Pila na kaadlaw ka di ay nga di makalakaw?
0: Tulo kaadlaw.
1: Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang kalakapra sa atong aroma.
0: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
1: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.
2: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
3: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
4: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
4: 90s.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Paliog, Pailaila, din taga-asa.
5: Morning po, Pastor Dan. Ako po si Alex po, taga-Tagum. Taga-Tagum po.
4: Ay, Tagum.
5: Tagum po.
4: Sige, Alex.
5: Tagum sa La Pilipina po, sa La Pilipina.
4: Yes, Alex, ano yung testimony mo?
5: Yung apo ng kapatid ko, yung kanyang apo, na dinggi po. Tapos po, yung Big Mac, sinalo ko sa gatas. Tapos, nagtaas ang treatment niya pagka-umma, nakagawas na yun sa hospital.
4: Ay, praise God. So, ang yung gigamit, Big Mac Plus?
5: Opo, Big Mac po, inalo sa gatas.
4: Okay, pila ka ang kapsula ang gihalo?
5: Murag, duha ka buhok po. Tapos, nagubag po akong kill itong 2021, kaso ng UBG Max. Nabuto ang one.
4: Nagubag?
5: Oo. Oh, salamat sa Ginoo ko.
4: Yes, salamat kayo. Salamat kay Igan sa pagtawag. Salamat Igan.
6: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
7: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
6: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
7: Sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop.
8: Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
9: FA Pawn Shop.
4: Kinsali pala yung taga-asa?
10: Si Margie Tulingya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
4: Yes, padayon Igan o sa atong i-testify? Padayon.
10: Oh, mag-testimony ko, baka rahin sa aroma, Pastor, na itong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubad ng tuhod. Natlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
4: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw di sa lawas?
10: Nakoy arthritis.
4: Naka-arthritis?
10: Oo, nagpasik ako sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
4: So, Igan, okay na karun. Pira nakadlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
10: Tulog ka adlaw.
4: Okay. So, karun, okay na karun. Makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
10: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
4: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Yes, Igan Antonio, onsay ato?
3: Mag-testimony na ako, Pastor. Nag-disgrasya ako na tumba ang motor na igo akong tiil, nag-crack ang bukog.
2: Nag-crack ang bukog?
3: Oo, ako ang ripa. Lugo sa magkukalakaw, pagtimang hubaga. Nag-itagaan kong tambal sa doktor. Nag-agad ba, Juan Pastor? Nag-abot ang doktor na karoon, nag-sigil ng paghubag sa kontel, na itong Domingo, napalit na ako digimak, kaya hubag ba kayo?
2: Oo.
3: Talagay, ginawa ko, Pastor, unong, pitura ko buhok akong napalit, ang usa akong diaplas, ang unong may akong ditumar, talagay, ginawa ko taro na umian man.
2: Nikupos ang hubag?
3: Hubag kayo, akong tiil.
2: Karon, wa na nagubag ron?
3: O, nagkupos na, Pastor.
2: Nagkupos na. Di na so, nag-crack man ka? Na nag-crack?
3: Naibupog, nag-crack na kayo.
2: So, na, di na kayo?
3: Pag tumar na ko sa bagimak, naulian naman.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend, chili paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend, chili paste.
7: Sukad karon, matanghamal. Naopan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend, chili paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend, chili paste. Available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.
9: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin toy! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
10: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kitayo!
9: Naapari ay na!
5: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signages.
7: Kanindot no?
5: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
10: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD, Quezon Printing Services.
9: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
5: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
12: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
13: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Marama, ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
14: Lu, nganong katakiang kaman?
15: Sakta kayo hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag, sakit pajod kayo akong tuhod kagirayuma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
14: Wa na'y problema, Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag? Maokin eh, ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
16: Aroma
0: Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikik, pamaol, paso, samada, pilakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
16: Pre, nganong nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
17: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest rong panahona. Apiki kayo ang pampalit sa abono, mahal na kayo.
16: Maugid na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
17: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
16: Ato-ato rani pre ha? Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom og makaminus kapag yod sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
17: Ha, maoba? Buad to na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
16: Ay sa pre, wala pa kumahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan o mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta. Induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi ng yuta. Mauning dapita nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
17: Kung mao ang Romix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals og soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal pud ni.
16: Para tura pre kay tag-iaan eh, Romix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Romix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
18: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
19: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
18: 90s

XRK Radyo Kaibigan. Oh, 98.5

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Luka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing nga kung naghangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon mapangapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo.
0: Radyo Kaibigan.
5: Your number one radio.
0: Oh! 98.5.

0: Radyo Kaibigan. Radyo Kaibigan.
1: Revelasyon sa kagahapon. Kung kamo adunay mga kasinatian sa kinabuhi, kalipay man o kasakit, kapakyasan man o kalampusan, mga istorya sa tasantagsa, makinabuhi nga dugay nang gilumutan sa panahon o nagpabilin na lamang ng tapos.

Revelasyon sa kagahapon. Mga kaibigan, pwede ka na ninyong ipadangat din lamang sa atong sibyahanan sa 98.5 Radio Kaibigan, Valencia City, kauban ang inyong AJ

Oras 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Alas 6:10 sa kagabhion. Ayan, sabi niyong DJ Aya, makiguman-uban kaninyo sulod sa pipila ka mga oras sa programang Revelasyon sa kagahapon. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa o sa kinatibukang kawanin ng atong Sibya Hana, sa ato ang CEO, ang atong pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalyo, Station General Manager Sir RJ Dangalyo, Station Operation Manager Sir Engineer Romy Chang Jr., o gingon man sa atong Finance Manager Ma'am Bernadette Kilongkilo, Finance and Traffic Officer Ma'am Stephanie Jane Dangalyo Yute, Station Technical Staff Sir Joshua Sison,

Oras atad ka na ito sa VG Max Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Herviva Coffee Blend, Poigu Blend Chili Paste, GRD Printing Services, o gingon man ang Romex Plus Full Yar Fertilizer. Mayong gabi diha kang Sir June Bulunos. Una, limpyo ang kasing-kasing. Kumusta ang inyohang adlaw? Miyerkules, it's 29 ng bulan sa Hulyo 2026.

0: 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Kinasing-kasing namo nga pagpanibaya sa imong adlaw nga natawhan. Huwag sa tanan nga mga nagsaulog sa ilang birthday, anniversaries.
1: Sabay ba yun sa kanto?
0: Enjoy your day. Huwag ganiyan yung birthday song karong gabi.

alas 6:18 sa kagabihan, balik ka sa tampok panagubad dere lamang sa programang Revelasyon sa kagahapon. O kaninga oras hatod ka nato sa Vegemax Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula. O Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Romix Plus Foliar Fertilizer. Ayaw ka mong kalimut mga igan ang atong mga produkto sa Vegemax Plus. Mapalit diha sa Kaibigan Center Ground Floor Alquino Building. O dari sa DXRK Radio Kaibigan Second Floor AMQ Building at mang sa NVM Mall. Ingon man diha usab sa lungsod sa Kadingilan, Kaibigan Center Purok 5 Poblasyon Public Market sa Old Stall beside Food Court. Pag-usap sa lungsod sa Marama, Kaibigan Center Seoul Number 18 sa Perimeter Building Agro Commercial Complex. Sa katong mga gustong mag-dealer, pwede ka mong mabisita sa atong nagkalain-laing Kaibigan

baga, kargado kita og vitamins o mga food supplement na dili basta-basta at maka-attract ang ato ang mga balatian. Tungod kay adunay 25 ka powerful ingredients ang VG Max Plus Herbal Capsule. Unsa man ka ng 25 ka powerful ingredients, DJ Aya? Mao ka na ang gulay o prutas nga gihalo. Gi-combine na silang tanan ang 25 ka buok.

na kinahanglan nga isa-isahon pala itong pangita ang katong mga ingredients. Sama ni atong malunggay, luya, itong alugbati. Ato pa itong isa-isahon. So, dili na kinahanglan nga isa-isahon ato itong pangita. Tumod kay ana-ana kanang tanan sa VG Max Plus Herbal Capsule. Maoy makapahupay sa unsa man nga balatian nga ana-a ka nato o mutakboy ka nato. Paggamit niya ng VG Max Plus, makapahupay sa grabing kasakit o paminhod sa ato ang kalawasan o sa atong mga kaunuran tungod sa rayuma, di ba mga igan? Kung aduna tay rayuma, dili ta mahimutang tungod kay ngulngul kini siya. Labi na itong mga joint, no? Kung atakiho na sa rayuma, magpingit yun na sa kasakit. Labi na ka ng arthritis. Arthritis daw para social. So, pag inom ni mo na usa o tulo lang ka minuto, mahupay na ang imuhang gibay.

DJ Aya ni ana mga kaibigan. Ug angon man usab ang Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana.

dili lami gayo ang iyang kahalang. Tungod kay anaa siya ay citronella o sa pagganito ay kanang kuan virgin coconut oil, peppermint oil, citronella oil, sampanggita oil, mo ka na ang mga ingredients. Mineral oil, og ingon man ang menthol o crystal. So ang menthol diha, lami kayo no, humot. Dili sama sa ubang mga haplas, nga halata agad nga ng haplas ka, pero kaning aroma plus, humot siya o kanang makapagaan sa imuhang pamati, sa imuhang lawas. Kung sa panyo gidugayan diha, ala, pang-aplas na. Pang-apply na mo nining Aroma Plus Herbal Oil. Lugingon man niya ng Vigimax Plus Herbal Capsule. Ilabi na karon nga ulan-ulan. Daghan kayong mga kaigsuunan. Nagipang sip-on o gipang ubo. So kung aduna kita, protected kita ni ining Vigimax Plus Herbal Capsule, dili kita dalhin takbuyan ni ining ubo o sipon. So maayo sab kini sa mga sakit-sakit sa labi na ni ining anemia, asthma o sis o bukol-bukol sa itong lawas, diabetes, dysmenorrhea, flu, hypertension, insomnia, Parkinson's disease, pneumonia, o UTI. Katong mga mahiligan kayo sa mga makaalak nga makahubo, limnong makahubo, o kaha mahiligan sa soft drinks,

Was tungod kay kulang og resistensya ang atong lawas. Makapaahimso, makapaabtik sa atong resistensya sa atong lawas ang Vigimax Plus Herbal Capsule. Atong sang mga adunay constipation o nahirapan magbawa,

0: mao kana ang VG Max Plus Herbal Capsule. Alas 6:25 sa kagabion. Ang gabi diha kang Che-Che sa Double D House. Sa inyong tanan diha kang MM.
1: Sa kabukira.
0: Good luck diha, Che. Ayong gabi, DJ Aya. Shoutout ko sa Flores Family, Ledesma Family, The Selection Family, Montes Family, Aviar Family, Algarete Family, Ukab Family, watching live from Kibatang, Don Carlos. Request kong song, Kumpas. Ayong gabi, usabi ha kang Annabelle Nunez. O gingon man kang Nanay Pilisa.

0: Radyo Kaibigan. Radyo Kaibigan.
1: May buntag kapudan.
2: May buntag. Kinsani o taga asa palihog?
1: Isa rin nga kalamuntay, taga kalilangan. Tingunin lang ko ba't isa akong anak.
2: Ah, sige, Igan. Patayin, Igan, ha? Patayon.
1: Salamat ko sa Ginoong, ano, di anak ng anak na balikan ako sa duha lang ka bigumak sa isa na kasimana yung lanat then magbalik-balik lang niya wag ikaiwan o ato niya akong sa pinter ipauli niya kay ako ni doktor na nahantig pag-abot na magbalik sa balay na mo nag-agas na ang libi ito tumutay ang kainit ba nagbalik ko duha ka bigumak kung di pa inam siya nawala din ang iyang ibati pa sudan mga isa ka oras nawala na iyang kainit siya ang lawas salamat ko sa bigumak sa inyo ang produkto nga ikagalaminan ito ginoo.
2: Okay, salamat sa pagtawag.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huwag ka ng mukaon. Kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimot sa spicy mix nga giblend together. O gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
4: Sukad karon, mataghamay, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
5: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
6: Yes, Igan.

0: Magdisimmer ni ko party sa aroma. Nagatiman kong tigo lang, Pastor.
1: Okay. Na
0: di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo ng Pastor. Tapos, na siya ay sama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal aroma sa oil.
1: Okay.
0: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyang sama sa pot na ulian. Tapos, siya hubang mo yung yaplat. Nimboto, di na ulian. Din karon bili naman niya siya makaliho. Karon Pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang botella, tulo ka biton. Karon siya, Pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pasto, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
1: Salamat sa Diyos.
0: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo dan na Pastor kay ako kay siya panalangin nga iya gid panglangin na namong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
1: So aroma herbal oil ka igan.
0: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
1: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
0: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila daning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal, naulian din siya sa ako sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplas.
1: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
0: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
1: Okay.
2: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
3: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan na interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Pre, nga nung nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
6: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunghod ang akong ani o harvest ng panahona. Apiki kayo ang pampalit sa abono, mahal na kayo.
5: Maugid na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahal na. Pero pre, naay sekreto para daghan gihapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
6: Ha? Unsa imong sekreto? Tinuod po ko pre.
5: Ato-ato rani pre ha? Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bug-at ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tagas og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom ug makaminus kapag yod sa pagpalit sa abono. Plus yod pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
6: Ha, maoba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
5: Ay sa pre, wala pa ko mahuman. Plus pagyod, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan o mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta, induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi ng yuta. Mauning dapita nga mas numinus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
6: Kung mao ang Romix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals o soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahatod ni
5: barato ra pre kay tag-iya ani Romix Plus, may pusong mag-uuma o adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri,
7: mapalit.
4: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
7: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kitayo.
4: Naapari ay na!
8: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing. Naasabtay sa ni Jess.
7: Kanindot no?
8: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
7: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD, Quezon Printing Services.
4: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
8: GRD, Quezon Printing Services. Nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
10: The best songs on the radio.

nga tumba na sama-sama is dali ra kayong matumba na ay kusog nga hangin. Pero kung nabutangan mo na isprihan mo aning Romex Plus Foliar Fertilizer, ligon kayo ang iyang mga gamot. Mag-usaba niya ang potassium mo ay pangpaligon sa tanan para sa punuan, resistensya sa sakit o kalidad sa bunga o palami sa iyang bunga.

0: sa abuno, ng tatong abuno nga binag or sinako.
1: Walay piling.
0: Now sab diha ang trace element kasagaran, no, ang trace element mao ka ng iron, zinc, boron, manganese, copper, magnesium o calcium. Para dili dali malata ang dahon. Dili para dali

vitamins, photosynthesis, mao kana ang manganese. Nga bisan kung walay adlaw, mura ra gihapog na adlawan, nasikatan sa adlaw tungod kay naka-spray man kanian ang Romix Plus Foliar Fertilizer. So ana ta naghinahanglan na ng adlaw tungod kay naa na ang manganese diha sa Romix Plus Foliar Fertilizer.

0: gamot o bunga o bulak para dili malata.
1: Sila nagampo.
0: Og ang nakatsada mga igan tungod nini no i-combine na nila na diri ang Romex Plus foliar fertilizer at tanang nutrients and elements. Ana diha tanan mura pudog sama sa gingon ni DJ Aya kagabi eh. Mura pudog VG Max Plus herbal capsule ang kining foliar plus Romex Plus foliar fertilizer. Tungod kay ang VG Max adunay 25 ka ingredients. Ang diri usab gi-combine na ang nutrients and elements. Plus, naapagay root booster. O, na siya root booster nga makapadaghan sa tagas o dagko ng mga gamot sa inyong mga tanong. O, tungod niya na, makaminos kita pagpalit sa ato ang binag nga abuno. Plus, naapagay adjuvant to crops protection chemicals. Adjuvant to crops protection chemicals. Mao na siya, no? Mao ni siya ang tabang o alalay ating abuno nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide or herbicide. Sorry. Nga modritso dito sa dahon. Ang gispray nga bisan gaulan. Human sa atong pag-spray

og ang maayo pagidi ha, barato ra tungod kay ang tag-iya ni Romix Plus. Na adunay kasing-kasing sa mga mag-uuma. O adunay kasing-kasing nga mag-uuma. Pusong mag-uuma. Mapalit na to ang atong mga Romix Plus sa Tanan Agri Supply sa

good evening, DJ Aya. Request kog song habang ako'y nabubuhay. Ako ipahinungod sa akong palangga nga si Francisco Wao. Gikan kang Selma Maglasang sa Kabanglasan. Kumusta dia sa Kabanglasan? Ayong pamahon-pahon yung tanan. Ingon man dia sa Wao Lanao del Sur. Kumusta man dia, DJ Chi? Sa 102.7 Boss Radio.

RD Printing Services sa Balangay 6, Quezon, Bukidnon. Oh, usap ka itong mga gustong mag-abil sa ito ang Romix Plus Full Year Fertilizer. Ana ka na mapalit diha sa inyong duol nga lugar. Diha sa inyong mga agri-supply diha. Duol sa inyong balay na daghang agri-supply. Pangitaan ninyo ang Romix Plus Full Year Fertilizer para sa inyong

DJ Aya. Una sa tanan, mayong gabi gani mo DJ. Iyon man sa tibok kawani ning Sibihanan, 98.5 Radio Kaibigan, Valencia City. Mayong gabi usab sa mga suking tigpaminawa ning imong programa, ang Revelasyon sa Kagahapon.

gabi, DJ Aya. Ako gayo ginahulat ang imong programa. Sayod ako. Kaya nga nasab ni ini ang gihimo sa uban ng mga suking tigpaminawan. Busan aghat ako sa pagpaambit sa akong kasinatian sa kinabuhi sa Pamasin na makahatag kini og inspirasyon sa mga suking tigpaminawan.

tuguti una ko sa pagpaila sa akong kaugalingon. Ako di ay si Roldan, Bubong Iloilo, 53 anyos. Pito kaming managsuon. O ako, ang ikatulo, DJ Aya. Minyo, o wala gayon makabaton o mga anak. Isang tangang nanimuyo dinhi sa kahaponan Valencia City, Bukidnon. Ano ni mo musabta ng tanan, DJ Aya? Sugdon ko kini sa sinugdanan.

0: Radyo Kaibigan. Radyo Kaibigan.
1: May buntag. Para ilalangga kasi ngalan?
2: Isla Jabilla.
1: Na-hospital ka lang ga?
2: Ako dahil itong bata na piti-piti sa hospital.
1: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
2: Nakuma.
1: Nakuma ka? Nga nakuma ka, nakaisakit o unsa na itabo di ay sa imo?
2: Na daan sa computer.
1: Ah, sa sige ni Mugdula sa computer, nakumatos ka?
2: Oo.
1: So, sa dahil na itabo?
2: Mag-inom na kong Digimap. Naunian to.
1: Pila ka kaadlaw nga murag nakatulog o kumatos diha sa ospital?
2: Pulo kaadlaw.
1: 10 days, pulo kaadlaw. So, okay ka na karon?
2: Oo.
1: So, likay nagdulag computer?
2: Dili na.
1: Ah, dili na. Ayaw na kay di ay magkaayo magdula o sobra-sobra sa computer.
2: Salamat, Pastor.
1: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ha, kay Jesus. Oh, kay Jesus.
3: Bisan kabus kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una kanabo ihatod sa imong lubnganan. Apan nun saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
4: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Marama o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
5: Nakaplat po ka aroma na eh.
6: Oh, maugali, papalis ko itong pag-ani ka distagong, nagpalis ko duha.
5: Okay, duha ka ruma, okay.
6: Sige, paan, ako, nindos niyo kayo, nagulong man itong nangulmul.
5: Oo.
6: Salamat diyo sa talalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan.
5: Okay. So, imong punto na ay nangaplas kag aroma na wala ang ngulol si mong tiil o nakatulog kag tarong.
6: Oo, hindi na kaya pagtulog na ako karon ba?
5: Salamat sa Gino na ya.
6: Pamila, makamata ko, last ko hato, makatulog na ako, kuhaan na. Iyo, pamila, kuhaan ni mo wali nga. Makatulog okay. Na mapod ko.
5: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
6: Salamat iyo.
7: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay o muguba sa immune system sa tao. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay karong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masairan dayon ang kahintang sa imong panglawas o malikayan ang posible nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulam ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House. Yan ay mutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man na wala pa'y lunas sa HIV, ang paspas na pagpakonsulta o pagsugod sa anti-retroviral therapy makatabang sa pagpukong sa virus o pagpahiulit sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang mao'y unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Ligayi ang malihok na mahimong hinungdan sa HIV. Gamit o proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo, gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pagamhanan.
8: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburus mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog o sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagkaresponsable.
9: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
8: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon og sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon og may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
10: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
11: Ay, daw, kadaghan mangyayaan mo. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan ng anniversary mo?
12: Nagpunot na ko
11: pod ang aktang ni Muyots.
12: Dahil uway mo rin magkatapal ko aning event. Kadagahan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alkansin beauty ani dahi.
11: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
12: GRD Printing Services?
11: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
12: Kaningot mo?
11: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
13: Hello, Dine. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
14: Wa ka na'y pagitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
15: Sa dugang kasayuran, agto alam ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at man sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
16: The best songs on the radio.

sa 98.5 Radyo Kaibigan, alas 7.30 otso sa kagabi on. May gabi usap diha sa 104.9 Radyo Kaibigan, Surala South

lugar diha sa inyong mga agri supply. So I'm sure na magin ay mga agri supply sa inyong mga lugar. Taa lang ninyo ang Romix Plus Foliar Fertilizer.

gihimod ni anang 25 ka powerful ingredients nga naa sa kapsula. I-combined ang mga prutas o gulay, ang 25 kabuok mga prutas o gulay sa tagsa-tagsa o power na nahimong powerful tungod kay gi-combined silang tanan.

0: Murag ingon nga, I feel you. Feel na ko kung unsang imo ang kaagi, Sir Roldan. Iha sa kahaponan. So, mo nang naka-decide ka nga manglangyaw din sa Valencia. Kapit na nga ito ang oras po. We have a caller from 941. Mayang gabi eh.
1: Mayang gabi at kayo.
0: Mayang gabi eh.
1: Mayang gabi at kayo.
0: Kinsa ni palihog?
1: Si Francisco din sa wao.
0: Ay, unsay kalagad di DJ Aya, Sir Francisco?
1: Pwede manimbaya at
0: yes, pwede kayo. Go ahead.
1: Awa na sa salamat sa Red Bull ate. Mhm. Oh, labi na sa imo garon special ni si imo ate. Oh, kay DJ Jasya. Sir, sir, mo maglasang. Okay, Kakay, Sai, Carol, Michaela. Okay, Blackheart, Adeline, Degas, Tisus, and the Barry, okay, Unity, Yerson. Okay, no, na po itan. Sir, ito tira ni Okay, Pagibar, ng Itapagong, and si Smiley niya. Nagapin sa Itapagong. Smiley, Nadista, o Arvin Dayan, Lucy Legusa, Linda Magsiyo. So, laras lang po ras na lang ako, ate Aya.
0: Okay.
1: Pwede ka pa rin sa song?
0: Asa ang song?
1: Pwede ang katong song nga, Guba ang Dughan.
0: Guba ang Dughan?
1: Ate.
0: Guba ang Dughan ko. Okay.
1: Pwede na ba nate?
0: Sige, i-file lang na to ha, kung di mapa sa oras.
1: Oo, kan ako ka na... Guhit ng palad ate.
0: Ano sa na?
1: Guhit ng palad.
0: Guhit ng palad. Okay. Ay,
1: salamat.
0: Daghang salamat niya kang Sir Francisco sa Wao Lanao del Sur.

Alas 7:47 sa kagabi. Oh, yan ang requested song ni Egan G. Lord diha sa Hinguog City. Mas mahal na

0: Sa atong programa karong gabi una.
1: Ang imong katawa murag adlaw.
0: Daghan salamat sa inyo makanunayong pagpaminaw sa pagsubaybay from sign in to sign off sa 98.5 Radyo Kaibigan.
1: Ina, sa kasing-kasing
0: sa ngalan na lamang sa kinatibukang kawani ni atong si Biohanan, sa ato ang CEO, atong pastor ng bayan, Pastor Dan Danggalyo, Station General Manager Sir RG Danggalyo, Station Operation Manager Sir Engineer Romy Chang Jr., Finance Manager Ma'am Bernadette Kilongkilo, Finance and Traffic Officer Ma'am Stephanie Jane Danggalyo Yute, sa atong station, Tactical Staff Sir Joshua Sison and Sir Ramil Bidriho,

0: telepon dari Orientali Pasodan. Gapas selamat ko di asa Ginoo kay pinaagi sa lima kapsula nga akong nainom. Kainom ko o lima kabuok Pasodan. Ang akong ipati, ikan ko sa hospital. Wala ko'y nakita nga kayuhan dito. Akong ibati nga nagitong ito o ginawa. Kung nga o niya, gani murag ako ang asawa. Naglidog na kung asa ko dalahon. Kay wala man dito yung kayuhan.
1: Pila kaadlaw sa hospital?
0: O balik ko sulok kaadlaw Pasodan.
1: Tulo.
0: Pinaagi sa lima. Na radyo katubagan ang ako ang mga gibati sa pampalabas o kana murag gitugad gikan sa Ginoo nga kana kapula nga mao gyud gihatag nako nga para makatabang sa ako ang gibati gani ako ang asawa ko sudan nakaiyong ug kanya na sa makagadlawon sa kitiyang hawak pinaagi sa panalangin sa Ginoo pinaagi sa kapula apa salamat ang asawa nga saya kanon nga kaimtang pagangon dito sa kapulaan.
1: Salamat kayo igan gikan diha sa Lupon, Davao Oriental.
2: Surprise, Lola!
3: Hala, onsya na!
2: Happy anniversary, Lolo, Lola!
3: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
4: Naapay ba nga t-shirt, oh?
3: O, diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya kamahalong kadaghan sa galastuhan karon. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
5: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
6: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
7: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
5: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies, o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD Quezon Printing Services.
7: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
9: Si Teresa Ahero sa Hingog City.
10: Yes, Egan.
9: Magdesimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
10: Okay.
9: Di siya makaliho. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo at Pastor. Tapos, na siya ay sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
10: Okay.
9: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang kamad sa sambot na ulian. Ang siya hubang may akong yaplas. Di boto, di na ulian. Then karon, dili naman niya siya makaliyok. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botilya. Tulo ka biton. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
10: Salamat sa
9: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuod na pastor kay. Tuhol kay siya panalangin, nga yagig panglangin na mong haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
10: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan?
9: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
11: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
12: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
11: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
12: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
11: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
13: FA Phone Shop.
3: Mga on na ta.
14: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa. Fuego Blend Jelly Paste.
4: Kalami ane.
3: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego Blend Jelly Paste. Syukad karon, matag hamal, kauban yun na ito kanunay ang bida sa lamnisya, ang Fuego Blend Chili Paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
13: May good news!
3: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
13: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
15: sama sa large format outdoor sticker, tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pegment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
13: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
15: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
16: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
17: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
16: 90s.

0: Pasirahan ko sa Ginoo sa inyong sa BGMAX. Balik ko sa buwan, nagdidala na akong tumisi sa San Francisco Hospital, dito sa Chicago. Tulukad lang, ha? Wala mag-iapong alibyo. Ako, nakalungo ko siya mong programa ba? Nagpalit ko BGMAX dito sa Loreto.
1: So, nakapalit ka og BGMAX, on saan ito bo?
0: Di patuman ako siya. Di ka ko sa Loreto, pagpaulit, di patuman ako siya o buwa ka buo. Arang-arang yung pang-inaw.
1: On saan yung gibati sa Lawas, gani?
0: Ubag yung kasing-kasing ba?
1: Ubag, multi-funding sa tutor, ubag yung kasing-kasing. Karoon, iinom ka og pinag kapsula pa yang nainom.
0: Patulang to ka kapsula pastor.
1: May yung paminaw. May yung paminaw.
0: Naulian na siya.
1: Ah, naulian na? Salamat kay kayo. Salamat kay kayo.
2: Rahaplas po kay aroma na eh.
3: Oh, maugalay. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distago. Nagpalis ko duha.
2: Oh, okay. Duha ka aroma. Okay.
3: Hindi ako pa. Ako, nindos niyo kayo. Nagunuman itong nangulmul.
2: Oo.
3: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhaan. Tambal
2: okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
3: Oo, nindot na kayo. Pagtulog na ako karon ba?
2: Salamat sa ginoon ay ah.
3: Pamila, makamata ko. Alas ko ato, makatulog na ako. Kuhaan na. Pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulog okay. Na mapod ko.
2: Salamat kay nai. Salamat kay kayo.
3: Salamat kayo.
4: Ikaduhang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
5: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
6: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
5: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
7: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
8: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
7: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

0: Magtestimony ko sa katong ako nga po ba nga gisakitan og tiyan, Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sa nagkatumbalon, Pastor, naabot din sa balay, dayon. Gisakitan man og tiyan ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo og bigimak plus, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag mata, Pastor, wala na isakit ang tiyan, mayon na. Dula-dula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na kakapsula gipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe, layo-layo bang botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito? Murag kapoy, unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, gipangapoy ang lawas niya. Kay naglampas ng ito, Pastor. Ika, gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya lawas. Murag nagpulang niyang mata sa kakapoy, sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagitainom na ko siya o kuan, bigimak. Then, gipapahulay. Pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita itong mga BG Max Plus Manggoda. Kani siya, kanang energize rin siya. Gani, maupunti akong nagamit kaya di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumikas sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, kitaw-taw. Magtestimony kong pastor ba, naginom ko BG Max.
0: Oo.
1: Ayun. Ang akong gibate, diabetes.
0: Oo.
1: Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, pastor.
0: Wow, Lord to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, pastor.
0: Kani ato, so wapang Vigimax?
1: Ay, dagan ang klase, pastor, akong
0: dagan,
1: iinom.
0: Ah, sige. Tapos, wala ni kunog sama anak kaubos karon.
1: Oh, wala ni pastor.
0: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang 100.
1: 107, pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20. Pastor.
0: So salamat sa Dios. Tataw na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, kinsi na katuig, pastor.
0: Ay, kinsi na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na gyud, pastor. Nga daghan na kaayong klase nga mga herbals kung giinom. Nga diri ra sa BG Max ni ubos gyud, pastor.
0: Ubos, salamat sa Ginoo.
1: Gino.
0: Salamat kay sa ipangalan gani ani.
1: Prune Sarador sa Magsaysay, kitaw-taw.
0: Prune Sarador.

0: dyan in Dani.
1: Yes, Igan Paliog.
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Niya, ka ng gatawilan, nagidagdugo every 2 weeks, paglima kabag.
1: Paglima kabag. Kung saan ay sakit niya? Kabalo ka, kung saan ang gibati sa lao, saan ay sakit?
0: Oo. Niya, presko, pagito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
0: Kanang ganuspad, naman ko siya, pastor. Niya, ang orang itong gatawilan, sa pwede og dugo lagi.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan ito bo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Mutong iyan di pa inom. Ang tod niya, kanang naabot o mga pila na ka silya iyan nakalit karon kay wala niya, Jude, lisbaktog na ang maama.
1: Salamat na Diyos. So, magka, lakaw-lakaw na.

0: Kinsa ni Palayog?
1: Turin Mengbores.
0: Ah, kita ka asa ka Igan?
1: Tagabantuanon.
0: Tagabantuanon. Ano si ato Igan?
1: Mag, sisimuli yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead Igan, padayon.
1: Kita akong record, okay. Ako kung tungi, sulayan, nalaginam ko, usalan yun ka, Max. Natingala lang ko rin, wala naman, hindi ka akong gibati. Tungod na tungi, yung ako, usalan yun ka. Kapsura sa Bijimax. So, magpasalamat ko na ang Bijimax pa nakatabang ngayon sa akong gibati o daan na kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: Pastor Dino, di Pastor?
1: Adino, ay, Pastor Dino of Don Carlos. Naunsa tayo mong asawa, Pastor Dino?
0: Salamat, Pastor, sa Giga, okay. Nakatindog na siya, pinahalis siya. Nakapalit pila, Pastor Kuro, o Kilian Bigimak. Pero makatindog na din siya, Pastor. Salamat tayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
1: Okay. Naunsa tayo mong asawa, gani, Igana Dino?
0: Na-stroke po siya, Pastor. Na-stroke. Ang iyang kuan, ang bata sa tiyan, namatay. Kay namatay. Buros na to siya pag-stroke niya.
1: Oo. Moto siya nga nag-aampo, kay mga anak to siya ang problema. Na-stroke ang iyong asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: O, Pastor. Salamat sa Ginoo kay bisa namatay ang bata. Pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuan resulta sa pag-ampo. Gato sa BG Max yun. Nakapalit yun lang, Pastor, kung isang kabutilya.
1: Isang kabutilya. Salamat kayo, Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
0: O, sa pagkakaroon, Pastor, makalakaw-lakaw na siya. Agak-agak na po rin sa dingding. Katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalikod na Diyos siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: Pastor Dan. Si yes. Iga Norma ni sa Mailag.
1: Iga Norma. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BGMAC.
1: Salamat kayo. So, okay na siya. Oo, yung
0: double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainumpot siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan og inom. Unya dayon ang iyang PL nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BGMAC. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya mata yun og admit. Salamat
0: please
1: kayo.
0: Please, Pastor, sa BGMAC.
1: Yes. Yes, salamat
0: thank
1: kayo.
0: You,
1: okay, igan.

0: Isa ni paliog?
1: Igan imay ni pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan, tagapatag pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, maramag? Asa alanib? Patag
1: alanib.
0: Okay, si ato igan?
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak pastor ba, kay naglupra bitaw, dahil nakalapa.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang igan sa Miki, akong gi, kanang upawan ako kay nalukoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na latalata yung ulo na katol? Ang ulo?
1: O sige. Kay baho, dahil akong gipalitan nilang igan ilin sa Miki. Dahil maoy na ako.
0: Kung sa'yo mong gipalit sa ilan na igan ilin ka Miki?
1: Vigimax.
0: Okay.
1: Kanang upawan ako yung ulo kay para nga mapambalan na yung tanan kay nalata man.
0: Okay.
1: May akong gipapagkaya uban akong gipainom sa iya dahil ang subjarong doktor na kuha naman dahil ang iyang ulo na balik na po dahil nagtaas yung buhok.
0: Wala ng katol?
1: Ang oo. Oh, gamay na lang kay ang katol-katol yung ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na pastor.
0: Salamat okay. Kisa ni paliw gani? Kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower patag alanib. Salamat kay Igan. Salamat.

0: Igan Indani.
1: Yes, Igan Inda.
0: Ako ba na to, Sol? Si Igan Bibi.
1: Oo, naon sa imong baba? Ba na
0: diyan? Yung trabaho, magulpanday niya. Stress kayo siya ba? Iligulikan sa balay, agikan sa iyang trabaho. Tapos? Tapos di kayo ang lawas. Pag abotin sa balay, halos marang din ang ulihok niya. Pagka, pag anang gabi, hindi pa inong lato siya o duha kabuok niya. Pag abuntag, hindi siya ngalami kung ano kayo ang paminaw. Marang tauhay kung ano kayo.
1: Ini ato mong Convenience Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kani sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenience Max Plus kada. Kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay Kayo ha.

0: Igandor, loud and clear ka.
1: Ito ang fixed address pa sir, nag-anak ko sa center.
0: Yes, oo.
1: Naaman si Grace, ito nag-ingon ko ba na ang akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ko din sa balay, ito pa sir, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnawag ko, din ako kasindong.
0: Bakit
1: ako ng bukong.
0: Uy, oo.
1: Naamay sakit din sa Miguel Karun, pastor. Kaya nagsakit, ang Andre Karun nga na-admit.
0: Onsa nga sakit tawag ana?
1: Kuan ko na pastor mo ko nagikuan sa TV kato sa to minggo toksinya.
0: Ah, okay kato murag mawat ang kagkusog unya sakit imong mga bukong nga bukog.
1: Oh, adto ko sa dente pastor, inon ang naik diri sa Miguel nga. Mao na yung mga sakit diri karon sa lamok daw na sagikan.
0: Ah, okay. So may mong murag epidemic na siya karon. Anyway, so unsa hitabo iga na
1: unya pagka kuan pastor pagka atong pagdayra kon tulog sa gabi, do ra kapsul akong ginam sa Digimax, dayon pagka kanlaw na akong nabati nga. Nagsingko pangini kay ang lahi man ay hilanat pastor kay sa ilawom, init kay ako ilawom.
0: Okay.
1: Kunya, wala kayo oras, sige kung balik ang pangili. Akong nihilakan, kaya nakahilak ako kay din ako katindog.
0: Okay, okay. Oh.
1: Kunya, pagkabuntag, may utang ako kung inom o mga kakapsul. Pagkaalauna, pastor, nakatindog ko. Gracias sa Ginoo, ipaningot ko bayo, pastor.
0: So at least, salamat kunya, sa Diyos. O, naayo ka.
1: O, akong anak, pastor, si Christian. Idala na ako sa center atong Bernice. Kaya sila ko ng hilantan. Akong ipalaboratory, ang iya, ihi, o yan doon ko kay. Sige ba, pagbalik-balik ang hilanap. Kunya, kuanan ko gripiral, i-admit siya kay mubo yung flip dit dahil na-dehydrate daw siya sa kainit yung hilanap.
0: Okay.
1: Kunya, nag-una-una ko pastor ba nakapoy, bagit anay ma-admit. Ngayon ko lord, nasalig din ko rin mo ginawa, ikaw mag-ayo. Iuli ko din sa palay pastor, wala na ko siya pa-admit, ako siya gitala din sa balay, iuli ko. Inom na ko na ko siya BGMAX, i-double niya po na ko, doha kong ipainom sa iya. Kaloy sa ginawa pastor, wala na din siya na-admit, maay na siya karo, naka-eskwila na siya gahapon.
0: Salamat sa Diyos, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kaayo no. So ikaw nakabalik og lakaw, anak usab di mo na ayo. Salamat kay Iga Lorna.
1: Salamat kay
0: kaayo.
1: Salamat kay kaayo. Salamat
0: kay kaayo. Amen.

0: Pastor Dino, Pastor.
1: Adino, ay, Pastor Dino of Don Carlos. Amos sa imong asawa, Pastor Dino?
0: Wala, Pastor, sa isa, okay. Nakatindog na siya, pinahali siya. Nakapalit sila, Pastor Kuro, o Kilian Bijimak. Daro, makatindog na siya, Pastor. Salamat kayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
1: Okay. Naunsa dito imong asawa, gani, Igana Dino?
0: Na-stroke po siya, Pastor. Ang iyang kuan, ang bata sa tiyan, namatay. Kay buros nito siya pag-stroke niya.
1: Oo. Mao to siya nga nagpaampo kay mga anak to siya ang problema. Nastuk ang iyong asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: Oh, Pastor. Salamat sa Ginoo kay bisan namatay ang bata. Pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuan resulta sa pag-ampo og kato sa BG Max yon. Nakapalit ko la Pastor karon sa kabutilya.
1: Isa kabutilya. Salamat kayo Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
0: Oh, sir, pagkakaroon Pastor makalakaw na siya, agad-aga ko na ko diri sa dingding, katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalikod na Dios siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: Pastor Dino ni Pastor.
1: Adino, ayos Pastor Dino of Don Carlos. Amos naon sa day mong asawa Pastor Dino?
0: Wala Pastor sa iya okay, nakatindog na siya pinaagi sa nakapalit pila Pastor Kuro o Kilian Bigimak. Daro makatindog na gid sa Pastor. Salamat kayo Pastor sa mga pag-aampong pod.
1: Okay. Naon sa day mong asawa gani igana Dino?
0: Na stroke po siya Pastor. Ang iyang kuan ang bata sa tiyan namatay kay buros nito sa pagka-stroke niya.
1: Oo. Mao to siya nga nagpaampo kay manganak to siya ang problema. Nastuk ang iyong asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: O, Pastor. Salamat sa Ginoo. Okay, di siya namatay ang bata. Pero karon kita na po ang dako kayo ang kuang resulta sa pag-ampo. Gato sa BG Max yun. Nakapalit ko lang, Pastor, karun isang kabutilya.
1: Isang kabutilya. Salamat kayo, Igandino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa?
0: O, sir, pagkakaroon, Pastor, makalakaw-lakaw na siya. Agak-aga ko na po dito sa dingding. Makatindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo. Okay, makalikod na yun siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: Hello.
1: Yes, akin siya ni Palihog.
0: Igan Bing, ni Pastor Dan.
1: Yes, Igan Bing, o si Ato Igan Bing.
0: Asong mama Igan Bang, yung guiter bito sa Liog.
1: Oo.
0: Gamay na ba ya?
1: Ay, ni gamay na. Dako pa kayo yung guiter sa una sa Liog niya?
0: Oo, oh, dako na yung guiter niya. Karo ni kupus-kupus na.
1: Kupus-kupus na. Pila kabuk yung nainom?
0: Nakapalit nang ko diya o isa kabukin
1: niya. Isotelia? Yes.
0: Anam-anam lang niya. Inom. Nom?
1: Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. So, nakita kini mo alibyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
0: Oh, mo anak lagi ko diya, Pastor, kung magpalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani, bisita lang mga igan. Pwede po mo kung magpalit mo gutil ya, na po diya sa kuhan sa Basco's Pharmacy. Naya po yung retail diya. Sir, kamusta man?
2: Nanabit, dito mo mo gawin sa ako ang tiyan na to.
1: Okay.
2: Atun ka ba doon? Atun ni ang spring.
1: Spring.
2: Naglabang ni Pastor, tapos pag-uli na mo anang hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit ako ang tiyan. Grabe na gud na sakit. Ingong po na, unsaon ko na lang may, o dili ko ma... Dalian siya nga, Domingo ra ba pagkaugma ka ng mahon na ba na anak ko na. Kuy, kapabalaka na ito ang taris na ito kay, grabe na gud, lukot-lukot na ito. Huguntay akong gibati at itong dinha sa simbahan.
1: Okay,
2: na. Pagsimba na mo, muugyod akong gibati, nga grabe gud, nga napalinto na ito. Bugno nga singot, nga okay. Ikit masabot nga, basta mo kakit na siya, mulukot.
1: So grabe gyud ka sakit, grabe gyud ka sakit.
2: Grabe gyud ka sakit, Pastor, na moto na wa ko magsaba sa kumbana na nag-inom ko Vigimax nga duwa, Pastor, kay kapag hangga naman siya matumiksin siya, Pastor.
1: Ah, okay, kay mapospital na mo unta.
2: Oo, mapospital na may kay grabe man na siya mabalaka o naalamig ka pang batayon. Alay siya, sige, pag andam na diha, na dili man ko galihok nga mag-andam kay dili gyud na ma kuha na kong tiyan ba nga okay. Grabe gyud nga ka sakit. Moto pag inom na kong Vigimax na arang-arang man ko kay nakautot na man ko dayon.
1: Okay, so naihangin dayon dayon sulod ang tiyan adto.
2: Oo.
1: So human adto nagawas ang hangin ni okay dayon imong kuan.
2: Duha na ka buhok, Pastor, akong mainom, Pastor, tapos giaplasan ko lang dayon, giabrihan ako gamay mo ko dayon, giinom ko po dayon, Pastor.
1: Ang sobra.
2: Oo, ang sobra.
1: Okay, so human adto pila lang ka minutos na ayos ka?
2: 10 minutos, Pastor.
1: Salamat sa Ginoo. Mga igan, magkato si igan Lizelle o palihog.
3: Si Sir mo dayon ni Dres kinilagan, Pastor Dan.
1: Yes, igan, unsa may atong masulti karon?
3: Palit ko Vigimax dito lang ni igan kana.
1: Pila ka buok imong gipalit?
3: Tulura ka buok, Pastor.
1: Tulura ka buok imong giinom, imong gihaplas.
3: Akong giinom katong kapsul.
1: Giinom imong kapsul.
3: So, tulura ka buok.
1: Tulura ka buok.
3: Tulura ka adlaw akong pag-inom.
1: So, kausa sa kadlaw.
3: Salamat sa Ginoo, Pastor, kay nawala na gyud ang sakit akong napalaba, Pastor, din dili na sakit itinom.
1: So, nakabalik
3: na akong bisima.
1: So, nakabalik ka nagtrabaho.
3: Wala pa, Pastor, kay wala pa magkwala akong leave.
1: Okay. So, nag-leave ka. So, at least, one month ka nag-antos, di makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
3: Grabe, makalakaw ko, Pastor, pero
1: grabe ka sakit.
3: Grabe.
1: So, unsa ka ito, taas mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
3: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpagpato na patikap sa doktor.
1: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayaw ka, tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
3: Ako, kung ipasalamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang Vigimax, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo. Tungkol ipanalangin na ang Vigimax na kapsul na may nakahit ako.
1: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kay actually...
3: Sa una na ito, Pastor, sa tanan,
1: Diyos ginoo,
3: good mo yung una na ito.
1: Amen.
3: Siya may nagbuhat na ito.
1: Okay. Ang pangalan Paliyog, kinsa ka ni Paliyog?
3: Ako si Sir Boy Dayan.
1: Salamat kayo, igan.

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili, Bantuanon. Iganili, unsay ba ato nga masulti?
1: Salamat ko sa Ginoo nga naulian ko sa kuan, Gimak, kay isa kito ko sumala pa so nga dili ko makatarong o lakaw kay Binhod akong katunga sa lawas.
0: Uy, Binhod, okay.
1: Oo niya. Nag-anay man ko din sa balay si Chris Amor kay Tuki Mlamo sa Sakani.
0: Oo.
1: Nihutang ko sa iya o upat kabuok. Namorto pa so na hinahihayog ka. Wala ang Binhod sa PCL, makatarong na kong lakaw.
0: Ay, salamat sa Ginoo.
1: Muna ako gusto simulay sa pastor nga, masalamat ko sa Ginoo sa nagipa. Itak niya ang kapal nga bisimak na makatabang doon sa mga tauhan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o Barangay Bantu.

0: Isa ni Palihoga.
1: Rizel, si Maya.
0: Oy, Igan ni Zell. Kamusta man, Igan ni Zell?
1: Magpasalamat lang ang Pastor, Pastor, sa Bijimax.
0: Salamat sa Ginoo sa ipagamit sa Bijimax. Yes. Oo.
1: Pero wala ning Bijimax, Pastor. Nagpadayon patinali o dulo o gana ako ang kutoy na bakot tayo. Tumod sa Ginoo, Pastor. Nanaa
0: ang gudimang, Pastor. O sa ang antusin mo si mong totoy ang matuloy mo nagubag o gatulo, ganana?
1: O ano, Pastor? Kami tugod pa sa 19 pa akong edad, Pastor.
0: Uy, dalaga ka pa ando.
1: Wala ka akong anak ko.
0: Dalaga ka antun nga naminyo ka o nakaanak o tulo.
1: O, wala ni matutoy sa akong tulo ka anak, Pastor.
0: Ah, wa makatutoy tungod kay gaubag o ganana?
1: Baho man, Pastor.
0: Ah, baho ang gatas ng gawas. Baho ang gatas ng gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, oh, nakainom ko Vigimax Plus, Sir. Kuan pa, ito, kami napulok pa kabuok, Pastor.
0: Oo.
1: Tapos, ipatuloan na yun ako.
0: So, unsay na itabo?
1: Nawala ang iyahang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, ang pink-pink, iyahang color.
0: Kailan mong edad karoon ni Ganisel?
1: 40 na, Pastor.
0: 40. So, 19, 40, tapos 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Oh. Mag-antos ko nga yung Pastor, i-advise na ako sa doktor nga ako ang ipa-operahan. Lakon ko na akong pitas ko ito, kibati mong lalang sa pitas. Pero wala ko mo kuan, Pastor, kay
0: isod
1: kayo o wala tayo ikipati mo. Dako, hindi akong salamat sa Ginoo, Pastor.
0: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan. Igan Lisel. Tagaba.

0: Ako, sa nakapamatuon yun, tsaka yun sa Ginoo nga, diyan din ito na kanina ng Bibimax Store. Katulad din sa tubig na mo, namay kanding nga, dagan ka ayaw niya kay ginayog man sa mga kanding ala akong hero, nga nakosan ka ayaw akong hero. Muto nga, nitukul akong hero. Grabe din akong handlok na din na nasa mapakan na wamang din magdugay, nakapakman din siya. Napipagin niyang dako kayo niya pagka kung ano yun at ko, ang kanding naligid na gito kay kikirig na ko ng kanding pastor. Di mo itong grabe din akong ampol sa Ginoo nga Lord, nakasala na din ko ani, makabayad na din ko ani, sa dako para magin sa kanding. Pero salamat din niya. Pagkawan akong ampol, nakadumduman niya akong pag-umangkon na yun siya ang tidam, kaya kailangan ng Bimax diya atong tambalan. Di mo to nga among giyag ano, Bimax daw din ka buhok, timaan sa kalalo mo, din na puno ang naman sa kanding pastor. Pero salamat Ginoo pagkataod-taod na tabarong lang itong kanding o nga wala agad maunsa. O sa agad po sa makapamatuan pastor nga dito na lang yan. Sige.
1: Sige, Lord. Loud and clear ka.
2: Kapag dito ang fix pastor, nag-anak ko sa center.
1: Yes, oo.
2: Naaman si Grace, ato nag-ingon ko ba nga ang akong mga lutahan, sakit. Pag uli na ko din sa balay, ito pastor, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnawag ko, di na ko katindong. Bakit ako ng bukong.
1: Uy, oo.
2: Maamay sakit din sa Miguel Karong pastor. Nagsakit ang Andre Karong nga admit.
1: Unsa nga sakit tawag ana?
2: Kuan ko na pastor, mo ko nagikuan sa TV kay tawag ko minggo toksin niya.
1: Ah, okay ka tumurag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukong nga bukog.
2: Oh, adto ko sa center pastor, yun ang nice diri sa Miguel nga. Mao na yung mga sakit diri karon sa lamok daw na sagikan.
1: Ah, okay. So mahimong murag epidemic na siya karon. Anyway, so unsa yung tabo iga na
2: unya pagka kuan pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, eh, duha ka kapsul akong ginam sa Bigimax, dayon pagka kadlawon akong nabati nga nagsingkop pangini kay ang lahi man ayang hilanat pastor kay naa sa ilawom, init kay akong ilawom.
1: Okay.
2: Kunya, wala kayong oras, sige kung balik-balik ang pangili. Akong hihilakan, kaya nakahilakan ko kay din ako katindog.
1: Okay, okay. Oh.
2: Kunya, pagkabuntag, may utang na ko kung inom o duha ka kapsul. Pagkaalauna, pastor, nakatindog ko. Gracias sa Ginoo, ipalingot ko bayo, pastor.
1: So at least, salamat kunya, sa Diyos. O, naayo ka.
2: O, akong anak, pastor, si Christian. Idala na ko sa center atong Bernice, kay sila ko nanghilantan. Akong ipalaboratory, ang iya, ingi, ugyan dugo kay. Sige, magpagbalik-balik ang hilanap. Kunya, wanan ko gripiral, nga i-admit siya, kay mubo yung sleep dit, dahil na-dehydrate daw siya, sa kainit siya ng hilanap.
1: Okay.
2: Kunya, naguna-una ko, pastor, ba nga kapoy, bagit anay ma-admit. Ngayon ko, Lord, nasalig din ko rin mo ginawa, ikaw mag-ayo. Iuli ko din sa palay, pastor, wala na ko siya pa-admit, ako siya nidala din sa balay, iuli ko. Inom na ko na ko siya Bigimax, i-double niya ko na ko, doha kong ipainom sa iya. Kaloy sa Ginoo, pastor, wala na din siya na-admit, maayon na siya karo, naka-eskwila na siya gahapon.
1: Salamat sa Diyos, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kaayo, no? So, ikaw, nakabalik og lakaw, anak usab di mo na ayo. Salamat kay Iga, Lorna.
2: Salamat kay sa Ginoo, pastor.
1: Salamat kay kaayo.
2: Salamat kay sa Ginoo, na maunga tambal.
1: Amen.

0: Sa ni Palihog?
1: Iguan na yun, Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw, unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa busy map doctor kay ugot kaya kong ipon bag. Ina ako, nawala din ang ubag.
0: Ano bag, imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos, nawala ang ubag?
1: Oo, oh, ina ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala po ng ubag, doctor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos, nga naayo ka. Salamat kayo.

0: sa Dipalihog.
1: Lisel, si Maya.
0: Oy, Igan Lisel, kamusta man Igan Lisel?
1: Magpasalamat lang ang Pastor, Pastor, sa Bijimax.
0: Salamat sa Ginoo sa ipagamit sa Bijimax. Yes. Oo.
1: Pero wala ning Bijimax, Pastor. Nagpadayon pati nali o tulo o nana ako ang kutoy na bakot tayo. Tungod sa Ginoo, Pastor. Nanaa ang Bijimax, Pastor.
0: O sa kadugay yun, antusin mo si mong tutoy, matuloy mo nagubag o gatulo o ganana?
1: Kung ano, Pastor, kami tugod pa
0: sa 19
1: pa akong edad, Pastor.
0: Dalaga ka pa
1: ito? Kung nakabuot akong anak. Oh, dalaga.
0: Dalaga. Hantod nga namin yung ka o nakaanak o tulo.
1: Oh, wala niya makutoy sa akong tulo ka anak, Pastor.
0: Ah, wak makatutoy tungod kay gaubag o ganana.
1: Baho man, Pastor.
0: Ah, baho ang gatas sa gawas. Baho ang gatas sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, nakainom ko Vigimax Plus, Sir. Kuantap ito kami, napulok pa kabuok pa, Sir.
0: Oo.
1: Tapos, ipatuloan na yun ako.
0: So, unsay itabo?
1: Nawala ang iyahang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, mga pink-pink, iyahang color.
0: Kailan mong edad karoon ni Ganisel?
1: 40 na pa, Sir.
0: 40. So, 19, 40, tapos 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Mag-antusong naging pastor, i-advisean ako sa doktor nga ako ang ipa-operahan, naglapon ko na akong pitas tutoy, kaya ba't inunglalag sa pitas. Pero wala ko mo, kuan pastor, kay
0: lisod
1: kayo o wala tayo ikipatimo. Nagtugid akong salamat sa Ginoo, Pastor.
0: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan Lisel, taga-barang.

0: Kinsa ni palayog?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan? Unsa may atong...
1: Kanang magtestimony ko, Pastor, sa taagi sa atong bana sa party sa iyang tiil nga nagubag.
0: Nagubag? Nga noon sa iyang tiil nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor dayon nasunod o gamay ang iyang tiil.
0: Oo.
1: Dayon, nubag daw ito, Pastor, hantod nga nagnana siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga gidala-dala niya ang tiil nga nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtumis doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: O, itanaw man sa doktor niyang sugar, namira man kaya niyang sugar.
0: Oo, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon.
1: Oo, kay mara na mag-mixin, Pastor, ang iyang tiil.
0: Sige, igan. O niya?
1: Dayon, kwento, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor, nakabinig mong po sa testimony na dagan tayo nga data ayaw sa pinaagi sa imong gigima, ng imong tambay. Mato, Pastor, nga, natisin niyo nagpalit din ko ni Igan Choki. Nagpalit ko, gimara ka mo, Pastor.
0: Oo.
1: Hantod, akong dito tumar ang isa, gilaklas na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho, ma. Galis mo sa iyang tiin. Lumaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nawarot at to. Nahuga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
1: Ang iyan, nagdugang kagpalit dahil nagto. O, dugang kuglima. Ang tumaragyod yung nakaayo sa iyang tiin, Pastor.
0: Amen. O, well, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino o Barangay.

0: Kinsa ni palayog?
1: Turin Mingbores.
0: O, kita ka asa ka igan?
1: Tagabantuanon.
0: Tagabantuanon. Ang sa ato igan?
1: Mag, simuli yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead igan, padayon.
1: Kita akong record o kid. Ako kung tungi sulayan nga, ginam ko, usalan yun ka, Max. Natiwala lang ko rin. Wala naman, nigawa akong gibati. Tungo na, tungi yung ako, usalan yun ka. Kapsura sa Digimax. So, magpasalamat ko na ang Digimax pa nakasabang ngayon sa akong gibati o daan na kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: Isa ni paliog.
1: Igan imay ni pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, maramag? Asa alanib?
1: Asa alanib.
0: Okay, si ato Igan.
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, pastor ba? Kay naglupra bitaw, dahil nahalapa.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang Igan kami ke. Akong gi, kanang upawan ako kay naluoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na latalata yung ulo na katul? Ang ulo?
1: O siya? Kaya baho dahil. Akong gipalitan nilang Igan Ilin Kamiki. Then mo
0: ako. Unsa imong gipalit sa ilan ni Igan Ilin Kamiki?
1: Vigimax.
0: Vigimax, okay.
1: Then siya nang gipawan ako yung ulo kay para nga matambalan na yung tanan. Kay nalata man.
0: Okay.
1: Mo'y akong gipapagkaya. Ang uban akong gipainom sa iya. Then ang subjarang doktor na kuha naman rin ang iyang ulo. Nabalik na po rin ang taas yung buhok.
0: Ulat ng katul?
1: Ang oo. Oh, gamay na lang kayang katul-katul yung ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, pastor.
0: Okay. Kaysa ni Paliw gani, kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower Patag Alanib. Salamat kay Igan, salamat.

0: sa Dipalihog?
1: Si Sir, po sa Ernie Dres, kinilagan sa Sordan.
0: Yes, Egan, unsa may atong masulti karon?
1: Palit ko, busy magbibigay lang ni Egan Kana.
0: Pila kabuok imong gipalita?
1: Tulo ra kabuok, Pastor.
0: Tulo kabuok imong giinom, imong gihaplas?
1: Akong giinom katong kapsul.
0: Giinom imong kapsul.
1: So, tulo kabuok.
0: Tulo kabuok.
1: Tulo pod kadlaw akong paginom.
0: So, kausa sa kadlaw.
1: Salamat sa Ginoo, Pastor, kay nawala na gid ang sakit akong napalapa, Pastor, din dili na sakit itinaw.
0: So nakabalik
1: na akong bisima.
0: So nakabalik ka nagtrabaho.
1: Wala pa, Pastor, kay wala pa magpada akong leave.
0: Okay. So nag-leave ka. So at least one month ka nag-antos, dili ka di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Grabe. Makalakaw ko, Pastor, pero
0: grabe ka sakit.
1: So
0: unsa ka to, taas yung sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
1: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpulbato na patikap sa doktor.
0: Okay. Pero at least salamat sa Diyos na ayo ka, tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
1: Ako kayo kung pasalamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo tungkol ipanalangin na niya ang biktima ng kapsul ng may nakahit sa ako, Pastor.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na iga ng imong isulti, sa Diyos kita pasalamat. Kay actually...
1: Sa una na to, Pastor, sa kanan, ginugin mo yung una na to. Kay,
0: amen.
1: Kaya may nagbuhat na to.
0: Okay. Ang pangalan Palihog, kinsa ka ni Palihog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, Igan,

0: Kanlin Ramirez diha sa Marama, kumusta o unsa may ato masulti? Unsa may mga maayong balita diha?
1: Kasi muna sabi di Max Pastor ba?
0: Yes, igan.
1: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muna na pasmuhan, ang gutman guro to siya.
0: Oo.
1: Uli sa balay, nalupog, luspad kaayo. Nya, grabe kay kabugnaw ang iyang lawas ba. Namo rin to nga, ako siyang diaplasa rin sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Namurag, giparingot siya, dagko kayo. Ako nang di pa yun ang abidiwas, nga duha jud ka buo, kinahadlok jud ko.
0: Oo.
1: Minutes pastor, naulian din siya, no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag, pag-uli, luya kaayo? Oo, pati
1: yung luspara, murag papil.
0: So, posibleng nagutuman to?
1: Oo. Kaya, akong gitayin ng magbijimas, nga doon kabuk niya, plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian sa pastor na katulog.
0: Dua lang ka, I mean, lima lang ka minutos?
1: Oo.
0: Kaya, dua lang ka kapsula ang giinom?
1: Oo, dua lang. Marami ito yung nainom. Ako dito po salamat sa Ginoo Pastor, kaya ako kaya ikatabang ang bijimas.
0: Glory to God!
1: Oh.
0: Salamat kay Igan Lynn Ramirez diha sa

0: Igan Lord, loud and clear ka.
1: Kasi ito, fix ka this, Pastor, nag-ana ako sa center.
0: Yes, oo.
1: Naaman si Grace, ito, nag-ingon ko ba nga, akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ako din sa balay, ito, Pastor, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnaw, Pastor, din ako katindong.
0: Bawa ba?
1: Pagkakit ako ng bukong.
0: Uy, oo.
1: Naamay sakit din sa Miguel Karun, Pastor. Kaya nagsakit, anak din karun, nga-admit.
0: Onsa nga sakit tawag ana?
1: Kuno ko na Pastor, mo ko nagikuan sa TV kato sa Domingo toksin niya.
0: Ah, okay kato murag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukong nga bukog.
1: Oh, adto ko sa dentist Pastor, inon ang nice diri sa Miguel nga. Mao na yung mga sakit diri karon sa lamok daw na sagikan.
0: Ah, okay, so mahimong murag epidemic na siya karon. Anyway, so onsa yung tabo igana?
1: Unya, pagka kuan Pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, duha ka kapsul akong ginom sa Digimax, dayon pagka kadlaw na akong nabati nga. Nagsingkop pa ni kay ang lahi man ay hinanap Pastor kay sa ilawom. Init kay ako ilawom.
0: Okay.
1: Kunya, wala kayong oras, sige kung balik ang pamilya. Akong hihilakan, kaya nakahilakan ko, kaya din ako katindog.
0: Okay, okay, oo.
1: Kunya, pagkabuntag, may utang ako kung inom o duha ka kapsul. Pagkaalauna, Pastor, nakatindog ko. Pagrasya sa Ginoo, ipalingot ko bayo, Pastor.
0: So at least, salamat sa Diyos o naayo ka.
1: O akong anak, Pastor, si Christian, idala na ko sa center atong Bernice, kay sila ko ng hilantan, akong ipalaboratory, anya, ihi, ugyan, dugo, kay. Sige ba, pagbalik-balik yung hilanap. Kunya, wanan ko gripiral, kaya i-admit siya, kaya mubo yung flip dit, dahil na-dehydrate daw siya sa kainit yung hilanap.
0: Okay.
1: Kunya, nag-una-una ko, Pastor, ba nga kapoy, bagit anay ma-admit. Ngayon ko, Lord, nasalig din ko rin mo ginawa, ikaw mag-ayo. Iuli ko din sa talay, Pastor, wala na ko siya pa-admit, ako siya hindi na direct balay, iuli ko. Inom na ko na ko siya at Bigimax, i-dubol niya po na ko, duha kong ipainom sa iya. Kaloy sa Ginoo, Pastor, wala na din siya na-admit, maay na siya karo, naka-eskwila na siya gahapon.
0: Salamat sa Diyos, salamat kay Igana Lorna. Salamat kay kaayo, no? So, ikaw, nakabalik og lakaw, anak sa di mo na ayo. Salamat kay Igana Lorna.
1: Salamat sa Ginoo, Pastor.
0: Salamat kay kaayo.
1: Salamat sa Ginoo, na maunga tambal.
0: Amen.

0: Pastor Dan. Si yes. Egan Norman ni sa Mailag.
1: Egan Norman. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BG Max.
1: Salamat kayo. So, okay na siya. Oh, yung
0: double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainumpot siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan o inom. Unya dayo ng iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BG Max. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya mata yun o admit. Salamat
0: praise
1: kayo.
0: Praise the Pastor sa BG Max.
1: Yes. Yes, salamat
0: thank
1: kayo.
0: You,
1: okay, Iga.

0: Igan Indani.
1: Ah, yes, Igan Paliog.
0: Nakoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Niya, ka ng gatawilan, nagidaw-dugo every 2 weeks, paglima kabag.
1: Paglima kabag. Kung saan ay sakit niya? Balo ka, kung saan ang gibati sa lao, saan ay sakit?
0: Oo. Niya, presko, pagito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
0: Kanang ganuspad, naman ko siya, pastor. Niya, mo rin itong gatawilan, sa pwede of dugo lagi.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan natabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Mutong iyan di pa inom. Ang tod niya, kanang naabot o mga pila na ka silya iyan napalit karon kay wala na dyan. Lisbaktog na ang iyan maama.
1: Salamat sa Diyos. Sumaka, lakaw-lakaw na.
2: Yes, akin sa nipaliyog o taga-asa.
0: Kaya ano yan, iganin patuban ni Pastor.
2: Iganin patuban o barangay San Francisco Don Carlos. O sa'yo ato masulte.
0: Pastor, pagkakabot ang senior citizen na member nga Egan Bidong Gabrielio.
2: Ang sa iyang sakit?
0: Nakakrush siya sa isa ka, isa di kabato na hurot niya. Kasi nakurat niya.
3: Sino ka mang kaibigan?

Ako, isa sa nakapamatuod yun, saka ayon sa Ginoong ginagin ito na kanina ng DP Maxwell Store. Katulad din sa tubig na mo, damay kanding na daghan ka ayon niya kay ginayog man sa mga kanding ala akong hero. Madako sa kaya akong hero. Muto nga, nitukul akong hero. Grabe din akong kahadok maging na nasa mapakan na wamang din magdugay, nakapakman din siya. Napipagin niyang dako ka ayon niya. Pagka, kuwanda yun at to, ang kanding naligid na dito kay kwan kikrig na gud ang kanding gusto di mo tong grabe gid ako ampo sa Ginoo nga Lord nakasala na gid ko ani makabayad na gid ko ani kadako para bagin sa kanding pero salamat gid niya pagkauman ako ampo nakadumduman niya akong pagumangkon nga isa ang tidam kaya kay dalaro gid Max dia akong tambalan di mo to nga among giyaban og gid Max daw gid ka buok timaan sa kalalo mo gid na puno ang naman sa kanding gusto, pero salamat Ginoo pagkataon-taon na tabarong lang itong kanding o wala agad maunsa. Okay, so... o sa gid ko sa makapamatuan, Pastor, nga di ka nalangan niya si Ginoo.

0: na yun, Pastor Dan.
1: Taga-asa?
0: Lurugan, Pastor Dan.
1: Ay, taga-Lurugan. Lian. Ayos, o si Ate Masulte.
0: Magpasalamat ka sa mga Digimax, Pastor Dan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
0: Pagtaod na, Pastor Dan.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasin na kay Kono, Almoranas, unsa bagha, no? Unsa dai imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo yun sa puro, Pastor Dan, yung kalibang on.
1: Mao ba? Okay. So, nag-inom ka, nag-asa ka nagkapalit o gabi G-Max Plus?
0: Yes, sir. Kaibigan.
1: Kaibigan Center. So, nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom, o niya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tuloy ni mo
2: ko, sa nakapamatuod yun, sa kaya sa Ginoo nga, giyan din ito na kanina ng G-Max Pastor, kaya katulad din sa tubig na mo, namay kanding nga, dagan kayo niya, kaya gilayog man sa mga kanding nga akong hero, nga nakosag kayo akong hero.
1: Oo.
2: Mato nga, nito po akong hero. Grabe din akong adlok maging na nasa mapakan na wamang din magdugay, nakapakman din siya. Napili pag inyang dako kayo. Niya, pagka kuwanda yung adto, ang kanding naligid na ginto kay Paul. Kikirig na gud ang kanding pastor. Di mo itong grabe din akong ampo sa Ginoo nga, Lord, nakasala na din ko ani, makabayad na din ko ani, sa dako para maging sa kanding. Oo. Pero salamat din niya. Pagkawan akong ampo, nakadumduman niya akong pag-umangkon nga. Yung siya nagtidam, kaya kay na lang ang diya atong tambalan. Di mo to nga among giyaban o bidimak daw agad ka buhok. Tingnan sa kalalo mo, agad na puno ang naman sa kanding pastor. Pero salamat, Ginoo, pagkataod-taod na tabarong lang agad tong kanding o wala agad maunsa.
1: Okay, so...
2: O sa agad po sa makapamatuan pastor nga, agad na lang yan, si Ginoo.

0: Sa di palihog.
1: Ah, si Sir Boy Sir Leader, si Nilagan sa Sordan.
0: Ah, yes. Egan, unsa may atong masulti karon?
1: Palit ko, busy magbibigay lang Egan ka na.
0: Pila kabuok imong gipalita?
1: Tulo ra kabuok, Pastor.
0: Tulo kabuok, imong giinom, imong gihaplas?
1: Akong giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol.
1: So, tulo kabuok.
0: Tulo kabuok.
1: Tulo po kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausa sa kadlaw?
1: Ah, salamat sa Ginoo, Pastor, kay nawala na gid ang sakit akong napalapa, Pastor, din dili na sakit itno.
0: So nakabalik
1: na ako atong bisima.
0: So nakabalik ka nagtrabaho?
1: Wala pa, Pastor, kay wala pa magpala akong leave.
0: Ah, okay. So nag-leave ka. So at least, one month ka nag-antos, dili ka, di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Grabe, makalakaw ko, Pastor, pero
0: grabe ka sakit
1: akong magpan.
0: So, unsa ka to, taas yung sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
1: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpulbato na patikap sa doktor.
0: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayaw ka. Tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
1: Ang pagkikay ko pa salamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayaw ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo. Tungkol, ipanalangin na niya ang biktima sa kapsul na may nakahal sa ako, Pastor.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na iga ng imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kay, actually,
1: sa una na to, Pastor, sa kanan, ginugid mo yung una na to. Kay,
0: amen.
1: Kaya may nagbuhat na to.
0: Okay. Ang pangalan paliyog, kinsa ka ni paliyog?
1: Nalimot. Si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, iga ni paliyog.
2: Binida ng sigan, Dok.
0: Okay, taga-asa ka, Igan?
2: Manila Group, Waulan ng Del
0: Sur. Okay, unsay ato masulti, Igan?
2: Ako, magpapasalamat po kay ako ituan ng aking ako, kinagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
2: Oo, E ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
2: Oo.
0: Okay.
2: E ngayon, bumili ako ng tatlong bigima, awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
2: Oo.
0: Okay.
2: Salamat,
0: okay.
2: Pastor.
0: Sino nga ito? Si
2: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group 1.

0: Yes, akin sa ni Paliog.
1: Diretso to ang Kadingilan.
0: Kadingilan. Yes, unsa ato igan Eric?
1: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, Paliog.
1: Good morning sa Bigiba Pastor sa mo. May dapat ko ikot pa sa tingkad wala. Niya. Apa sa ako OBG Max. Pwede ko igan igan Bigyan.
0: Oo.
1: Pero nung sulay ko kita o Pastor, wala gilang kapag-arap ng mong likod.
0: Gasakit ang imong likod,
1: ah? Oo, gasakit. Pagkapag-arap, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Naayon sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo, gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuha na, Pastor. Gagabuok.
0: Aduha na kabuok?
1: Oo.
0: Okay, so naayon na. Salamat sa Dios, ah?
1: Naayon na, Pastor.
0: Salamat.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, kitaw-taw. Magtestimony kong pastor ba, nag-inom ko BG Max.
0: Oo.
1: Ang akong gibate, gabiti.
0: Oo.
1: Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, pastor.
0: Kani ato, sawa pang Vigimax.
1: Ay, dagan ang klase, pastor, akong iinom.
0: Dagan, sige. Tapos, wala ni kunog sama anak kaubos karon.
1: Oh, wala si pastor.
0: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang 100.
1: 107, pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulog ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20. 20? Pastor.
0: So salamat sa Diyos. Tataw na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na yun, pastor. Nga, daka na kayong klase nga mga herbals kung giinom. Nga, dirira sa Big Dimax ni ubos ni pastor.
0: Ubus, salamat sa Ginoo. Salamat kayo sa ipangalan ka ni Ani.
1: Prune Sarador sa Magsaysay Kitaw-Taw.
0: Prune Sarador, akin sa Nipaliog.
2: At hindi na sa ripa ni.
0: Yes.
2: Nagamit ko, Bigimax, nagsakit akong tiya, nagkalibang ako. Nagtulang ako sa doktor. Di makapitin ko na magkalit o Bigimax. Tulang kabok, Pastor Dan. Naarang na ba yun ko? Wala na ko nakaat ko sa doktor. Salamat, Pitsa Diyos.
0: Salamat.
2: Kinsa
0: Nipaliog? Kinsa Nipaliog?
2: Hilda Tarita sa Alamid.
0: Okay, sa Nipaliog.
3: Turun Lumbores.
0: Okay, taga-asa ka, Igan?
3: Taga-Bantuanon.
0: Taga-Bantuanon. Ang sa ato, Igan?
3: Mag, sisimuli yung sako sa Bigimax.
0: Yes, go ahead, Igan. Padayon.
3: Kita akong record, okay. Ako mo tunggi, sulayan, nalaginam ko. Usalan, Diyo ka, Max. Natinala lang ko, wala naman, nalaginam akong gibati. Tungod na tunggi, yung ako, usalan, Diyo ka, bo, kapsura sa Bigimax. So, magpasalamat ko na ang Bigimax pa nakatabang Diyo sa akong gibati o daan na kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: Igan Lord, loud and clear ka.
1: Kasi ito ang picture this pa sir, nag-anak ko sa center.
0: Yes, oo.
1: Naaman si Grace, ito nag-ingon ko ba nga, ang akong mga lutahan, sakit. Pag uli na ko din sa balay, ito pa sir, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnal ko, din ako kasindong.
0: Bawa ba?
1: Pagkakita ng bukong.
0: Uy, oo.
1: Naamay sakit din sa Miguel Caron, pastor. Nagsakit, anak din ikaw nga na-admit.
0: Onsa nga sakit na wag anak?
1: Kuan ko na pastor, mo ko nagikuan sa TV kato sa to minggo toksinya.
0: Ah, okay kato murag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukong nga bukog.
1: Oh, adto ko sa sente pastor, inon ang naik diri sa Miguel nga. Mao na mga sakit diri karon sa lamok daw na sagikan.
0: Ah, okay, so may mong murag epidemic na siya karon. Anyway, so onsa yung tabo iga na
1: unya pagka kuan pastor, pagka atong pagdayra kon tulog sa gabi, do ra sakto akong ginom sa Digimax, dayon pagka kanlaw na akong nabati nga. Nagsingko pangini kay ang lahi man ang hilanat pastor kay sa ilawom, init kay ako ilawom.
0: Okay.
1: Kunya, wala kay oras sige ko balik ug pangili. Ya akong gihilakan kay nakahilak ko kay dinako katindog.
0: Okay, okay. Oo.
1: Kunya, pagkabuntag ni utom na ko kung inom og duha ka kapsul. Pagka alauna ko to, nakatindog ko. Gracias sa Ginoo, ipalingot ko bayo pastor.
0: So at least salamat sa Dios. Oh, naayo ka.
1: O akong anak pastor si Christian. Idala na ko sa center atong Bernice kay sila ko nang hilantan akong ipalaboratory ania ini ug yandong ko kay sige ba pagbalik-balik yang hilanat. Kunya, gi kunan ko gripiral nga i-admit siya kay mubo yang flip dit dayon na dehydrate daw siya sa kainit yang hilanat.
0: Okay.
1: Kunya, naguna-una ko pastor ba kapoy bagid anay ma-admit ning kulod sa alig jud ko nimo Ginoo ikaw mag-ayo. Iuli ko diri sa balay pastor, wala na ko siya pa-admit ako sing gidala diri sa balay. Iuli ko. Ipa inom na ko na ko siya Digimax, gi dubol niya po na ko duha ko ipa-inom sa iya. Kaloy sa Ginoo pastor, wala na gid siya admit, maayo na siya karon, naka-eskwela na siya gahapon.
0: Salamat sa Dios, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kaayo no. So ikaw nakabalik og lakaw, anak ko sabdi mo na ayo. Salamat kay Iga Lorna.
1: Salamat sa Ginoo pastor.
0: Salamat kay kaayo.
1: Salamat sa Ginoo na mao nga tambal.
0: Amen.

0: Igan Indani.
1: Yes, Igan Palayog.
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Niya, kanang gatugilan, nagidagdugo every 2 weeks, paglima kabag.
1: Kung saan ay sakit niya? Kabalo ka, kung saan ang gibati sa lao, saan ay sakit?
0: Oo, niya, presko, pagito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
0: Kanang ganuspad, naman ko siya, pastor. Niya, mo lang itong gatugilan sa pwede og dugo lagi.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan itabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Noto yan, di pa inom. Ang tod niya, kanang naabot o mga pila na ka silya yung napalit karon kay wala niya, dyan, lisbaktog na ang maama.
1: Salamat na Diyos. So, magka, lakaw-lakaw na.

Sa akong paglakaw sa dalan, nakit-an na ko ang usa ka tawo. Nagyugo siya, bugat ang abaga ug ang iyang mga mata puno sa pagbasol. Ingon niya, nasayop ko. Wala na ko'y balikan ang akong kinabuhi, usik na. Apan wala siya kahibalo, na ang matag-adlaw, usa ka bag-ong higayon. Daghan na to ang naghuna-huna ng akong dako ng sala. Wala na'y pasaylo. Nakung layo na ang nalakwan sa kangit-ngit, dili nakakita og kahayag. Apan paminaw, ang gugma sa Ginoo, dili masukod sa imong kagahap.

0: puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

0: dalay ko natong buhing Diyos. Maayong buntag mga igan, mga higala, mga suking digpaminaw. Sa ngalan sa tibuok pwersa, sa kaibigan, sa ngalan ni Pastor Dandang Galyo. Mag-uban-uban na sadta mga igan ko, kini si Pastor Nick Ubante.
1: Huwag kini si Pastor Tim Langgahit.
0: Kumusta, kumusta, kumusta mga igan? Adlaw na sad na Webes. Kung asa inyo kaming makauban, mga igan ko. Salamat, salamat sa mga kaygayunan na mag-uban-uban na sadta diri sa kahanginan. Maayong buntag diya, Kuya Pastor Tim Langgahit.
1: Maayong buntag usab kanimo diya, Pastor Kuya Pastor Nick. Sa makausap pa, maayong mga buntag kanatong tanan, mga sukinti paminaw, mga kaibigan. Makauban na usab kami ninyo karon nga takna aron sa paghatod diya sa mga langit ng awit ug labaw sa tanan ng pulong sa Dios. Tinood, bulan na kita karoon sa Agosto, Pastor Nick.
0: Hoy,
1: unang simana sa Agosto. Perting paspasa kayo sa panahon. Sunod mga simana, wala na. Tunga-tunga na ta sa Agosto, Pastor Nick. Hapit na ang gitawag na to, beer. Bulan sa beer.
0: September. Malipayong Pasko.
1: Oh.
0: Di lang matagnaan ang dagan sa mga adlaw, Pastor Tim. No, dagang mga nag-birthday na sad, nadugangan ang ilang mga edad. Apan ang angayan natong pasalamatan, Pastor Tim, meaning sayo sa kabuntagon na naapakitang gininhawa, lagsik, maayong panlawas. O labaw sa tanan, nagadayig kita, nagpasalamat sa atong buhing Diyos. Usa mga igan ko, andam-andam kita. Og sa atong naandan, sayo sa kabuntago, nagapaminaw ta sa radyo. Ang uban pa Pastor Tim, daga na kayong nag-join na pod sa atong Facebook Live. No? Kaya mauna ni ang nahimong orasan sa kadaganan, Pastor Tim. For how many years na ilang naandan na maminaw sa pulong sa Ginoo sa sayong kabuntagon?
1: Noto na Pastor Nick, kining maong programa makaigsunan, nilahok kay kani tungod sa grasya sa Dios. O tungod usab sa inyong mga pagsuportar, diin naglahok tayo og nawalampuson kining maong programa nga din nagahatag ka na itong pagdasig, paglig-on. Huwag salamat kayo ta sa Ginoo, Pastor Nick, kay gigamit sa Ginoo kining maong programa, no?
0: Amen.
1: Huwag dalagyo na itong buhing Diyos, mga higala makaigsanan sa makausapan. Yan, nasab kita nining maong programa karon, no? Nang inaot kita, nga naakamu diya karon sa inyong maayong pagpaminaw huwag maayong panglawas. Sayo sa buntag pa, Pastor Nick, ang uban, alas 2, alas 3 pa, nagmata. Hindi nagahulat nining maong programa. Kay managin niya ang ilang naandan, Pastor Nick, na sayo sa kabuntagon, ilang gikalipay nga makapaminaw nining maong programa.
0: Pero kanang gamata o galauna, alas 2, tinigulang na Pastor Tim.
1: Uy!
0: Tinigil na katulog.
1: Grabe na nag-iim.
0: Anyway, karon ga pahipi-hipi lang na diya, basin taon-taon makatulog gamay ba? Ato na lang silang ginatimbaya, mga igan ko. Maayong buntag ka ninyong tanan. Og, Pastor Tim, salamat sa maayong tiyempo sa panahon karon. Sa medyo ni kalma ang ulan. Pero salamat usab kay kanang ulan nagahatag na og panalangin, Pastor Tim, na makabisbis ato mga tanong. No, og of course, no, kinanglan pod sa mga katawan.
1: Mugi na pasunik dito sa Luzon na suspendido ang ilang mga klase o trabaho karon dito kay dito man na sentro karon ang maong bagyo na si Maymay.
0: Uy, medyo may
1: kusog, medyo kusog good kayo, Pastor Nick. Muna nga kung dito ang bagyo sa Luzon pasunik ni Sato, medyo hayag-hayag ang atong panahon.
0: Busa kung unsa ang pangalan sa bagyo, Maymay. Dili ta kayo palabi og istorya sa mga Maymay karon kay. Sunog Maymay mo.
1: Dili sa ta sige mahay.
0: Anyway, mga igan ko, live kita karon sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Og pasalamatan nato ang mga istasyonan na kung asa na hookup sa atong programa niining kabuntagon, mga kaigsunan. Wow, perting sa iyo ha pa, Pastor Tim. No, daghan ang nag-hook up sa ato karon. 94.1 Radyo Kamayo sa Llanga, Surigao del Sur. No, maayong buntag ka ninyong tanan diha. Hook up na sa taas sa 95.5. Oy! Maayong pagpalamati sa ato mga kasimanwa dira sa Lambunaw, Iloilo. Ambot kung nakaagi ba mi aning dapita, Pastor Tim, kay ituyok manamo ang Panay Island. ICFM, Wao Lanao del Sur, 93.3, Top Radio Bayugan City. Metro FM diya sa Prosperidad, 88.1, 90.1, Infinite Radio Tandap. Na kagahapon si Pastor Dan diya sa Prosperidad. 102.9 FM, Kagwait. 94.5 Big FM, Dabaw. 104.9 Real Beat, Hinguog City. 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. 102.3 Metro FM sa Rosario. 105.1 DXRM Radio FM Tagbina, Surigao del Sur. Madungan usap kita sa 91.7 D1 FM Marihatag, Surigao del Sur. Tiger FM sa Sugbong Kukon. Radyo Kalamba 98.6. 93.9 Sunshine Radio sa Butuan. Oy, igan doon. Kumusta? Good morning kanimo. 89.3 Heart FM. Pastor Eli Tinaco, kumusta ka kapatid? 96.5 Big Light Radio sa Kibawi. Power Radio, maayong buntag. Hook up ta, pasok din sa 98.1 diya sa may East Lake City.
1: Sa Pastor, nika-hook up kita karon sa 100.7 the one na FM Bugka, San Fernando. No? Oga, good morning usab diya sa 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. Usab 90.1 Infinite Radio Tandag, Surigao. No? Oh, book up kita karon sa 104.0 Wao Lanao del Sur. Good morning usab diya sa atong DXMM FM Radio Kalamba 98.6 Pastor Nick. Hook up kita karon diya sa Kalamba, Misamis Occidental.
0: Og sa uban pa mga istasyonan, Pastor Tim, na kung asa madunggan kining programa sa Pinagpalang Musika.
1: Dede na ito malintan, Pastor Nick, usab hook up kita karon diya sa Radyo Bandira Kidapawan o sa Radyo Bandira General Santos City o diya sa Radyo Bandira sa Talibon Bohol. Mahimbuntag sa itong mga zana o mga sano diya sa Bohol, no? O andam na sila nagapaminaw karon. Ubay-ubay na usap, Pastor Nick, ang nag-join sa itong Facebook Live karon, no? Pertindagahanan na gigayo. Hindi na ito mabasa. Ang pinakauna karon si Nuni Pinardadap. No? Siya una naka...
0: Crisilda Daugrumo.
1: Crisilda Daugrumo. Muna sila ang lumba ginislaw kitse makauna.
0: Ingon pa sa uban na rin. Gwapong pastor.
1: Uy.
0: Makita nyo yun sa personal ni si Pastor T. Makaingon muna. Paniti.
1: Diba? Diba? Medyo gaigay na.
0: Uy. Mga igan, dagang salamat. Jonalyn Layawon. He is raving analyst. Kim Ramos. Maayong buntag ka ninyo. Salamat sa kay Gayunan na padayon kita sa mga programa nato. Magaliano dyan na watching from Arama, Krakil Balaba, Edeline Priscillas, Monica Kaayo, salamat sa Ginoo sa pagpukaw ng amping-amping mo. Edwina Carisusa, Consolacion Boiser. Salamat Kim Ramos. Salamat, salamat sa inyo mga higa.
1: Usap si Rosalina Panti Pasunik.
0: Kanunay na.
1: Nag-join ka na to. O Esther Bakulot Asilan. May buntag diya, Igan Esther. O, may buntag. Usap diya sa kan Geraldine Bakor. Tito Rios Sura. Oga nag-join ka ron. Alma Bakarisas. Ruina Rodrigo. Diya sa Kasikot sa imong teritoryo ni Pastor Nick. Uy. Ruina Rodrigo.
0: Oh, mga Buktay family diya. Good morning, good morning. Pratidyo Buktay.
1: Akuntoy Maribel. Anguntoy Maribel, no? Diya sa Talakag, Duminurog. Ingon siya, God bless sa inyong duha. Guwapong Pastor.
0: Uy!

0: Amen kay buti-buti mo, Panginoon. Akong ginatimbaya, akong gwapong pare.
1: Surge espiritu is purma.
2: Pare, Bishop,
0: walay paglubad ni.
1: Atong oras, mga igan, 23 minuto, milabay ang alas 4 sa iyong kabuntagon.
0: Ato mga estudyante ani na sa iyo mo at sa eskula. Mata na, mga igan.
2: Salamat usap sa atong mga texter nga ni padangat karon sila maputimbaya, no? Basahon ang atong mga texter. Good morning, Pastor Nick, Pastor Tim. Salamat sa Ginoo sa iyo sa kabuntagon. Madungog na mo ang buhing pulong. Salamat sa maayong panglawas, taas nga kinabuhi. Salamat sa laing adlaw na po dugang ulam sa kinabuhi. Igan using tulumya diya sa imbayaw Don Carlos. May buta kanimo niya igan ising sa umpil diya sa imbayaw Don Carlos. Oga, mayong pagpaminaw karon diya na igan liyot Yotimyo alas kunya dia sa kalasungay malibalay si Tino. Naibot ka ni mo dia Igan Yotimyo alas kunya.
0: Morning, good morning Igan.
2: Igan kuya Lujen Dutosmi usab dia sa kaol malibalay. Naibot ka ni mo Igan kuya Lujen Dutosmi. Ayong pagpaminaw ni mo dia.
0: Atong pagtimbaya sa Federation diya sa Don Carlos. Feedback ta. Dahin ba atong meeting diya sa Federation karong August 14? Morning kang Federation President Ruben Carmelotes. Sa mga Board of Trustees, mga opisyalis. Ang Ginoo kanunay, mag-auban, mag-panalangin ninyo mga igan.
2: Ayong pagpaminaw sa diya kang Ninel Kagat-Kagat diya sa Barangay Nuybi. Ang atong mapti kuno sa mga pangsyonaris diya no sa Barangay Nuybi, Malabala City. May butag diya kaninyong tanan sa atong mga kaibigan diya sa Kasisang. Ubay-ubay ang atong mga kaibigan diya no. Gipanguluhan ni Federation President Pastor Jewel Goku. May butag Pastor Jewel Goku.

Pastor Elpidio Ili. Morning, Pastor ni Pastor Tim. Salamat, nakapaminaw na po mi sa pulong sa Diyos. Ato mga coordinator sa kaibigan. Padayon kita mga igan ko. Dito patintal ka ng dagang mga saad, no, Pastor Tim.

0: Portage. May buntag Igan Judy. May buntag diya kanimo. Og usab diya sa Damilag, Nanay Hinya Las Askunya. May buntag kanimo diyan ay og igan na og si Nanay Rose. Usin yan eh, may buntag ka ni Modenay, di sa Miranda Damilag.
1: May buntag.
0: Mingaw na ta, bigay-bigay na tawa ka, kita di sa ila, no? Kasuburoy na punta di. Muga sa atong mga kaibigan di sa Dahilayan, Pastor Nick. Aptikon kayo nga itong coordinator di sa Dahilayan. Kato si itong barangay kagawa di, no? Igan Sumunay ba ito? Sumunay? No, may buntag. Sa itong mga kaibigan diya sa Dahilayan, Manolo Portage.

0: Buluhaton. Birth na yaba ni Pumusino. No, ingon niya andam na daw siya maminaw. Ato po itimbaya sila Pastoral Usuroy-Suroy. Among head sa Pandisrak Christian Community Church. Pagpaing alayon. No, sa mga Brad Andot, Panyaga, good morning ka na. Sa Cuevas family, Kisaot family, Igan Marites. Tanan Laras Dia, good morning, maayong buntag.
1: Doon na tayo sa katikster nga nagayong siya diri, maayong buntag, mga butang Pastor Nick Pastor Tim. Velasco family, daghan minaminaw diri sa 88.1 Radyo ng Masa, Masim, Sarangani Province. Wow!
0: Mulag mo at
1: tumigay sa may... Ubay-ubay kita nagpaminaw Pastor Nick diya sa Maasin.
0: Katong atuan sa imin si Pastor Nick niya sa Davao. San Jose?
1: San Jose Abad Santos.
0: Abad Santos. Mga Davao Occidental. Mga relief diya. Kay hangkot karong galinig pa daw Pastor Nick.
1: At tunyagi ang adlaw, gahapon ba ito Pastor Nick? Luni gagalin o kagahapon dito sa Davao?
0: Grabe. Panahon na gyud ni sa pag hinuklog o paghinulsol, mga iga.
1: O naging niya siya ang panahon pa sunik na ang Diyos nagpahimang o nagaan. Nga sa dili pa siya mabalik, dapat ang tanan na makabaton na sa paghinulsol. Biya na sa tanan ng mga sala. O salamat usab diya kang Junalin Layawon. Matod pa, maulan nga morning. Uy, mabugnaw nga morning. Pero pinagi sa inyong i-share karon nga pulong sa Dios mainit ra kini.
0: Oy.
1: Unay na kanindot. Bugnaw ang panahon pero pagkadungog sa pulong sa Dios mainit kaayo, mainit ang pagpaminaw sa pulong sa Dios.
0: Wow. Andam na ang ilang mga bulbin anak.
1: Pagkanindot kaayo no.

0: ginyahimo, murag normal na lang. Pastor Tim, kuyaw na kayo na. Busa mga igan ko, ang pulong sa Diyos kanunay nagapahinumdum ka na to. Kung nakita ni mo na murag ang dagan sa imong kinabuhi na ginahinay na uga kanang panaog, daggang mga sirkumstansya na nagaabot, wake up call na, Pastor Tim. Sanang murag pampukaw na. Pag-awhag. Oh, awhag na.
1: So ito makita usab diri, Pastor Nick, nga ang sala, kung imong tambunan ang sala, mamahimo kining hinungdan sa kakulang sa kalinaw. Mamahimo kining hinungdan sa pagbati o kabugat sa imong kasing-kasing. O mamahimo kining hinungdan sa pagkadaot sa imong pagsalig ngadto sa uban. O mamahimo kining pagkapalong sa imong espirituhanong pagtubo. Doon ay mga hinungdan pa ang mga kaigsunan. Kung imong tambunan o tambunan nato ang anong mga sala, adunay kakulang sa kalinaw, pagbati, kabugat sa imong kasing-kasing, o ang pagkadaot sa pagsalig nato sa uban, o ang pagkapalong diya sa espirituhanong pagtubo.
0: Ang kuyaw pa sa mga epekto ani, Pastor Tim, ang sala dili lang makaapekto sa usa ka tawo, kung dili bisan sa iyang pamilya o sa mga naglibot kaniya. Kaya ining domino effect, Pastor Tim. Na ang domino effect. Kay ang bayad sa sala, mao ang kamatayon. Na nang example sa Biblia, Pastor Tim, si Akan bitaw, diya sa libro sa Josue, Kapitulo 7. Nagtago siya og gidili ng mga butang na apiktuhan ang tibuok Israel. Si David nakasala ug ang iyang pamilya nakaangkon usab ug mapait nga samputanan. Pastor Tim, dili man ni panghadlok ning ato dire kun dili usa kapag pa kana bitaw pang pukaw, no? Panahon ni gayo na maginuklog kita. Sa Biblia, pila ka henerasyon ang apektado ana, Pastor Tim? Upat ka henerasyon. Halimbawa, ako nakasala. Akong henerasyon, apektado. Ikadua, ang akong mga anak, apektado. Ikatulo, ang mahimo na akong apo. O ang apo sa tuhod. Upat ka henerasyon, Pastor Tim. Busa amping kita, mga kaigsuunan ko. O ang pinakakuyaw ni ana, Pastor Tim, kanang muabot sa panahon na muat tubang kita sa Ginoo.
1: Wow. Mukha na siya nga usa ka importante nga butang, Pastor Nick, nga sa atong pagtubang sa Dios aduna kitay paginunsol. Di ba, Pastor Nick? Higalaigson ang pagtago sa sala sama sa samad, Pastor Nick.
0: Uy.
1: Nga gitambunan apan wala tambali. Bisan dili makita sa gawas, apan nagpadayon kini og kadaot sa sulod.
0: Uy.
1: Inana daw ang pagtago sa sala, Pasunik, sama sa samad. Gitambunan nimo apan wala nimo tambali. Bisan dili siya makita sa gawas, apan nagpadayon kini nga nagakutkot na kadaot diya sa sulod.
0: Kulpa po ng imo na na, Pastor Tim, na revelasyon.
1: Dili basta-basta ni Pastor Nick, usa ka hulagway ang pagtago sa sala sama sa usa ka samad. Imo tuod siyang gitambunan pero wala nimo tambali. But pasabot, imong gitambunan ang imong sala, wala ka na ginulsol.
0: Murag sama lang na nangaligo na wala nagsabon.
1: Munang nagpabilin ka po ng hugaw.
0: Kanang nagaligid-ligid diya sa higdaanan. Kanang nagapaminaw ka ron diya. Igsoon, ang pulong sa Diyos, nagapahinumdum ka nato. Pili nato taguan ang sala. Kaingon padre, kung imong taguan, magpadayon ka sa kapildihan. Soon ang ikatulo na buta.

0: ang nindot, Pastor Tim, kay kabalo naman taana. Kung sige na to, balik-balikan ng may tungod sa sala. Naagid ning samputanan.
1: Tinod ka na, Pastor Nick, ang sala, doon ay mga samputanan.
0: Mm.
1: Doon na ba siya ay kanang...
0: Resulta.
1: Oh, resulta. O kanang doon ay siya ay mga utlanan ba? Matod pa sa Roma 6:23, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Panangasa sa Dios mao ang kinabuhi nga walay katapusan diya kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Bayad sangputanan diay, doon ay bayad diay, Pastor Nick. Kung imong tipigan, imong taguan ang imong sala, adunay kay kinalan nimo siya bayaran. Kung siya bayad ana, Pastor Nick, mao ang kamatayon.
0: Kung sa laing pambersyon sa sinulatan na Pastor Tim, unsa ang imong gitanom, imong anihon? May samputanan.
1: Dili din siya muipik diretso siguro, Pastor Nick.
0: Dili, oy. Palipayon sa
1: muna ay gingon sa panultiyon nga may man uksili kay mukhalang diretso.
0: Uy!
1: Inaade na ba sunay kung imong taguan dili na siya mo diretso din mo resulta ba? Ang matag sila aduna epekto usahay ang samputanan makita siya dayon. Ug usahay mugawas human sa pipila ka panahon. Ang resulta di ay dili siya diretso.
0: O sa ato pa palami-lami unsa?
1: Ay mura kang laming-lamingon pa ba?
0: Mga iyong huyong sa ka aron makalimutagak.
1: Muna ang gingon din eh, ang sala mahimong makadaot sa pamilya, ang sala makaguba sa panagiusa, ang sala makapawala sa maayong pangalan, ang sala makapahuyang sa pagpamatuod sa usa ka Kristohanon, ug ang sala makadala og kasubo og pagbasol.
0: Kana ulahin naman na kanang pagbasol, ulahin na.
1: Unay kanta nga, ulahin na ang pagbasol mo.
0: Ligid ka sa harana. Pero atong tagaan o pagtagad ka nang giingunin mo diyan na makaguba sa panagiusa.
1: Oh.
0: Usahay kini, anasulti naman ato ni, kaya nabitaw makasala ka, malimot ka ba o ka? Makalimot ka na ang imong mga tinuod na kauban, mauna hinuon ang imong kontra. Namuoy ka ng mutabang unta sa imo, mauna hinuon ang imong ginalikayan. Mawala ang panagiusa.
1: Tinod gina, Pastor Nick, kaya naman, usas na sa hinungdan nga, sangputanan nga, mawala ang imong gana sa pagiusa. Kaya naman, tungod, kaya ang sala, na adya nagkapabilin, nagkapahipi.
0: Makapawala sa maayong pangalan. Uy, usap po sa butana, Pastor Nick.
1: Mawala ang bungog. O sa imong integridad or sa imong identity, siguro na.
0: Abi ko mailisan imong pangalan na ibis na Artemio may mong wagon.
1: Nabitaw kung bitaw pangkalagid nga pagka-istorya, Pastor Nick, kung ikaw bitaw magtago sa imong sala, dili na ang imong ngalan mo'y ilitok nga kati imong ngalan nga si Nicanor.
0: Uy, ayaw po diyan. Artemio. Kung saan na diyan yung mapuli?
1: Kundili. Uy! Pala itot. Uy! Mausab ang ngalan. Basta, imong tipigan ang sala.
0: Ayaw po ng imong mga revelasyon karong buntag pa. Yung siya, Naana! Naana ang bungangira. Yung karong, si Marites, Naana! Daan yung pangalan, no?
1: Tinod gina, Pastor Nick, ato magina siyang kung iliteral gina to pagsabot bitaw, lahin yun, makaguba git sa imong pangalan kung imong tipigan ang imong sala. Diba, imbis mayunta ang imong ngalan, guwapo nindot imong ngalan, pero kay imong magitabugan, gitabunan, o gitipigan imong sala, so nausab ang imong ngalan.
0: Kana bitaw imong iyano ang pangalan, lisod na siya imuntar, Pastor Tim. It took how many years? Ngunya, gubun lang sa usaka pagtago, pasorti.
1: Naitawang mingon, kailan ka ato ni Kuan? Ni Suanso? Ni Suanso?
0: Oo, oh, niya.
1: Mingon din ang iyong magipagtanan nga. Ah, katong scammer?
0: Gulagi, no?
1: Ah, na madunggan. Oo, iyong madunggan niya, pasunik na itong mangutana ka. Kailan ka ato ni Kuan? Kinsa gani? Si Kuan, baka to si Kuan? Ah, katong scammer? Mausab ang alan kayo naman. Mausab ang
0: pangalan.
1: Doon na may pagtabon sa iyong sala.
0: Og sa katapusan na punto, Pastor Tim. Mao ni ang pinakanindot, Pastor Tim. Ang pag-angkon ug pagbiya sa sala nagdala og kaluoy. O ang paghinulsol magdala sa kaluoy sa Diyos.
1: Pagkanindot kaayo, Pastor Nick. Doon na gide siya ay doon na po di ay kining epekto doon na sa diay at umaangkod nga maayo. Kung ikaw maginulsol sa imong sala, kung imo diay ibutyag ngadto sa Dios, makadala din ni kaluoy diya kaniya.
0: Saon man ang uban, Pastor Tim, gusto lang itago kay lami man.
1: Muna ang problema diya, Pastor Nick. Dapat isugid diya ngadto kaniya. Ngadto sa Dios.
0: O nang giingon diri sa pulong sa Dios, Pastor Tim. Diya sa gibasa nato sa Proverbio 28:13, apan ang muangkon ug mubiya nini, makadawat ug kaluoy. Dili igo ang pag-ingon ug nasayop ko. Kinahanglan usab nga biyaan ang sala. Ingon diya sa unang 1:9, kung atong isugid ang atong mga sala, siya matinumanong ug matarong sa pagpasaylo kanato. Sa ato pa, Pastor Tim, na ang dakong paglaom, mga kaigsuunan, mga igan ko, tinuod, tao lamang kita makasala. Apaninimbuntag ang pulong sa Diyos, nagapahinumdum kanato. Ingon ni Pablo diya sa Buhat 3:19, pag hinulsol ka mo o balik sa Diyos. Pastor Tim, mauna ang sentro sa atong programa. Pag hinulsol ka mo o balik sa Diyos. Kung ang usa ka tawo nahulog sa kanal o gitabangan pagbangon, dili siya mubalik aron mahulog na usab. Mausab ang tinuod nga paghinulsol. Mubiya sa sala ug maglakaw sa kabag-uhan sa kinabuhi.
1: Pagkanindot kayo, Pastor Nick, sa pulong sa Dios nining kabuntago ni Gala Igsoon. Nga di nagapahinumdum ka nato. Kung kita mubiya, maginulsol sa sala nga itong mga nahimo, kini makahatag or makadalag kaluoy sa Dios. Kaya nga naman ang Dios puno sa gugma o kaluoy. Wala siya malipay sa pagkahulog sa tao. Gusto niya nga ang tao mubalik na ito kaniya. Tinod ka na, Pastor Nick, di ba? Ang tao nga nahulog sa sala, wala siya nalipay. Ug digid malipay po ng Ginoo kung ang tao magkasala. Apan gusto niya nga ang tao mubalik ngadto kaniya. Bisan pa mag nakasala siya, Pastor Nick, ang Dios maluluyon siya, ang Dios puno sa gugma. Kay bisan pag unsa kadako sa imong sala, bisan pa unsa kahugaw sa imong sala, kung ikaw mubalik sa Dios makaigsunan, andam siya nga mudawat nga kanimo, andam siya nga mapasaylo diya kanimo mga igala kaigsunan. Ingon sa ikaduang kronika City 14, kung ang akong katawan magpaubos sa ilang kaugalingon ug magampo ug mangita sa akong naong ug mubiya, mubiya sa ilang dautang mga dalan, nan paminahon ko sila gikan sa langit ug pasayloon ko ang ilang mga sala.
0: Panawa atong nasod karon, Pastor Tim, naghilak tungod sa mga personal interest ang mga nag-usig sa sala aron mapamatud-an ang dakong kwarta na gikawat sa atong pang-gobyerno. Muna hinuoy mga nangapriso. Grabing sala, Pastor Tim. Panahon na to ang atong pamilya. Atong kaugalingon. Dili tayo exempted na dagang mga tentasyon pagsulay sa atong kinabuhi. Dili aksidente na naminaw ka karon, igsoon ko. Unsa mang klasing sala ang naadya kanimo, mao ni ang panahon ni gayon na kita muduol sa Dios. Dili ta perpekto mga kaigsuonan ko, apan ang maayong balita maluluyon ang atong Dios. Andam siya mo pasaylo mga kaigsuonan ko. Andam ang Diyos, isugid lamang nato kaniya mga kaigsuonan ko. Makalikay ta sa mga epekto sa sala. Nagkuha kini sa kalinaw, nagbulag sa tao gikan sa Diyos, nagdala og kadaot sa pamilya o ministeryo, nagdala og kahadlok og pagbasol, nagpahulong sa mga panalangin sa Diyos. Kung dili nato pagainulsulan kini mo, resulta kini sa espirituhanong kamatayon.
1: Kina Pastor Nick, kaya sige basa nato ganya sa Roma 6:23, ang resulta sa dili paginulsul mao ang kamatayon. So higalaig so ng paginulsul, dili lamang pagingon og pasaylo ako. Kini sa kapagbag-o sa huna-huna, kasing-kasing og kinabuhi. Mga iksoon, basin adunay sala nga dugay na natong gitago, basin adunay kasuko pagdumot, pagpanglimbong, pagkahakog, uban pang sayop nga binuhatan nga kinanan nato isugid sa Dios. Karong adlawa, dili kinahanglan magpabilin sa kangitngit. Ang Dios nagtawag ka nato sa paginulsol og balik ngadto kaniya. Ang musugid og gumbiya sa iyang mga sala, makakaplag og kaluoy. Katapusan, Pastor Nick, ako sa basahon din sa akong
0: Biblia.
1: Biblia sa pulo sa Diyos. Sa Isaiah 57.
0: Basa.
1: Kinanla na ang matagusa, mubaya sa ilang masala, pabiyay ang ilang masala. Kaya ang Diyos andam nga mo hatag o kapasayloan o ang Diyos mo hatag o kaluoy diha kaniya.
0: Wow.
1: Nga mutalikod sa ilang masala.
0: Praise the Lord. Pastor Tim, alang sa katapusan, ang gibasa nato sa Proverbio 28:13, nagtudlo ka nato nga dunay duha ka kapilian. Duha lang, Pastor Tim, ang pilian ani. Taguan ang sala ug magpadayon sa kapildihan. Mao nang una, Pastor Tim. Taguan ni muna, magpadayon ka sa kapildihan. O ikaduwa, isugid ug biyaan ang sala aron makadawat sa kaluoy sa Dios. Ang Dios dili nangita og tawo nga walay sala. Nangita siya og tawo nga mapainubsanon. Usahay, Pastor Tim, kung anad na sa pagtago sa sala dahi yun. Apan ang Dios nangita siya og tawo na mapainubsanon. Andam mo dawat, andam mo hinulsod, ug andam mo balik kaniya. Alang kanatong tanan mga kaigsuonan ko, aduna kabay sala nga gitago? Ayaw ka na itago kay murag na bakterya o bukan ng virus, Pastor Tim. Na hinay-hinay mukutkot. Ayaw itago. Duol kang Jesus. Ang iyang dugo adunay gahom sa paghinlo sa tanang sala. Ang iyang kaluoy andam alang sa tanan nga tinuod nga naghinulsol kaniya. Ayaw na hulata na mo resulta ka na. Salig sa Diyos, igsuon. Sa sayang, Pastor Tim. Mga butang nang gisalig, gitugyan ka nato sa Dios. Mga gasa na dagan pauntang mga katawan ang kaduol sa Ginoo, may tungod sa ato. Mga buluhaton, Pastor Tim, na makahatag ka nato og dakong para sa kahimayaan sa Dios. Mga blessing paunta na ihatag sa Ginoo aron daghang mga katawan masangyawan.
1: Wow, pagkanindot kayo, Pastor Nick. Sa atong gi pambit karon, Pastor Nick, murag na series nato ni siya nga topic. Dili ni siya ingon nga pag-igo, Pastor Nick, ngadto sa mga tao nga dunay nagtipik sa ilang mga sala. Dili namo tumong higala igsuon nga ang pag-igo sa mga tao o paghatag o kaulawan nga to sa tao. Ang among tumong din yung makaigsunan nga masulti namo ang pulong sa Dios, ingon nga mo'y mubadlungan ni ka nato. Sa ikaduhan, Timoteo 3:16, ang pulong sa Dios gituga aron sa pagbadlong pagmatuto nga to sa pagkamataro. Muna among tinguha ni Pastor Nick mga kaigsunan, pasunan nga nagawali din sa atong radio station. Igsunan ni Gala kung naigo man ta o napuntil man ta sa mensahe sa Ginoo karong buntag, dawatan ni siya. Kaingon sa Proverbs o sa Panultihon, City 25, mas maayo pa ang dayag nga pagbadlong kaysa gugmang nga tinago. Sa English, nagaingon diya, Pastor Nick, open rebuke is better than secret love.
0: Amen.
1: So kung tinota na higugma, badlungan na to. Diba, Pastor Nick?
0: Amen.
1: Pero base sa pulong sa Ginoo, dili sa atong tumutumo, Pastor Nick, kinibase sa pulong sa Dios. Nga itong ginapaambit karong mga buntag, higalaig suon, ano na sa sunod siguro, nunay nindot kayo, Pastor Nick, nga itong isgutan, no? Na unsay kayuhan, unsay kayuhan kung ang tao maginulsol. Siguro muna ang atong sunod nga topic, Pastor Nick.
0: Sunod simana. Kay paspas kaya itong oras, ingon pa ni Francis Yano, tinuod yun na, Pastor Nick, ang pagtabon sa sala, mualis ngaw! Dili pwede nga dili ukban sama sa nangka nga hinog, mualis ngaw! Alam po na iganon. Humot man! Pero manimaho! Manimaho jud og pingo. Ana sang sala, Pastor. Mga igan ko, padayon kita sa pagduol sa Ginoo. O minimbuntag, mga kaigsuunan, muadto kita sa mga pagampo.

nato ma ano kay diri sa atong Facebook pag matabunan na sa uban aw dili na nato mabasa pero salamat pakita pud nato salamat pud sa mga 200 plus sa viewers nato ang Ginoo magpanalangin ninyo mga

0: City, no? Mahibot ka ni mo diya, Kuya Pulo. Nagatik siya diri sa ato pasunod, no? Oga usab diya sa ila ni Igan Lisa Sabas, may buntag. G. Lord Rosalinda, Riebel Estrada, atik paminawan gini sa atong mga programa pasunod. May buntag diya, o kang Bishop J.C. Guzmana, Pastora Miriam, no? Salamat, salamat, kanunay nagasunod sa atong programa. Oga may buntag usab sa atong mga sukintik paminaw diya sa Mambuaya ang atong mga kaibigan na nga nagapaminaw karon, no? May butag kaninyo dia. Labi na dia kang Crisilda Daugrumo, kang Ria Daug Artiaga. May butag o sa ilang nanay, kang Nanay Gloria. May butag sa atong barangay coordinator dia sa kaibigan. Kaibigan Kuya Manuel Makalaging, may butag. Ato sa Digting Baya Pasunik ang atong amigo, atong suod kayong kuya, pastor o gatong coordinator diya sa Talakag, si Kuya Pastor Lumpinay.
1: Uy.
0: Mahimbutag, mahimbutag.
1: Amin, amin, kuya. Morning kang Egan Ruben Carmilotes, no? Naan siyang misahe dari Pastor Tim. Morning announcement alang sa tanang kaibigan, chapter, president, and coordinators sa Don Carlos, ang atong federation meeting next week, August 14. 8 to 11 a.m. at People's Hall, Don Carlos Municipal Hall. Gihawag ang tanan sa pagtambong kay dagang importanteng pagahisgutan. August 14, diya sa People's Hall sa Don Carlos. Sa munisipyo ni. Grabe ka, abtik yun ning atong Federation President, no? Try na

Doon nag-apoy, nag-share din yun, nag-text. Mga pastor, may buntag ka ng magtago o sala. Giganahan siya sa sala. Apan ang nag ang kinabuhi, gubot pa sa salukot. Jim Hermoso ni Salamat. Giga ka na kuno nagtabon og sala, pastor. Giganahan daw na siya sa sala. Pero ingon siya, gubot pa sa salukot.

0: Salamat mga igan ko. Salamat, salamat, no? Oga, atong itibay, atong mga suwinting paminawan. Amping-amping mo, mga igan ko. Oga, pasalamati ang Diyos kanina. Di man perfecto ning atong kinabuhi, pero at least na ang mga kaigayunan na mausap ta, mga igan.
1: Salamat, diya kang nilpati. Amen o gamen sa manindot o matahom na mensahe sa Diyos. Ning kabuntagon nga nabati namo, nga giwali ninyo, Pastor, nga milikay sa buhat sa sala diri sa kalibutan kay giluwas na ta ni Kristo Jesus. O gipasaylo pinagi sa iyang pagdawat o pagtuo sa atong Diyos. Glory to God. Salamat, Pastor Nick, Pastor Tim. Wow, nindot kayo. Pasili ni Nelsie, may buntag. Nag-join sa atong Facebook karon, no? Miriam Lumilang, salamat, salamat sa pagpaminaw ninyo, no? Oga, kang Rosalina Panti, Esther Asilan, may buntag. Daggan ubay-ubay, Tito Riosura, Judith Maputi. Uy, Ilpidyo Ili, no? Pastor Ili ni, di sa, ano, sa Sinuda, no? May buntag, Pastor Ili, oga, imong kapikas. Mariel Orbita, may buntag. Dios Adil Halintaw. Oga Philip Bungay. No, may buntag, may buntag.
0: Atong oras mga igan, 23 minuto tumilabay ang alas 5 sa sayong kabuntagon. Salamat, salamat.
1: Rosa Panuga, tama dyan na mga pastor, ang sala makawasak sa relasyon. Pero depende sa sala na ang mga tao na bisan sige simba, pero ba makasasala. Basta-basta mga komentaryo. Yun
0: para komentaryo dali. Ang mga maritis ang makaguba sa relasyon.
1: Wow. Ay. Salamat, salamat sa inyong mga kahalaran ka sa tanang panamuno Dios. River King Anal, salamat Pastor, may buntag ug amping. Sir. Uy, si Sir is forma. May buntag ninyo diha mga pare. Ruby Sinto. May buntag, may buntag. Nag-join sa itong Facebook Live. Rumi Osyo, may buntag. Mili Asinero, good morning Pastor Nick, Pastor Tim, watching from Daang Lungsod, Hinguog City. Nakato na taani dito Pastor Nick, sa itong Daang Lungsod.
0: Day announcement, adunay healing and miracle crusade kay Mondia sa Abadjama Kuya Picha 13. Dota diya sa basketball court.
1: Ato din gitimbaya si si Boy Gersa diya sa Matalam, no? Nga nagapaminaw sa Radyo Bandira sa Kidapawan. May buntag kanin mo diya, Boy Gersa. Nagaingon siya din nga medyo kusog da, sa atong sound. Kasunik ko, anya naklaro ang atong pagwali. Medyo nakusog na daw ang sounds ka ganiya. Bernie kay Virginia Kabasag, diya sa Talibon Buhol. May buntag, may buntag. Uy, Mami Alice Arribal. Blessed morning, Pastor Tim, Pastor Nick. Wow, kumusta na, Mami Arribal? Iba Hortelano.
0: Uy, anong announcement? Ang meeting sa kaibigan. Pastor Tim, atong paminawon ang pila ka testimony sa BG Max Plus Herbal Capsule, no? Ang main sponsor sa atong programa, mga igan ko.
2: Ah, yes, akin sa ni Palihog og Tagaasa. Ako na si Nanay Ima.
3: Ah yes, unta may atong ipaabot na yung testimony.
2: Pastor, ako kay kong po salamat sa Ginoo, Pastor, nga nakainom kong gigibak, kay nanihod kay kong kamot ba, akong likod, di ko katulog, taghatag ni Pastora na ako o gigimak, ako kay kong po salamat, Pastor, kaya nakatulog ko, Pastor, mga tulog po kay kabuk ako nainom.
3: Okay, kanain mong gibati, kanain mong gibati na si mong lawas, tataod na yung nagibati nga binod ang imong kamot, imong lawas, sakit, di ka magkatulog. Oh,
2: manon kayo, Pastor. Oh. Manon ragyo nga. Ngayon galit ko ng Pastor nga. Ikaw naman ako ni Grison. Salamat po sa inyo. Kapag uli dito niya, Pastor. Isang mga, ipalit na nga ako bigimak. Yan na siya. Ang mga nga siya, akong inyan. Sakit dito ay ako. Manon kayo ako mga bukton. Akong ulo. Nga di ko katulog.
3: Oh, okay.
2: Kapag inyan ako, Pastor, mga upat kabuog siguro kung nainom na ako. Ako kasi pasalamat si Ginoo. Salamat na kay kong tulog. Yan, di nagaling usahay magkapanihapon kay ang kung ano na ko siya akong katulog.
3: Okay. Panay,
4: atong ngayon kay hangol mo kay na may ako sugar. Unya ang akong taas sa sugar, 10. O taas, mo pa sa 1 hour taas tayo ang imong sugar. Magpa-check up ka gayon sa doktor. O diha nga nagmulgula akong tanang tumadko ko sa tiil, ako gihidihidang gihapon na bidimak mga isoon. O diha-diha, kahit son obserbahan ko, pipila ka simana, wala na gayod, kaluoy sa Diyos. So salamat sa Ginoo, buutan gad ang Ginoo, nga ang gahatagad ka na ako ng kaayuhan, inaagit sa instrumento sa bidimak.

0: sa BG Max Plus Herbal Capsule, maukini ang sponsor sa ating programa. Mapalit kini kong asa, ginanong sa rin sa kanginan, mga higat.
1: Salamat, salamat sa tanan na ito, mga sukintig paminaw. Higala makaisunan, wala na tayo pasunik.
0: Manamilit ka, Pastor Tim.
1: Temporaryo kitang manamilit. Dagang salamat sa tanan na ito, mga sukintig paminaw, ito mga kaibigan, nga migahin og panahon sa pagpaminaw ninyo atong programa. Kami nang ginaot og ang Dios magkaban kanato karong buntag, karong adlaw sa atong mga paginikay-sikay. Ug ang Dios magpanalangin diha kanato, mag-supply sa tanan nato mga pakinanglan. Amping-amping lang ta mga kaigsunan diha sa atong mga paginikay-sikay karong. Dalaygo natong buhing Dios. Ako de gitibaya pasunik akong pinalanggang asawa.
0: Ayaw kalimti.
1: Inday pinalanggahid, I love you.
0: May passport na na.
1: Wala na, ready na.
0: Ready na. Anyway, dagang salamat mga igan ko. O of course akong palanggang asawa na nagulat diya karon sa ubal. Pastor Tim, walking-walking ka. Pa-condition ba? I love you, Mami Lea. O sa tanang mga kabataan. Salamat, salamat sa inyong pagpaminaw, mga igan ko. Manamilit kami ni Pastor Tim. Sa ngalan sa Tibok Pwersa sa kaibigan, sa ngalan ni Pastor Dan Danggalyo, dagang salamat sa inyong pagiguban kanamo. Sulod sa isa ka oras ug tunga diri sa kahanginan. Hangtod sa sunod na higayon, mga igan ko, kini si Pastor Nick Ubante.
1: O kini si Pastor Tim Langgani.
0: Nagasulti na gayon, mga igan ko. Inulusul kita. Dawato nato ang kamatuoran, likay kita sa sala, ibutyag ang tanang mga gitago. Hangtod sa sunod na higayon, mga igan ko, to God be the glory. Amen.

0: May muntag mo di ang kaibigan.
1: Si Lorna Apas ko sa Iponan, Karian de Oro City. Sakit sa akong tuhod. Duha na kabulan. Magduha kabulan yun. Isa na lang kaadaw. Magduha kabulan. Kaya nalisa ko. Kapalitog ka ng herbal oil na aroma. Akong gibubos akong kamot. Daghan. Kaya pormiro ako na sundit. Do. Ibubun ako sa akong palad. Kaya gihuhuwad ako. Akong gihapas sa akong tuhod. Nahibuong ko kay. Sa grasya sa Ginoo, Pastor. Pagkabuntag kay. Nakaluhod man ko, nawala ang sakit akong tuhod. Asa sa kong igsoon, ako magulang, ang iyang tuhod, iyang kamot na dili niya maarsa, ihapasan sa aroma ng herbal oil, na nangahibulong lagi ni Pastor, kay pagkabuntag, parihamin doon nagtisimony nga, alak, tinuod yun, grasya gid sa Ginoo nga, makaayog yun ang mga tambal ni Pastor Dan, gigamit ni si Pastor Dan sa Ginoo para makasangyaw sa kaluwasan sa tibo kalibutan. Dalaygon gyud ang Ginoo, Pastor Dan. Salamat kay sa imong kanang pag-ministry.
0: Yes. Glory to God. Salamat sa Dios. Yes, igan, salamat kayo. So, nigamit ka og Vegemax o aroma, no? Salamat sa Ginoo.
2: Lu, nganong kataki ang kaman?
3: Sakas kaayo o hubag sa tiil daw. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag, sakit pa jod kaayo akong tuhod, kagirayuma. Bisan o sa nalang tambal akong itambal ni ini, apan wa di hapoy alibyo.
2: Wa may problema, Lu. Ani-anay bago. Ang solusyon sa imong hubag, maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
0: Yes, may buntag palayog pa rin na uga, taga-asa.
5: It's the Olivia Maria, is that Dumagog, Pagadian City. Pastor?
0: Taga Pagadian, usa ka security guard.
5: Oh, Pastor.
0: Okay, unsay atong ipaabot nga testimony?
5: Akong ipaabot sa imo, Pastor, ang pagpasalamat kay Dakuog na himo nga ang imong tambal nga ipanalanginan sa Ginoo tungod kay ang akong sakit, Pastor, sulod sa 12 ka tuig na kong inantos ang akil, dakong pasmo ni sa kusog. Okay. Niya sa nining yaging bulan, gikan atong tuig, halos na hapit maguyod na ako akong tiil, dili ka na ako ikatikang.
0: Oh.
5: Unya, sa dihang nakit na dungog na ako ang imong programa na akong gisulayan pagpalitulo kakapsula. Gikan kaghapon, atong isa kadlaw, duha pa kakapsula ng akong natumar. Oh. Pero naanay alibyo, Pastor.
0: Naanay alibyo.
5: Salamat sa Ginoo. So, kaayo nga, ipakalangin na ng imong tambal, Pastor. Naayo gid ang akong ibati sulod sa 12 katuig na akong inantos.
0: Okay. Kanang imong punto nga, mawala-wala na ang sakit.
5: Nawala na gid, Pastor.
0: Nawala na gid.
5: Mayo na ang akong paglakaw. Mao nga, na-prove gid na ako, Pastor, nga kaning imong tambal. Maayo gid kaayo, ipakalangin na gid sa Ginoo, Pastor. Salamat sa Ginoo.
0: Okay. Salamat gid kaayo.

0: akong pastor, magtestimony ko about sa po ang gana. 4 years na siyang nagabinhod ang iyahang si Elba niya. Sige man good ni o paminaw sa inyohang programa. So, ingon na ako sa ako ang manang itingan na to ang Digimaxay para mawala mga binhod sa iyong mga tiil.
1: Okay.
0: So, itingan na ito okay. Karon, arang-arang na siya. Nakatulog na daw siya o tarong. Then, mayo na ang iyahang paminaw.
1: Dili sa katulog maayo, kanya do?
0: Tungod sa binhod sa iyahang mga tiil o kamot.
1: Ah, kung sudi katulog tungod kay binhod. So, sa ito pa, medyo sakit nga pagkabinhod.
0: Okay.
1: Unsa day trabaho sa imong bana?
0: Sandalo.
1: So upat sa katuig nag-anto sa iyang tiil, nagabinhod, tiil og gamot.
0: O pastor.
1: Nakadungog mo sa programa imong gipalitan og Vegimax.
0: Gipalitan ako siya pastor, mga 20 ka buok ako siya gipainom. Mga high tea lang yata niyang ininom, wala na daw. Pero until now sige gihapon na po siya gipainom,
1: yes.
0: Gipadala siya sa iyang paglakaw tong last day.
1: Okay, maayo, ipa-maintain yun.
0: Oh, nagpalit kita ka battle.
2: Mindanao, Visayas Headlines. Mindanao, Visayas Headlines.
3: Oras sa Pilipinas, alas 5:37.
2: Sa matag pitik sa orasan, adunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan nga mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headlines. Ug karon, ania ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio sa Mindanao Visayas Headlines.
3: Dalay ko ng Diyos sa ngalan sa Vegimax Plus ang pinagpalang kapsula o sa ngalan usab sa mga partner stations and reporters. Kaibigan, ako kini si Pastor Dan Danggalio. Uban-uban tang tudalasay sa atong sayron kining pipila ka balita. Pakita mo sa Mindanao Iksoon o naputay balita gikan sa Visayas hatod kanato sa Vegimax Plus ang pinagpalang kapsula. Adlaw ang Huwebes karon o pitasay sa ating bulan sa August 2026. Bagoy pa lang atong kauban si Pastor Nick Obante o si Pastor Tim Langgahid sa programang Pitagpalang Musika. O alang ni atong karong pagin na kapaminaw, nakatune in sa istasyonan nga asa kita madungog. Ako mo gidapit pag-uban matagkadlawon sa programang Pitagpalang Musika. Importante igsoon nga atong unahon ng Diyos kay ang programang Pitagpalang Musika namugna. O gidisenyo igsoon nga asa matagaan kita kagayunan nga magpamalandong kita sa balaang presensya sa Diyos o magpaminaw sa mga minsay pinag-isalawiton o siyang balaang pulong. O kining mga programa alang sa tanan. O gabadugo kiniigsoon sa Kapina 40 kay sasyonan din sa Mindanao o sa Visayas. O sa gihapon ang mga programa gipaluyan sa Vegimax Plus ang atong ilang pinagpalang kapsula mga kaibigan ko. O salamat yung tanan nga nanawag. I mean nga naminaw. Nalimot lang ko pag-share ganiya. Napag-iuban nga wa pagin sila magka dumdum sa Facebook account nila ni Pastor Nick na gamit. Anyway, Exxon, ang Vegimax Plus gibuhat gikan sa 25 ka matanom o kinigi panalanginan sa Diyos. O gatungod sa panalangin sa Exxon, ay mo kining adakong tabang sa mga kagsuunan nga adunay pangbati sa lawas o ang mga testimony sa anid ato maiha pati daghan na kaayo sa mga testimony sa kahapon dito ta sa Bayugan City. Aduna kita na hinabi igsoon nga mga usa sa mga listeners sa ato day dito may buntag kayong tantaga Bayugan City. Naminaw igsoon sa Tapa Radio. Then karon po dahok anapod kita sa Raka Radio. Moraga 92.5. Ang Raka Radio makibigan. O gusto sa itong mga listeners, mitagbo ka ito kahapon dito sa istasyonan sa Tough Radio. O nag-testify. Nga natumba siya. O niya murag na hubag, lagumang iyang kamot. Sabi pagkahubag. Vegimax, ikso, nang iyang giinom. Oy, dalik yun, pagkawala sa bunog. O sa hubag, ikso. Kanaw sa lamang sa mga testimonies nga ato nadungog. Tungod lamang sa kasimple nga Vegemax capsule, kagibuhat gikan sa 25 ka mga tanom, ang tungod sa patalangin sa Diyos. Ikso dagang gyud ang nangaayo. Alang sa dugang detalye, pwede lagi mo mutawag o amin na mutix. Tawag mo sa ako pagkahuman sa programa kung namoy mga concerns may tungkol sa itong produkto o di ba ka sa inyong panglawas, mga kaibigan. Ang numero nga itong ginagamit din mo, ang numero nga 09-27-71-12-1-1-2. 09-27-71-12-1-1-2. Malipay kay Kuigson nga masayran ang inyong mga concerns o niya kung kamo adunay testimony, mga kaibigan, butang pasalamat sa Diyos ka na ayaw mo, pwede ragid mo mga kaigsoonan mo. Pwede ragid mo. Tawag sa mga pangnumero nga itong gihatag. Ipabot ang istorya sa kayo ni muna angkon sa numero nga 09 na 2771.

0: Atong oras karon 45 minutos makalipas alas 5. Dito ko maglangan aniya ang uluan tudling sa atong mga balita.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Babae nga wanted sa paglapas sa balaod sa cybercrime law, arestado sa Dimataling o Dimataling, Zamboanga del Sur.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Empleyado sa Digo City, Davao del Sur, nakuhaan o 130 mil kantidad sa shabu. Si Copa.
1: Science Headlines.
0: Mil nga kantidad siya shabu na kumpiska sa lalaking nasikop sa bypass operation sa Dakbayan sa Valencia.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Og sa atong balitang hiligay nun mga kaibigan.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Klase sa Dumangas National High School sa Iloilo suspendido bangod sa pagpamahog.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Katapusan ang ulang tudling sa ato mga balita.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Usa ka suspetsado sa illegal nga droga ang nasikop pinagi sa search warrant sa may San Agustin at Surigao del Sur.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Mga kaibigan, magkulang ulang tudling sa atong balita tudka nato sa produkto ng VGMAX Plus. Mga kaibigan, ang atong VGMAX ang suludaan ni oil o gadili powder ang pakinuman igsoon ang pakinakalindot 30 minutos ngadto sa kauras sa di ka pamukaon. Pwede ka win mabukaon sa kaadlaw, pwede ka duwa, pwede ka tulo, pwede sa kapsula, pwede duwa, pwede tulo, pwede mga nilima sa uban. What ni say overdose, why side effects kay kini purong herbala. Ang pag-inom depende sa gibati sa lawas, ang kataganon o kapila ka mo inom, depende sa mong gibati. Kasagaran igsoon, kung medyo ang sakit, medyo luba gina ang sakit, gina-advise kita itong buntag o to gabi eh, hangtod marutot ang sa kagarapa. Then kung makita niyo mong alibyo igsoon, pwede lang ka mo inom o kausa o di ba kakadawa. Pwede po nga kada inom nimo tagsa, pwede po dua-dua o tultulo. Hangtod nga medyo okay na imong gibati sa lawas, then imong napod i-reduce ang imong dosage igsoon. Why side effects? Busa umadlok mo ning kapsula igsoon nga nindot kaayo kay gikan sa pinaka-ubos o gidad, hangtod sa pinaka-taas o gidad, mga kaibigan. Pwede ragin mo gamit aning atong VGMAX Plus ang pinagpalang kapsula. Pwede ragin, mga kaibigan ko. Then, ang kanindot po, di lang ni pang tao, paala, pwede ako po bang hayop. Kaya nakapunta mga testimony sa soon na pwede lang mga hayop nga ilang ipainom na ulian sa ilang mga baratian. Korentay 8 minutos makalipas sa 5 o gagaroon sa detalye sa atong mga balita.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Balita gikan sa Zamboanga del Sur. Babaeng wanted sa paglapas sa balaod sa cyber law, arestado sa Dimataling, Zamboanga del Sur. Aron ihatag kanato ang detalye atong dawaton ang report ni kaibigang

0: Francis Ralph Limit nanukad sa 101.2 na Barangay Radio, Gipo sa Buanga del Sur. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo!
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Arestados kapulisan ang usa ka 20 anyos ka babaeng estudyante at ulo sige pahigir ng joint manhunt operation tungod sa paglapas sa Republic Act 1075 o nailhan nga cybercrime

0: Tension Act of 2002, alas 12:30 sa hapon, ganito ng kalabayan ng adlaw. Deltong Dapita, Smayprok 1, Barangay Binuay, Lungsod sa Dimataling, Zamboanga del Sur. Ang operasyon, gimo sa mga personahe sa Dimataling Municipal Police Station, uban ang koordinasyon sa Regional Intelligence Unit 9, o sa Sapang Dalaga Municipal Police Station, Misamis Occidental, Police Provincial Office. Ang akusado, nadakpan pinagi sa Warrant of Arrest, nag-issue sa RTC 10, Branch 14, Urquiza City, Misamis Occidental, nga pritsahan o Hulyo 31, 2025, o doon na kanigin rekomendan ng piyansa ng 48,000 pesos, bukti isang temporaryong kagawasan. Ang akusado, ano na karagos istorya sa Dimataling Municipal Police Station, alang sa ustong disposisyon. Nanukad sa Barangay Radio, 11.1 FM Gipo sa Buang Adol Sur, sa ngalan sa Vegemax Plus, sa pinagpalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Kini, ang inyong kaibigan, Francis Ralph Yimet, para sa Mindanao, Visa. Science Headlines!
1: Science Headlines!
2: Daghang salamat kay bigang Francis Ralph Limit sa maong report. Atun ka nato sa produkto ng Vegemax Plus o Aroma Herbal Oil, mapalit diha sa mga istasyonan sa Barangay Radio diha sa Gipo, Zamboanga del Sur, mga kaibigan. Tagagipos, kung nagipangbati sa lawas, ayan na pagdodua. At tumo sa istasyonan sa Barangay Radio o palit mo dito. O niya, katong gusto mag-dealer, doorapod mo sa istasyonan, di ba ka-text mo sa itong numero? 09-27-71-12-11-2. Asbon ko, 09-27-71-12-11-2. At oras karon 51 minutos makalipas alas 5, mga kaibigan. Sa Deep Ato Dawaton, ang laing report, maminaw sa tama, kaibigan, nag-testimony samtang atong i-fix gamay ng atong Facebook Live karon. Natagamay nga problema, mga kaibigan. Anyway, at is loud and clear ta sa atong mga partner stations karon na nakaukap sa atong apps. Ano yung usa ka testimony nga nagpasalamat sa Diyos sa kaayuan nga naangkon gamit ang usa ka simpleng produkto igsoon, ang Vegemax Plus, ang pinagpalang kapsula, kaibigan. At paminawon kini maong testimony.
3: Good morning, Pastor Dan.
2: Yes, palig pala ila, and then taga-asa.
3: Dudu-akop ni Pastor Dan, taga Kiari Manulo.
2: Dudu-akop, Kiari Manulo. Yes, igan Dudu, on sa may ato ipabot sa kanginan.
3: Pastor Dan, pag-testimony lang ko sa Vegemax nga akong napalit.
2: Okay, sige pa tayo, igan.
3: Ay, namagong kay Papa, Pastor Dan, nga 91 na edad. Ako ni Singi palitan o Vegemax, Pastor Dan. Sa una, dili na siya kakalibang, dili kayo siya makaindako ang iyang tiya. Pero sa diyan ako, Singi palitan, Pastor Dan, sa Vegemax. Tagka na siya, Pastor Dan, gibawas, gamay na iyang tiyan, makaili na po siyang tarong. Tapos, magtulog na po siyang tarong. Sa karon, Pastor Dan, nag-reduce na iyang lawas, baskog na siya karon. Pasalamat ko, Pastor Dan, sa Vegemax, akong dipalit. Nakanunan ako balong sa radyo. Ako ito nang mapangal na pamatulaan ang imong Vegemax. Ang ipalagan dito sa Ginoo o makaayaw sa balatian.
2: Salamat sa pagtawag o gadalay ko ng Diyos.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: 53 minutos makalipas alas 4, mga kaibigan. Kadtong gusto mag-testify, pwede mo tawag karon, ipabot ang istorya sa kayuhan mo na angkon gamit ang produkto ng Vegemax Plus, kaibigan. Kapon dito sa Metro FM, Prosperidad, aduna usab kita'y nahinabi. Hindi palito o actually, upat na kapsula yung ipalit. Kay matod pa niya yung anak ko, no, ng hupong. Grabe yung papanghupong. Oga, nahigda na lang sa napila kaadlaw tungkol siya papanghupong. Gipainom niya Vegemax, mga kaibigan. Uy, paspas kuno kaayong nawala ang iyang hupong. O niya, mang itong pagitang iyang tiil sa diyan ng hupong ng ito mang iyang mga tiil. Vegemax try gigamit, mga kaibigan ko. Ani ang kanindot sa itong produkto kay pipila lang kabuo ka imnon. O niya, one nga na ayo iksuon matupan niya ang iyang anak. Naglakaw na po da. O guman sa 2 semana ni Pauli nga naanapod itong hupong o itom na po maugag kahapon. Timing ato ako dito ni palitan po siyang laing 4 na kapsula kaibigan. Laing 4 na kapsula ang iyang giinom. O niya, dako yung pagtuong maayo na po ang maong anak niya nga ng hupong o niya itom kaayo ng murag ng lagom o ng itom ang iyang mga tiyala. Laing balita magkaibigan, 2 oras garon, 54 minutos pangalipas ang alas 5.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Empleyado sa Digo City, Davao del Sur, nakuhaan og 130 mil katidad sa Cebu. Alang sa detalye atong duwa atong report ni kaibigang Noinem Kainoy na nikod nanukad sa Radyo Kaibigan ng Valencia City. Kaibigang Noinem, ibalita mo.
4: Sikop ang usa ka empleyado sa lokal nga panggamhanan sa Digo City human positibo nga napalitan sa mga otoridad sa gikaingon nga illegal nga droga atol sa gipahigayon nga drug by bust operation sa Purok Tugas, Bonifacio 7th Street, Barangay Zone 3, Digo City, Davao del Sur. Base sa report sa Philippine Drug Enforcement Agency Confidia 11, giila nga ang nasikop nga suspect sa pangalan nga alias Dong, 42 anyos, job order, employee sa LGU Digos o residente sa nasangpit nga syudad. Sumala pa nga positibo nga napalitan ang maong suspect o usa ka pakete sa gikaingong syabu nga nagkantidad sa 7 mil ka pesos, samtang nakuha usab sa posisyon sa maong suspect ang 5 ka heat cell nga transparent plastic sachets nga gituuhan adunay sulod nga syabu nga gibana-banaan nga nagkatidad sa 129 mil o 200 ka pesos lakip ang Mark by Bust Money o mga drug paraphernalias. Sa kasamtangan, balhog na ang maong suspect asa pasakahan na og kasong pagsupak sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kini nga balita, hatod ka nato sa Vigimax Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula o Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Nanukad, gikan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center, kini si kaibigang Nione Montes Rafisora Kainoy para sa Mindanao, Visayas Headlines.
1: Visayas Headlines.
2: Dahil salamat kami ngayon ni Ma. Kanoy sa maong report, nanukad sa Radyo Kaibigan ng Valencia City. Laing balita mga kaibigan. Koridendus mil nga shabu na kumpiska sa lalaking nasikop sa bypass operation sa Dakbayan sa Valencia. Alang sa detalye atong dawato report ni kaibigang Charmy Pahangin na nukad sa Radyo Kaibigan ng Valencia City. Kaibigang Charmy, ibalita mo!
5: Napusasa na gusto ka 30 anyos nga lalaki ang giila sa kapalisan isip sa ka-street level individual. Human kini masikop sa gilusad nga drug by bust operation alas 12:11 sa kadlawon ni atong Agosto 5, 2026 sa Purok 3, Barangay Poblacion, Valencia City. Giilang darakpan sa alias nga Marlon, residente sa Purok 2A, South Poblacion, Maramag, Bukidnon. Sumala sa kapalisan, na-recover gikan sa suspitsado ang upat ka heat sealed transparent plastic sachet nga dunay gituohang sabu nga may kinatibok ang gibagaton nga 6.2 gramos o gibanabara nga kantidad nga 42,160 pesos. Gawas ni ini, nakumpiska usab ang usa ka kahon nga gituohang gigamit isip sudanan sa illegal nga droga, usa ka cellphone og 500 pesos nga bypass money nga gigamit sa operasyon. Ang suspitsado karon gipabilin sa detention cell sa Valencia City Police Station samtang giandam na sa otoridad ang pagpasaka batok kaniya sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balitang hirugrato sa Vegemex Plus Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Narugad na lamang ikan sa 98.5 Radyo Kay...
2: Dan salamat kayo yung Charmy Pangit sa baong report.
1: Science Headlines.
2: Lapusang balita magkabigan, balitang hiligay noon. Klase sa Dumanga sa National High School sa Iloilo suspendido bangod sa pagpamahog. Alang sa detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Randy Lasa, nanukad sa DTFM Lambunaw, Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
6: Suspendido ang klase sa Dumangas National High School kapon sa aga, Agosto 5 bangod sa pagpamahog. Iniagin kumpirmar ni Police Senior Master Sergeant Efren Gonzaga Jr., imbisigador sa Dumangas Municipal Police Station. Nakabaton sa pagpamahog pagi sa isa ka Facebook post ni Certain Rafi Di Mapilis nga nagapahog sa mga maestra kaglakip na ang principal sang eskwelahan. Nagkapadayon ng imbisigasyon sang kapulisan. Ginaabisuwa naman ang publiko nga magpabilin nga kalmado. Sa ngalan sa BG Max Plus ang pinapalang kapsula, kagaruma ang pinapalang langa para sa Mindanao Visayas Headlines. Randila sa nagareport. Nagikan diri sa 95.5 JTFM Lambunao, Iloilo. Turug na, Basko ba? Ay!
1: Mindanao Visayas Headlines.
2: Madamo kayo salamat, kaibigang Randilasa sa maong report. Atot ka na sa produktong ang Vigimax Plus sa pinagpalang kapsula. Napaunta tayo laing balita, mga kaibigan, pero kapsa ang tag-oras. Kasabugin na ito nga di ato paabot ang detalye sa itong balita. Pakita mo nga ito sa San Agustin, Surga del Sur. Balita untagi kan nga ito sa Dix RM. Pinagin ni kaibigang Rinalin Rosette Martinez. Anyway, so on, welcome day sa itong bagong partner station diya sa Bayugan City. Tukang persa sa Top Radio, ang 91.7 Raka Radio, mga kaibigan. Husband ko, 91.7 Raka Radio, Bayugan City. Bueno, sa ngalan sa Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula o sa itong mga partner stations and reporters. Kaibigan, ako kini si Pastor Dan Danggalio, temporaryong manamilitong mag-aingon. Prevention is better than cure. Amping, mga kaibigan. Dalaygon ang Diyos.
1: Mindanao, Visayas Headlines.

0: ko sa ako ang best friend. Yun siya, ay, nagsakit ba ya akong anak? Yun siya, sakit niya. Kalintura. Kusalay, good
1: anak. Nagsakit akong tiya, nagkalibang ako. Nagtulang ako sa doktor. Di makatidong ko nga magkalit o edi na tulang kabukas na dan din na arang na dan ko wala na to nakaatko sa doktor. Salamat kit sa Diyos. Salamat sa
2: pa. Kinsa ni Paliog?
1: Hilda Sarita sa Alamed.
2: Okay.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matmapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Ang kalingawan sa Bukidnon,
4: Radyo Kaibigan.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Fuego blend jelly paste.
7: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
8: Sukad karon, matanghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.

0: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, una ay managoy o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karun, bawal na gib na. Ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso. Depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool, ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
1: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
2: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
1: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
2: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
1: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
3: FA Phone Shop.
4: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, eh, kadaghan mong yayaan mo. Ay, napay tarpulin. Pero ako magastuan ng anniversary, oy.
5: Nagkunot mo ng aktang ni mo, yots.
4: Dahil, oy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
5: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
4: GRD Printing Services?
5: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Kanindot, no?
5: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
6: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
7: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
9: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
10: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
9: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
11: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
12: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
13: Pre, nganong nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
3: Ahay, maulang ipray, gikalingawan akong tanawang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest kong panahona. Apiki kayo ang pagbalit sa abono, mahal na kayo.
13: Maugyod na itinuod, pre, naunsa naman ang presyo sa abono, perti namang mahal na. Pero pre, naay sekreto para daghan yapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono, pero abunda ang harvest.
3: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko, pre.
13: Ato-ato rani, pre, ha? Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro o micronutrients, NPK o trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak o bunga nga bugat ang timbang, ligon ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tagas o dagko nga mga gamot sa imong mga tanom o makaminus kapagyod sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
3: Ha, maoba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
13: Ay sa pre, wala pa kumahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan ug mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta. Induces soil aggregation, which provide better environment for the soil microbes, thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi ng yuta. Maunin dapitan nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
3: Kung mao ang Romix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals o soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal po ni.
13: Para to na pre kay tag-iyaan eh, Romix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Romix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
5: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Chili Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Chili Paste hinimo sa spicy mix nga gi-blend together o gidungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
14: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
5: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
15: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
16: Surprise, Lola!
17: Hala, onsya na!
16: Happy anniversary, Lola!
17: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
14: Naapay mga t-shirt, oh?
17: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro ani. Pero, ay siya, sika mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
18: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog gamay na kaayo.
19: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
20: Gikan sa gamay hangtudako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
21: Naasabtay document printing.
0: printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways. Dinhi lang na
21: sa GRD Quezon Printing Services.
20: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
22: Mo 98.5.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Luka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapangapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
4: Tugmagtak na sa Radyo Kaibigan. Mauni ato ni Suga, ga-overmoda. Alasays by D4 sa buntag. Baga kaigan, mga kegalaan, mga kaparintihan, mga kasilinganan, mga tulibagbag, mga marites, mga driver yod, nga mga badlungon. Aleluya! Og labi na yod sa mga miyembro ng PDA!
5: Tana! Tana!
4: Abstick kaya ako teknisyan nun ba akong kaatbang?
5: Tana! Tana!
4: Murag! Mura mag nakapamahaw og insakto. Idol, pamainit na itong aso. Pamainit. Kung ito'y ating pamahaw. Hallelujah. Oy, belated happy birthday kang Ma'am Emily Sabado Okoy nga nagsaulog sa iyang adlaw na tauhan kagahapong adlaw.
6: Thank you!
4: Ay, birthday thank you ha. Kay, nakaadto medyo kong pinaabtik paitan kagahapong adlaw. Abot kong paitan mga alas 3:30 sa hapon. Oh, magugunahi kay Kanding man. Tuwara! Ang akong pinakapaborito nga pagkaon is Kanding. Why? Gumikan kining Kanding, wag gide kolesterol. Wala yun na tanan. Kaya ang kinaon sa Kanding, sagbot. Muna nga ang pinakanindot nga karni sa tinuod lang, og kaonon, nindot po kaonon, Kanding yun.
7: Sana oh.
4: Muna, pag-ingon nga, bahalag, layo-layo pa ita, pag-ingon, engineer, nag-ihaw biya kong Kanding. Ah, anak ko!
7: Anak!
4: Diretso magkag-anak ko! Anak ko!
7: Ay, ay, angay, angay, angay!
4: Pero sa tinuod lang, ang ako yung problema di as paitan. Pero sa team, naun siya naman, paitan gani ang alan, o niya ang dalan, pait kayo!
7: Ay, ay,
4: ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, si Mayor Puling. Mayor! Basig maluoy ka, Mayor. Gain mo na ng bisag grineron lang kung tambakan ka ng dalan. Diya, pag gawas, gini mo katumbalon. Pag ingon na, B, so paitan ka na. Hasta paitan na yung dalan. Hangtod nga buabot ko, Pinoy Ana ni Ma'am Emily. Dalan po, pasulod dito paingon sa ila.
7: Agay!
4: Haskang lisura. Ang problema ni mo diha, og duha mo kasakyanan, usahaw ni mo pag-atalas, og asa ka mo lugar. Kunya, das kayo na. Ingon ko, ampo lang yung kuwa lang yun doon ako, ikasugat. May kaya, kaya ikaloy, ano ako ikasugat, hasta pag uli na ko. Dali-dali, intawag uli ang batanon, kay di ko gusto mangit-ngitan, kay kaya akong mata, murag, hayag ng pananaw gabi.
8: Correct!
4: Once again, happy happy birthday ka Ma'am Emily Sabado Okoy nga nagsaulog sa iyang adlaw na tawhan kagapong adlaw. Thank you very much for the invitation. Og di pa uli kong buyag.
6: Thank you!
4: Magandang umaga po once again.
6: Good morning!
4: Good morning, Mayor Puling Lorenzo ng Agyason. Mayor! Basig maluoy ka, tambaki o gridiri na yung tao ng dalans, paitan.
9: Haskam! Tama!
4: Haskam! Paitag yun, Mayor. Og 7 months ang imong tiyan, ma-premature yung kagpanganak. Kaya ngayon lagi ko, Jesus ko Ginoo ko, tuig na kapin ko, ibinalik balik out kanig paitan. Mora maghihapong dalana, wa manggid ni ma-improve nga bisan na lang og tambaka na lang og gridiran, wa gyud din taon. Ingon ko nga, what happened? Why happen tingali? Oy, adtong kapitan sa paitan. Kapitan. Morning ni mo di hagab.
7: Agay!
4: Good morning, Kap!
9: Alang ka! Alang ka!
4: Magandang-magandang umaga po sa Kapitan sa Barangay Paitan!
10: Pagkapait, pagkapait, nga tagam
4: sa mo.
9: Alam ka!
4: Ang dalan sa paitan, nas kang paita.
7: Abay!
4: Kay kung 7 months ang imong tiyan, pa-premature yung kagda pinaabdik.

Kita sa dalan sa paitan. Buhatan ni Nog Timsong ang paitan da. Pagkapaiting mo biyahe ka og paitan. Makakaon lagi kag kanding

0: Yar, basig maluoy kami. Tambaki ka o gridira ng dalan, despaitan. Paggawas, ginimos katong balon. Sugod na ang imong kalbaryo. Pagkaingon yung ka Ginoo, tabang! Dalan pa ba de? Asa naman ang programa sa itong gobyerno? Farm to Market Road. Nga dili man ang dalan, okay nga road. Na isaud mga gayaw ng dalan. Balus-lus! Tang paitas dalan paitan kanus ayo gak nama improve ba doan mong katuig anak paitan wa yun ko kakita nga makaingon ko ay salamat basta inignaog na kong katapusang bintos katubalon taud-taud gawas na ka paingon pagliko gano'ng paitan ingko man na ni ang kapait na dalan paitan na gano'y niya pait pa yung kayong dalan pidasa na mga ustisya oy kaganinang alas 2 sa kadlaon, si Bagyong Maymay, milanpol sa Magsinggan, Ilocos Sur. Si Bagyong Maymay, nga adunay gikusgon, nga giniang 155 kilometers per hour, ug adunay paghuros, nga sugan ka may, 190 kilometers per hour, daghan kay mga lugar sa Luzon, ang nangabahaan in town, makaluluoy kayo. Aga to makaigsuunan diya sa wala daw wifi. Ayha pa naka-text. Wala daw wifi sila ha. Pai-pai lang tingali. Hallelujah. Why wifi? Sus gino ko. Sao na lang ni. Signal number one ang giisa karon sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, the northern and central portion of La Union of sa dia La Union Luna dia sa kanjani min ako mata lagi portion of La Union dia sa may Luna Caba Santol Bawang City of San Fernando San Juan Bagulin Aringay Bangar San Gabriel Burgos Naguilian Bacnutan Sudipen Balawan in the northwestern portion of Pangasinan ang anda ayan batong na ining dawana ni matahan ni sa ato gibutas Ginoo hay dara north portion asarto northwestern portion of Pangasinan anda Bulinao Bani the western portion of Apayao ang Koner Kabugao Kalanasan Abra the western portion of Kalinga ang Pasil. Kahumanasad, ang apil na ang giniang, signal number 2 ha, ang giniang Tinglayan, Balbalan, Lubwagan, the western portion of Mountain Province, ang Bizao, Tadlan, Baoko, Sagada, Sabangan, Buntok, Sadanga, the northwestern portion of Benguet, ang Mangkayan, Kapangan, Kibungan, Sablan, Bacon, La Trinidad, Tublay, Atok, Bugulas, and the northwestern portion. Wala na. Mora to. So, ganinyong danahan. Muna ang kuha ng signal number 1 sila, but naglandfall na. Kaganina yun, alas 2 sa kadlaon, si Bagyong Maymay. Naglandfall kaganina ang alas 2 sa kadlaon. But ang giniang National Capital Region ang Metro Manila that is NCR ang mga syudad sa Metro Manila Quezon City uban pang mga lugar nagdeklarar ang Malacañang nga walay trabaho o walay klase o uban pang mga parte sa Luzon ang walay trabaho kay gideklarar sa Malacañang walay trabaho o walay klase gumikan ni Bagyong Maymay por bida kamay. Kau gihidong dan may ba? After aning MN nasad ang sunod ani MN man. After Maymay N unsa na ka aning N nasad? Oh, pastilan Ginoo. Ayaw sa Bernabe nasa Naslayo-layo pa sa par si Bagyong Dolphin ang international name. Mubira sa abagat. So ang atong panahon karon magkulis maot yun. Sige lang, basta ang panahon lang, di lang atong dagway. Di ba? Di lang atong dagway. Astampay ta, Malacanang suspends work of NCR and other places. Apil ang klase sa National Capital Region. Why klase? Bestilan. Saon na lang ning. Normal naman gina. Hay, daghan kay tag isgutanan kay do na nindot karon guys gutan. Karon na taud-taud. Luzon, Visayas, and Mindanao. Gimbiagin daw Mindanao.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikum wasalam.
1: Mga igsoon. Gimbiagin daw Mindanao.
0: Yehey! Once again, magandang magandang umaga po.

pagganindot yung kay paminaw ng kanta ha. Muna usaw yung magsugod sa pagampo, ako ginaginapatugtog kay pahinomdom sa tanan. Ang sigaw ng bayan kailanman ay hindi mapipigilan. Sakto. Sometimes ang katauhan labi na ugnanas kalisod. Lisod, mahal ang mga palaliton. Mahal tanan. Wala pa ko'y negosyante kina Kastorya, ha? Kini mga middle class businessmen. Abisan ni siguro mga upper class nga businessmen. Ito mga dagko. Tiyabaw yun. Number one nga napiktuhan, mga kananan kay. Tiyabaw yun pati mga kananan. Wala eh. Gatiyabaw yun sa kalisod. Iyon sila matay. Lisura man engineering ko lagi. Dili lang man kamo. Tanan man yun napiktuhan. Number one, it is because nagmahal ang mga palaliton. Kamo, dilipon mo basta-basta makapasaka kay ang pangaon ba yan? Ganin yun, masa. Pila rice field doon, siyempre, mag-budget po na. Di po na magpatakag order o kaon kay ga-budget. Ang uban gani, gabalo na lang o kanon, sudan na lang paliton, subagay, humay, sudanan. Di ba? Mga na lang ginailingon o sa uban. Ay, humay, sudanan. Walagi, hindi magpunin mo matulon ng kanon o sudan. Target. Ang target asin. Ah, kasuhay ka na yan, mong bahog, sudan, tuyo, bantikas, gulon, bahog sa kanon, daog eh. Pero lain po, hawang man. Ay nako, ang hirap talaga ng buhay natin. Sa tinuod lang, lisod yun nga itong panginabuhian karon. Daghan kayo sa tumakigsuna ng galisod. Labi ning pagsaka, may nalang gani, kaya nag-rollback, pero mugsaka, pinisos. Pero mo-rollback, sinintabos, hallelujah. Ay nako po, ato na bang kayong naandan ng atong programang baruganan? Dili o dili mahimo nga dili nato sugdan sa pagampo. Kaninyong tanan nga naminaw sa tagsa-tagsa ka radio sets o nagtanaw sa Facebook Live. Hala, duko kitang tanan. Uban kamu kanako, duyog kamu kanako. Alang sa atong bulawano pagampo.

Amahan namo nga anaa ka sa mga langit. Pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian. Matuma ng imong pagbuot din sa yuta maingon sa langit. Aggalano na mo Ginoo sa patagadlaw, yatag ka na mo karong adlawa. Og pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala. Ganamo, og dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunoa luwasa kami sa tanang daudan. Amen. Sino ako? Alang sa tumakigsunang mga lumad, amoy noy, no deyo to langit, agparakala noy kangara no maroyo, ugoy niya danoy kumagano katuman, kapag sugo no kay tusuini no kalibutan. Tibo no alaw, bugay ko'y tukuonon, noy nuggo ilango noy puigo ako'y ka mga otaw, no makasasalo susungo og puigo noy kautaw. Agad hunto no, nakasalo karami, buligi ko'y oyogodogoy, og kualab tuwagad, no ko'y numaroot no batasan. Amen.

0: alang sa tungo kay igsoonang mga Muslim. Bismillahir Rahmanirrahim. Alhamdulillah. Rahirabil alakmin arahmanirrahim. Malikyaw midin. Iyaka nabuduwa, iyaka nastakim. Idinadzala dalmustakim. Siya talasin na namdahalahim. Gairil makdubilahim. Waladalin. Amen. La ilaha illallah. Allahu Akbar!
1: Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baruganan Kaibigan!

po sa mga taga-barangay Baitan, Quezon. Good morning sa Kapitan de sa Baitan. Wake up, inyong dalan de sa Baitan yun. Ano sa abaga na ninyo matambakan o magrigdiran? Hey! Sa ito ba kegsunang mga Muslim, mupiya ka na

kita amin ng mga bagari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ato mga kaigsuno, mga matigsalog, mga damasulom, mga manubo, madayaw no kasuman, bagay logan na wawon, na imbag na bigat kada kayo amin, na imbag na bigat apo. Mga Bicolano, Maray, Naga, mga Pangasinenses, Masantosia, Kabuasan, itikay amin. Mga Kapampangan, maya babag, ikayungan, ay abaw mga kauturan ko dira nga makailungkuhan, mayugin nga agas ang inyong tanan blahaw. Mga Bulanan, Mazembe, Tagdoy, mga Waray, Maupay, nga agay ng tanan, dabawin niyo madayaw na buntag, Surigao nun, Marazaw na buntag, Marazaw, Karazaw. Mga Botuanon, Madayaw, Ngayonat, mga Aklanon, Mayan, Ngagahon, taga Binggit, Mountain Promise, Gawis, ay Agsapa, mga taga Ipugaw, Maphud, an Algotao namin, mga Tausug, Marayaw na Mahinaat, sa Bacano, Buenas Dias, mi amigos, el mi amigas. Mga blaan na piyoplapus, mga tiruray, apiwepe, weno, mga tagbanwa, manigar, silam, kadiko. Sa ito mga kaigsunang mga tagamalayam, India, Pular, Kaala, Vandalam. Sa mga, mga Talises of Solomon Islands, bugi bugi. Mga French, bonjour. Mga Arabo sa Baal KR. Mga Incek Hochaki, mga nanang sa Siangaw. Mga French Bon Maten, mga German Guten Morgen. Italiano Buongiorno. Portuguese Bon Dia. Taga Persia Sabiker. Indiano Soprabat. Mga Arabo, once again, sa Baal KR. Mga Japanese, Ohio, Gusamas. Domo arigato, Gusamas, ne. Good morning! Mga taga Thailand, Arun Sawas, mga taga Zulu Drive, Babrika, Sawabona. Mga Afrika, Dogo, Emore. Bosnian, Dobri Jutro. Bulgarian, Dobri Jutro. Taga Czech Republic, Dobri Ruano. Mga Dennis, Howdy Morgan, taga Greenland, Iterluarit. Mga taga Habay, Aloha Kakahiyaka, Indonesia, Nugmalaysian, Salamat Pagi. Baga Kenyan Morrajo, taga Latvia Labrit, baga Koreano, Anyong Aseo! Good morning! Mga taga Mongolia, Oglonemen, taga Poland, Siandobri, taga Romania, Buna Diminiata, Russian Dobray Utra, Taiwanese Gautza, mga Turkish Gunaydin, taga Ukrainian Dobri Ranuk, mga Vietnamese Sinjao, mga taga Tibet Niadodalik. Good morning! Mga taga Algeria, Oyek Gombe Maleli, taga Nepal Yaso, taga Mexico Kuwarra, taga Papua New Guinea Salabaga, taga Tanzania Damahumar, Uganda Yuginoy, taga SMR Dadir Kamanik, taga Democratic Republic of Congo, Mwai Moka. Mga Koreano, Anyong Aseo. Mga taga Greek Halimera, taga mga Hebrews Bukertu, og mga taga Arlan Medinmate.

0: Kani yung tanan akong usbon, magandang-magandang umaga po. Kagahapon adlaw, nagpagawas og pamahayag ang atong NBI Director nga si Attorney Melvin Matibag. Matod pa ni NBI Director Melvin Matibag, wala sila inibaloan og wa ay they don't have knowledge. Kanang gagawas karon sa social media nga nadakpa na si Senador Bato de la Rosa. According to the government, wala pan nadakpi og wa pan nadakpan or ni surrender man si Senador Bato de la Rosa. Even sa pamahayag ni NBI Director Melvin Matibag nga wa siya knowledge og nadakpan o wala. But again, ilang gingon nga wala. Usay magunong social media, makabuhig pa tayo. Makabuhig pa tayo ganing social media. Adunay maayong balita. Congratulations sa ato ang mga police provincial unit, sa ato ang provincial police, sa ato ang mga kapulisan diya sa siyudad sa Malaybalay, sa ato mga opisyalis diya sa Malaybalay, na binagang mayor pabilyaran o ban pa mga membro sa konseho diya sa siyudad sa Malaybalay. Labi na gayod sa atong kapulisan, kagabi eh, nadakpan ra gayod. Ay, mayra. Mayni. Nadakpan ra gayod ang katong mipatay sa LGBTQIA plus community nga tao. I mean, ang mipatay sa usa ka membro sa LGBT. Diha sa kiniang likod sa Capitol. Dili man na Capitol ground. Dito sa likod man. But it's third part of the Capitol. But to us, ubos. Sa may theater, ubos. Hindi dito nakitaan ang patayang ilawa sa usa ka membro sa LGBT. Tawagunta lang sa pangalang Betty. Kagahapon, nadakpan lagi. O kagabi, nadakpan sa itong kapulisan. Gabi na. Gumikan sa isa ka-informant. At least, kadawat ito ganti. Maisugon kay siya mihatag o bitudlo sa lokasyon sa maong sospek. Mauto nga nadakpan yun ang maong sospek kagabi. O ana-ana sa prisuhan sa BNP Detention Facility. Ano'y ginaingon lagi sa kini-English pa nga crime does not pay. Doon na kay buhaton nga sala. Doon na yung kay tulo. Bagong sa balaod, and you will always be caught by the long arms of the law. Nobody! Wala gyud tawo nga makaipsot sa atong balaod. Basta makabuhat kag sala, impas kag yun. Laggon yung ka sa atong kapulisan. Laggon yung ka sa gobyerno. Ibuhal, patay. Adi, impas ka. Bisag unsao ni magtago. Kana ganing lansang, bisag unsao ni magdok-dok. Mugawas, magyud ang ulos lansang. Di ba, ana ra ka simple yung bitaw nga gani ang baruganan? Ana ka simple nga pag-analisa o prinsipyo. Bisag unsao pa ni magdok-dok anang lansang, mugawas gid ng ulo. Ginaingon, bisag unsao ni magtago, makitaan ka ra gyud gihapon. Kay doon ay balaod nga, doon ay you violate the law, labi ng patay kag tao. You have to answer for it. Imo gyud ang pagdusahan sa tibuok nimong kinabuhi sulod sa prisuhan. Pero at least noon, at least guardyado pa siya. Libre kaon, free board and lodging na pay guardya. Di ba? At least malibre siya. Yung mahal kay palaliton, so di na siya magluto. Di na siya magpalit, di na siya magbalon. Dito na siya sulod sa prisuhan, magpahikap-hikap sa mabugnaw nga rehas. Once again, congratulations sa atong kadaguan diha sa siyudad sa Malaybalay. Labi na gayod sa atong kapulisan diha sa siyudad sa Malaybalay. Job well done and congratulations! Karong adlawa, away kuha na saan si Alex Yala. Yan na saan siya tournament karon dito sa Gideang round of 64 sa Canada. At least si Alex Yala, in any way or another, kato siya sa WTA, sa Mubadala, kini ang WTA Mubadala tournament, grand slaman siya, grand champion, in one way nakapahiusag siya sa mga Pilipino. He united the Filipino on that particular day, nagtanaw, cheering, ninggit permanente pag makascore si Alex Yala. Muna, nga, in one time, nga nagkasinabot na gyapon, malagin, ang dili na palang magkasinabot, I don't know ha, sa tinuod lang sa mga naminaw, ang galabad akong ulo, nga di yun magkasinabot, kini nga itong mga politiko, there is nasod. kabot nga nun na, I mean, di ba? Ang magbuod sa inyong pwesto, katawhan man. Galing lang ang problema, lagi kinig about election, you cannot get, why? Bayad man. Ano yung ginaingon? Kanya-kanyang bayad. Ay, Lord, forgive me. Tinood lang, wala yung mga negosyante karon nga wala gating si sa kalisod. Grabe yun. Chabaw yun ang mga negosyante karon. Ang mga gagmay nga, mga middle class nga mga businessmen. Pasti lang luuya lagi. Chabaw sila, labi na tumakananan nga, ano mga karinderya? Chabaw eh. Ako'y karinderya nga pangtanon, may kusugalay nga, lisod yun in general, pero timpaita yun. Ang daghan lang tao permanente, ganing palitambal, mercury drug. Hindi niya ng tao di permanente, but pasapot, daghan yung masakit yung tutong nasod. Ano yung magod niya? Nga nung, bisan mo ingon sila nga, ang atong inflation sa July ni ubos. Yung inflation. Ang pagmahal na sa mga palaliton. Huwag ba ni ubos dito? Same ra mangyapo ng presyo. Agosto na takaron, kapit ng piyesta balin siya. Wa man. Inflation ang nibaba, pero ang palaliton wa man, wa nibaba. Ay. Padayon gihapon, but that is according to statistics. Nga nibaba og 5.6. Sa pagbuing mo, baba nag 4.0. The effect is still in the longest span of time. Ang gikinanglan sa tumukiksunan karong panahon na ang inadlaw-adlaw nga panginanglan nun. Number one, pagkaon yun. So dapat kita man, mintas gaulan-ulan, pagpananom na gidin taon mo. Ang importante ka na ito, kining food security. Di sa ta maghiskot anang rakit-rakit. Magpalupad na ta sa 2027 og rakit. Gasto tag billion para magpalupad. Panghidhid na sa glana. Manghidhid sa lana. Aya lupad. Hidhid ang dana. Hidhid ang gadihara sa tataman. Agay! Hindi na ito mag-ambisyon na ang atong unahon kining atong problema din sa atong nasod nga pating paita. Hindi sa ito makitaya mo ng Korean Space Agency. Hindi sa niya na ng rakit-rakit, Mr. President. Magbuhat sa tao mga Pilipino, garakit na lang yun, bisag unsan na lang ipamaligya. Para lang yun, masustintuhan ng mga palaliton, masustintuhan ng mga bayronon. Kaya di sana, tuna-una-una, palupad ng rakit. Ay, lupad ng rakit, kaya nagalupad ng atong tiyas, kagutom. Dagan sa mga kisunan, nagkakutoy ang tiyan. Napay ga, tutoy in taong bata. Pagkakadlao, napag yung hisaos, gino ko. Kamu na yung sumpay at okay, labot na.
1: Alam ka!
0: Napag ka, tutoy. Inig magabi, inapag yung astilan. Isa ka, gadurimi na ng anak, kabulitsing ng aki. Hello, biro!
2: Correct!
0: Pwerteng mahalas pala lito, hello! Sabi to, principius kadaghanan nga, boy, maganin ang ulod nga kakamang. Ulod to, di ba to tao? Ulod to, ang iulod, di ba na manginanglag edukasyon? Ang ulod, wa man na nanginanglan o sinina. Basta nalay dahon, buhi. Lugar ang mga anak, pagkano dahon? Maghilom dia. Ito ang prinsipyong hiwi. Natinood lang, ha? Isod yun. Yun ano yung magod? Diba, gahangi ang magod, declaration sa energy crisis. Wala magyod nila gitanggal ang excise tax. But it was already approved, ha? Nga tanggalon ang excise tax. Even sa zona sa atong presidente, wala gisgutan ang pagtanggal sa excise tax. Wala yun. But that's beyond the point. The other one is this, sa tinuod lang. Kada musaka ang presyo sa mga produkto ng petroleum, musaka usab ang value added tax or VAT. Pagsaka sa VAT, musaka sad ang panudlanan sa atong pangagamanan. Normal. Ano yung ginaingon? Mintras gasaka ang gasolina, gasaka sa nag-income sa atong gobyerno, tinuod mo na. That could not be denied. Because of the value added tax. tawag nila ibat, gahibat na yung tao ni atong bulsa. Gilomda, pagilomda. Every time nga musaka ang mga produktong petroleum, gasaka ang panudlanan sa atong gobyerno. Pero nga na sige mataglon, sige matagpangutang, 19 trillion na in town ang utang sa Pilipinas. How can we say that we're going to improve our economy? Sa tinood lang, may nang magprangkahan na ito sa kahanginan. Let us be more honest within ourselves. May ngunta nga, isakal mo inflation, at least bababa. Kailan? Panti noon, os-os ka na gabi eh. Ah, tinood mo na. Diba? Panti, maybe, underwear. I mean, sorry ha. But again, ang uban lagi nga, may ngunta naman, esas, buhi mo nga ng ulod. Ulod lang ito, sir. Dito tao. Tao, ngayon nagpagkaon. Palit man dyan ka. Palit man nagsinina ang tao. Bata, palitan mo yung magsinina. Napay pampers. Oh, di ba? Napay gatas. Ay, lagat to to eh. Daw, biyo, gigi battle feed, dili breastfeed. Kay best for babies and for fathers to. Oh, di ba? Roman? Huwag dalian na dyan na. Kaya ako'y sunod. Oh, ayan na sila. Araw, basko po ko kapil. Di amon tuntong panuhay ng amahan. Yung sa tinood lang, kinahanglan ang tao, imong ipa-edukar, pa-edukas, pa-eskwilahon. Niya, ang ulod, pa-eskwilahon, lugar na nimo. Agay! Sabi ito, ginaingon ako, sumatagkaroon ugon yung prinsipyong hiwi. Sabi na, oh, karon, every time, again, sa kong giingon kaninyo, every time nga musaka ang presyo sa mga produktong petroleum, musaka usab ang panudlanan sa gobyerno. But siguro for the meantime siguro magbutang na lang tag demarcation lang nga gini ani. Pag abot ani nga $80 per barrel ang sobra ni ana gobyerno na. Ana kay magsigila tag oy na ito ang 10 pesos sa kini ang subsidy sa ato mga jeepney driver himuon ng 12. Agimo ng 12 ha? Klaro lang. Nagdeklara na kagapon gihimo ng 12. Ang gis nga, kini ang fuel subsidy. Time pa ka diyot. Mga driver, ang kanara ba di ay mga pamasahero ang nga kinahanglan o fuel subsidy? Kami yung taon nga wak na masahero. Kami nga doon ay mga sakyanan. Kami nga mga, gini ang mga habal-habal driver. Mabal po. O, di ba? Ang mga habal-habal driver, kanang mga, si tawag ka ng mga kung pagkaon, gatod. Si tawag ka na? Ha? O, oh, gana, makita na. Anong pudpanda, uban pa niya. Pahatod, uban pa. Ayan na siya. Naapa? Naidagan, di ba? Nga no, ang mga driver niya na wala gatubil o gasolina. Nga ang inyong itagaan o fuel subsidy, mga driver sa kini mga jeep. What happened to others? That is unfair. Di ba? Tanaw ninyo nga, ang mga middle class, middle income, bisan pag muingon mo, aprubahan ninyo ang tax exemption, isaka ninyo nga ito sa o buabot o 350,000 ang income at agdooy, wa na ibayad buhis. Di ilagi, inyo laging gibaba ang dako ang sildo. Maura maghihapon ng isuriya ha kay wakman gaubos ang presyos mga palaliton. What is important sa tinuod lang sa ato mga gadumala sa rendas panggagamhanan? Muingontak, okay naman, nag-improve ang atong ekonomiya. O di man namo nararamdaman. Wala man namo na natagamtam kami mga yanog, mga majukmuk, subuluanon pa. Majukmuk ng mga lungsuranon. Wala. Kailan? Diba? Pait. Every time again sa kong nag-ingon, balik-balikon kung manog-ingon. Every time nga musaka ang produkto ng petroleum, madugangan ang atong panudlanan. Pero ang dakong pangutana, nga nung watay kwarta, pirme. nagsigitag loan. Why? Because of ayuda dito, ayuda diri. Ah, di ba? Lista dito, lista diri. Kupit dito. Kurakot diri. Ako lang yung mong bahadalat ng radio dito sa kwarto ng Ribidunggan Silingan. Kung sa mga tuyong mong hindi na i-sold ang radio sa kwarto-kwarto. Kawat pa kawat. Pastang paita. Makaingon man sa tag, Hallelujah, Lord. Well, that's what I mean. Muna ang buot na ako iba sa buot ba nga. Siguro, tagaan to bitaw og alang gana ko ha. Human naman ang sona sa itong presidente. Dagan naman siya kay gistoryahan. Pero sometimes, the way I see it, flowery words, ganyan. So ba? But again, there is, na yung mga point, pang puntos. And number one, nga puntos ka itong iyang giingon nga ang system's loss. System loss, tanggalon. O man, problema. Pero actually, sa tinuod lang ha, pwede ba yan, walang system loss? Ako nang explain on niya. Ako nang i-explain sa mga naminaw. Kay mga electrical engineer anak kay Bao. But aron masayod ang mga kaigsauna na to, unsa na, nganong dili na mapadayon, gihapak ang system loss ka na to. Nga dapat unta, pwede man na malikayan. Pwede gina anytime nga walaon. But, again, kini mga power provider, mga electric companies, sila ang supply ni ana. Aron mawala ang, dili may nung mawala gyud 100% ang system loss. Naa magid na. But again, ma-minimize. Ma-correct ang magtawag naman na power factor. Saka lag 85% ang imong power factor to 90% imong power factor. Buti pasabot, ang kuryente nga gagawas nga imong gipalit, 90% madapat, mabalik, masingil sa mga konsumante. Dili ibalik, dili ang system loss ang bayaran sa mga konsumante. Nindot. Pero gidiritso man, parang ilagi na yung ingon nga, katong nag-advise atong presidente ba, wala gitarong o explain. Hindi, biya po na electrical engineer ng atong presidente. May laraman yung tao, electrical engineer sa Entierro Nasod na to, maihap raman. Pinakalison ng course of engineering, electrical man. Putanaw ninyo ng mga engineers. But then again, unta, malikayan ka na. Not definitely 100% ha. Even bisag mga 5% na lang or 10%, okay na kayo na. Nga 10% system loss, okay na yung kayo na. Nindot na kayo na. 90% imong power factor, pes, parting nindot na kayo na. Pertingin na ka nindot. Buti pasabot na ng 90% power factor, ang kuryente, ako balik ko na, nga ginakonsumo gasod nga to sa kiniang mga konsumante, 90% gasolod yun. Walay waste. Karon bilay power factor 70, 80, lugi ka. Dako kayo mo na charge ang system loss dito sa mga konsumante. Which is dili na to na dapat. Dili na ato iyan na sa mga electric providers. Pinanggal lang nila. Nga nung unsa na, karon ato na explain ganito. Aron masabdan sa ato mga kaigsunan, unsa ning system loss, unsaon nga kalikayan nga dili 100% ha, ako lang klarohon nga musaka muubos-ubos ang system loss, mo-correct ang power factor, do na sila itaon niya na. Kabalo na sila. Ang mga electric company, nagkwapo na ilang mga na sila, mga professional electrical engineer diha. Ato nang isgutan, karon taon-taon, manginabuhi isa ko sa Pikas, lawag kaya magbalik tag-isgutanan kay Murag. Huwag balita, guro kay Watay, pay-pay.
1: Sub-Saharan Mindanao, Assalamualaikum!
2: Mga igsoon, gempi agendaw.

0: numero uno sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon na pangapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni! Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta!
5: Uy, kalami sa sinabaw!
6: Naabay kinilaw!
7: Ilabas ang bida sa lamisa!
8: Fuego blend jelly paste!
6: Kalami ane!
9: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
10: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon.
11: Mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na yung haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin kita sa kinuha. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga doon mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong kita na tambal. Nawlian din siya. Ako tingin o nga sila magagamit ko ni ining haplas.
10: Okay, salamat igan, salamat igayo.
11: Okay pastor, salamat po pastor.
10: Okay. Everybody
12: line up! Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
13: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na yun na ayo.
12: Naapari ay na!
14: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
7: Kanindot no?
14: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
13: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
15: sa GRD, Quezon Printing Services.
12: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
14: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
16: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
17: O lagi Mare, nangita mangod ko pawn shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
16: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Pawn Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Pawn Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
17: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Pawn Shop.
16: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
18: FA Pawn Shop.
19: Happy anniversary.
17: I love you. So
19: akong gift nimo.
17: Wow! Kanindot ko dani. Customized mug printing.
19: Ganahan ka?
17: Salamat, Han.
19: Di pa.
17: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
19: Ang unsan?
17: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
19: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
18: ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials, o syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
20: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
21: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVA Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
18: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
6: Sukad karon, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
18: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
21: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
22: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay o muguba sa immune system sa tao. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner, ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas o malikayan ang posibleng nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House. Ganaymutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit ang proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kining ang pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pag-amhanan.
23: Pre, nga nung nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
24: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanawang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest ng panahona. Apiki kayo ang pagpalit sa abono, mahal na kayo.
23: Maugid na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gihapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
24: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
23: Ato-ato rani pre ha? Rumix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Rumix Plus o sa ka-liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom, kompleto kini sa macro o micronutrients, NPK o trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom, makapadaggan sa bulak o bunga nga bugat ang timbang, ligon ang mga punuan nga dili-dali mahapla panahon sa kusog hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as o dagko nga mga gamot sa imong mga tanom o makaminus kapag yun sa pagpalit sa abono. Plus yun pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
24: Ha, mao ba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
23: Ay sa pre, wala pa ko mahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagayday ngadto sa iyang punuan o mga hulog sa yuta, dili masalang.
0: sayang kay diha sa yuta, induces soil aggregation, which provide better environment for the soil microbes, thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magnugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi ng yuta. Mauning dapita nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
24: Kung mao, ang Rumix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals o soil conditioner. Ang pangutana pre, basig mahal po ni.
0: Para to na pre kay tag-iaan eh, Rumix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri-supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Rumix Plus sa tanang agri-supply sa inyong lugar.

0: bisan kabus kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatot sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: O si Ato Igan na Alex.
3: Akong pasalamatan ng pasikat ulit-alit na kung maaroma ba kay ang aking TL kay nang nangaugad yun ang kanang kuan samad.
2: Naon sa tayo mo na samad yung TL?
3: Kano-kano ka na ako, Pastor.
2: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo nangauga aroma, na nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuan, no?
3: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
2: Uy, tapos sa diag aplasan mo aroma, nauga.
3: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
2: No, salamat sa Dios, no. Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa Tagum.
3: Oh, 5 kabuok, Pastor, akong gipalit oi.
2: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat kay kaayo.
3: 5 kabuok.
2: Okay.
3: 5 kabuok akong ganya. Magpasalamat kayo, Pastor, sa Ginoo kay nakita na jud ta nga na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
4: May buntag, Pastor Dan.
5: May buntag. Kinsa ni og taga asa palihog?
4: Isa ni nga kalamunte taga Kalilangan. Tingunin lang ko ba si isa akong anak.
5: Ah, sige, Igan. Padayon, Igan, ha? Padayon.
4: Nagpasalamat ko sa Ginoo nga na o di anak ng anak na balikan ako sa duha lang ka bigyumak sa isa na kasimana yung hilanat then magbalik-balik rin niya wag ikaayuhan o ato niya akong sa pinter ipauli niya kay ako ni doktor na nahantig pag-abot na magbibig sa balay na mo nag-agas na ang bibig sa ito kung siya ang kainit ba nagbalik ko doon ako bigyumak kung ipainom siya nawala din ang iyang ibati sa Sudan mga isa ka oras wala na yung kainit si ang lawas. Salamat po sa bisimak sa inyo ang produkto nga ikagalaminan ni Pusinong.
5: Okay, salamat sa pagtawag.
6: Mo! Mo! 98.5

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Duka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anong hog? Malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon mapangapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
4: Radyo Kaibigan.
0: Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
5: Grabe ka paspas sa oras. Diyan, paint and sticker, mutin sa iyong masakinan gamit ang nano ceramic o 3M. Sticker sa truck, multi-cab o tanan klaseng sakinan. Samtang ang John Delring mutahi sa tanan klaseng school and office uniforms o baga athletic uniform. Anane mutang sa purok 17 hagkol tapad na yun na sa gasoline station. Pwede mong mutawag sa 0916-841-0722. Pangitaan lang si Jan Natinga. Biara, the authentic biryani rice ang M's Biryani House. May gibito kayo ng biryani rice kay less ang sugar. Naanag yun, Dios Balensya, pasalamat kita. At least nakakaon nito mga the legit biryani house. M's Biryani House, Dias Lumbo. Tilawin ninyo ilang chicken biryani. So, chicken biryani, chicken masala, beef biryani, beef masala, spicy egg with pita bread, chicken curry. For bookings and reservations, tawag sa 0915-746-3266 o 0951-3808-1940. Pangita lang si Ma'am Gigi Urungan ang tagiyag dagdumala sa M's Biryani House. Bernal Restaurant Sofia Trading and Agrivet. Basta bugas, walay sagol o walay baho. Ang mga bugas nga gibaligya diha sa Bernal Restaurant Sofia Trading and Agrivet. Anausab kanila ang mga agricultural feeds and agricultural products. Ananaymutang sa Guillermo Lavinia Avenue. Unahan ra na sa Robinson's Grocery. Gipanagiya ginumala ni Lito and Isid Bernal. Yuko Grill and Food House diha sa Gol. Kudawat usab sila mga birthday, bunyag, kasaluban pa mga special occasions. Ako na magunang ilang pwesto diha sa likod, aircon pa. Kudawat usab sila mga food trays order, barato na lamian pa, lutong bahay, timblang pang bahay. For bookings and reservations, pwede mong manawag sa 0. Again ha, klaroon ako. 0905-737-0873. Pangitaan lang si Emily Sabado Okoy ang tag-iag dagdumala sa Yuko Grill and Food House diha sa Gol. Once again, belated happy birthday Ma'am Emily Sabado Okoy. Nagsaulog sa iyang adlaw na tawhan kagahapong adlawa. Nakaabot nagpaitan o pinabdik. Si Cas Car Wash, dili lamang mulimpyo sa iyong masakinan. Aban gadawat sila mga engine and interior detailing, buffing and ceramic coating. O diya sa Si Cas Car Wash ha, napunyan na yung naranas likod sa Balintia Colleges. Nana sila ay pickleball court. Pwede nung dula diya pickleball, ay nindot kayo ilang pickleball court. Nayatop, nindot kayo. Limpyo. Muda dula sa Sikas Karwas. Pwede mo nga dula o gagapa karwas. Pwede sa dula-dula sa mug pickleball diha. Atong isgotan ni kaningon ako kaganina, but I will explain it. Kana pinakasimple nga explanation aron masabtan sa atong mga kaigsuonan. Kamong mga naminaw, you should know this. Dapat kibaw mo ani. Nga naman, kamo bi gabayad og kuryente. Kitantanan gabayad og kuryente. Unya, pwede ra di ay nga mawala na. Pwede kayo. Kung gibuhat lang. Naa na itong una. Karaan, naa na. Karoon, wala na na. Ditanggal. Kay kita na yung gabayad. Kapait. Bayran na to ang kuryente nga wa na to nagamit. Mo na yung pinakapait niya. Inani mo gani. Kaning system loss, kada pagsuod sa kuryente, ang tawag niya na isa gini ang voltahe or gini ang pag moingon tag kilowatt, mo na ang gitawag sa mga electrical engineer og true power, ang kilowatt. So, for example, bilang ka kilowatt na imong konsumo, sa imong billing bitaw, 300 kilowatt per hour, 200 kilowatt, imong nabayan, no? Kilowatt hour, sa kaura, sana. So, kilowatt na siya. That's the true power, ang imong nakonsumo on a kilowatt basis. Nga po tayo gitawag nga pa rin power or reactive power. Katong kurente nga gasolod, pero dili na ang true power. Gasolod, pero na may system loss. Unsay hinungdan aning system loss? Ngano naagi na siya? Number one, kano mga transformer nga gigamit? Kaning welding machine, kaning mga computer, tanan nato nga mga gigamit, aircon and everything, na anay gitawag og system loss. Naadiha. Actually, naadiha. Tanan nga yung gigamit niya sa balay. Computer, ga-welding diha, transformer, tanan na. Ga-bayad taan na og system loss. But, ako klaroon ha, but, unta ma-avoid na sa tinuod lang. Itong susuna sa itong presidente, dapat mawala ng system loss. Sakto. Kedili na dapat atong pagabayran. Makorek na. Kay bawo mga electrical engineer ani. Makorek na. Kamu mga kaigsunan, dapat may bawo po mo aning tanan. Ako, tukan ko ni Stenod, magkumakakradyo. Pasalamat lang ko kay man electrical engineer. Dapat doon na naigitawag nga capacitor bank. Tung una, at may dime ha, sa kong panahon, kada poste, makita ninyo na, mura na siya square. Square na siya. Magkahon nga gamay, square. Ang color na, gray. Ang tawag niya na capacitor bank, maunay mo improve sa system lost. Iyang i-improve ang system lost, aron mo gamay kanang atong gibayran nga system lost. Gabayad ta sa kuryente nga wala nato gigamit actually. Gabayad kita sa kuryente nga intawon kaluoys ginawagid nato gigamit. Gabayad ta niya na. Inani rin ha, pinakasimple o pinakagaan nga eksplinasyon niya na, pinakasimple rin yun kayo, inani rin niya, simple. Nipalit ka karon o beer. Ano ra? Walay labot na itong uban ha. Beer na lang ang atong ihimong ehemplo. Pagbubo ni mo sa baso, di ba ang beer gabula? Pag inom ni mo sa imong beer, gabula ka ng beer, ang bula na bilin pa usaha, na bilin yun sa imong baba. Sa imong wait, sa imong ngabil. Di ba? Nabili ng bula. Monay giingon nga, nagpalit ka og beer, ang dilitanan nga beer nga imong giinom, imong nasud sa imong tiyan, it is because ang bula apil tog bayad pero wato ni mo na inom. Ana ra kasimple? Pinakasimple nga explanation. Mauna. Kanala. Mao gini pinakasimple nga explanation. Nga gabayad kita sa system loss nga wala nato gigamit. Murag niinom kag beer, nipalit ka og beer, pero pag inom nimo sa beer, ang bula-bula wa nimo na inom, pero gibayra nimo. Nabilin sa imo ngabil ang bula-bula. Pero gibayra nimo, pero wa na nimo na inom. Pinakasimpleng explanation sa system loss. Pagutan na rin mga engineer. Pagutan na rin mga dapat ang mo-provide anang capacitor bank ang mga electric company provider. Dili kitang mga konsumante. Wala na nila ginabutang karon, gitanggal na nila. Why? Because ginabayra naman nato ang system loss. og ibalik na nila, wala na tay system loss nga pagabayran kay i-correct nila ang ginatawag nato og kiniang power factor. Kung magurek ang power factor, buti masabot, ang kurente nga gasulod, mao po'y atong ibayran, that is a better, ang tawag mong nana, power factor. 85 ang imong power factor, nindot na kayo na. Kisa mga kakawa, mga electric cooperative power factor, 5%, butlang. Ang butlang! Why? It is because, unsaon paggurek, ana, nga wala may capacitor bank. Ay, nako po! Muna diya, pero kita ora nagkapasitor bank, mura lagi ingon, lagi balikon kuman, pinakasimpleng explanation.